0: na ako ko magpangapit.
1: Isang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pamasahang abutika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Pamasahang sa mga abutika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
11: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
10: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
11: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
10: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
11: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
10: Pao ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
12: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mahinit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Last 8-8 na.
18: Yes, sa mga tigpaminaw dira karon nga nagaantos sa mga balatian mag power trio ta mga higala DTX 500 Mighty C ug D3 Bio.
17: Mm-hmm.
18: Kay kani magung tulo K5 Bray.
17: Aha.
18: Bisag unsang sakit mm-hmm. kaya gining wag tangon.
17: Correct.
18: Kay grabe magiging power pangalan pa lang daan power trio
17: power
18: na.
17: Power trio na.
18: Grabe siya kay makahatag og power sa atong kalawasan.
17: Mm-hmm.
18: Malig-on gyud ang atong immune system.
17: Yes.
18: Oh, sa bisag ka nang kuan K5 Bray, kanang maglisod kag tulog.
17: Mm-hmm.
18: Ya di ba magsakit gyud imong ulo kay kulang kag tulog.
17: Aha.
18: Sulayin ninyo ang power trio.
17: Yes.
18: Mm-mm.
17: So try ninyo ang power trio.
18: Gaan kay imong panglawas.
17: Correct na no, katulo kamo tumar ani no, tumar.
18: Tumar.
17: Inom. Sa usa ka adlaw, mga usa ka bulan guro ah. Onya pagka next ana sa usa ka bulan tagduha na lang.
18: Mm.
17: Pagka next ana abun binulan tag usa na lang. So maintenance na nimo siya.
18: Kay og ma maintenance nimo, maintenance pod ang katawhay og kagaan sa imong lawas.
17: Yes, power trio ha. Ang ingon ako diring kausa imnon, kausa ra kamo inom protulo ni siya. Mm. Ang D3 Bio, ang DTX 500 og ang Mighty C. Available ni siya sa Klinika di Alternativo ha. Sa clinic diha sa May Barrick Building na siya. Vigostilo Street diri sa Dakbayan San Carlos Barangay 3. Duol ka K5 Pam sa Avon. K5 Pam, mangayo tagpasensya K5 Pam.
18: Ano man?
17: May apology to the may public apology lang katong ganihan nga nagsulti da ba nga wala na iro nga gasuroy sa San Carlos pero nawag iro daghan. No, dili na mo intention no. I'm sorry. We are yeah, kay pasensya di K5 Pam.
18: Sorry.
17: Yeah, dili ang tarunga oy, tarunga.
18: Sorry. Okay. Usahay gud, di na to mabalik ang mga bagay-bagay. Sorry.
17: Ano dili hungod gani sa Bisaya?
18: Dili tumong.
17: Dili tumong.
18: Dili tuyo.
17: Kita mo gatudlo kay hindi pa amo
18: gali. Sorry na. Sorry.
17: Dili, mga may pasensya ni kay K5 Pam, dili na mo intention. Kay basig mga persona non grata ta diri kay K5 Pam. Pasensya kayo San Carlos sa inyo sa kabalo ko mga gwapo-gwapa taga San Carlos no. Amuabi to ato joke ra to oy kay pero kagkuan man ta K5 Pam good na saludo man gud ta aning kampanya sa San Carlos nga hot don ang mga stray dogs. Mga stray cats dira or unsa pa diha. So, balita man na ni K5 Jess atong ni Agi.
18: Katong gi sanay tawagan na gi ang iro gihipos.
17: Oh, seryoso na jud nga mga iro kurungon ang mga iring dapat dili na mga ani.
18: Oo.
17: So, namatikdan man jud ako nga nag-listen man jud ang nagsuroy-suroy nga mga iro.
18: Murag gamay na bitaw ko nakita pud.
17: Oh, tungod na sa mga barangay officials nato nga gitininuod pud sila K5 Pam. Onya ato ni aging adlaw ra ba K5 Jess katong gi unsa na tawag ada? Bakunahan ang mga iring ug iro dire sa Dakbayan.
18: Mm.
17: So, me, myself, and balo ni K5 Pam, kung mangayot man na siyang patawad, I am very
18: me,
17: sorry.
18: Me, myself also, I am sorry to sorry. Say that...
17: Tarunga, oy.
18: Ako ramang po yung maragiro. You're... Nagkabali, may ako.
17: Sige. Sorry kayo, ha. Salamat.
18: Sorry, you kayo. Kung ako may jar, agad.
17: Kung may jar, tama. Sorry, San Carlos Senyos. Pasensya. Last 8-12 na. Check na to, nana, ang main event sa tong programa K5 Pam. Ang main event na to, kining taytayan. Sa Marcelo.
18: Mm, ana jud.
17: Taytayan nga dugay na. Gipangandoy sa mga tao nga maayo kini. Pero murag napasagdan sa mga tao nga mauunta ang makatabang. Oh, garaym-raym, grabiha.
18: Saya
17: tugot. Kwan binalaybay na siya sa
18: balak
17: na siya balak.
18: Original pagi gayo.
17: Good morning kay Sapphire Roje Vilando. Good morning kay Febri o kay Five Pam. Ga-enjoy jud ko paminaw ninyong duha. Thank you. Shout out lang ko sa akong bana nga si Elpidio Vilando og sa tanang KSS leaders og sa among SM Steve Flores og sa tanang namong DJ og staff diri sa K5 Canlaon. Salamat sa pagbasa. Keep safe always. God bless. Thank you kayo, no? Salamat. Napiusa o si Sir Archie Yorpo Dinglas.
18: Mm.
17: Good morning Sir Brian Morden and Tia Pamela Pirater. Ni grabe na jud ang problema sa illegal drugs na ay pipila ka estudyante na involved, teacher o government officials lahi ra jud sa panahon ni Duterte. Kay ni kakak jod ang mga mamaligya og illegal drugs. Grabe bitaw atong panahon ni Duterte, daghang po nga matay.
18: Nagpatay no kada balita patay.
17: Dito sa may Region 6 sa may Iloilo Panay area.
18: Mm.
17: Nay mag-asawa dito nga nangamatay kay Five Pam.
18: Sa droga
17: nga mga dagkong official dito dapita.
18: Ay grabe ano.
17: Si Sir Jong may idea ni ang Odicta family, buraging ana, no?
18: Duha gid sila.
17: Mag-asawa kay Five Pam. So mao na lagi, no?
18: Hindi mo
17: ganun mawala ng droga eh. Anak dyan na siya. Anyway, sige. Good morning kay Nanay Virgie Salgado ha. Naminaw pod from Bacolod. Imilin Talidong, napod. Imlopaf, good morning K5 Bri, K5 Bam, maojod unsa jod ang new latest. Asa marites ni ganiha, no? Sige. Thank you kayo. Mga feeling iro o mga war shock nga people. Oh, di, wala na to. Wala na. Pasensya kayo, no? Sorry kayo. Na, nasubrahan ta ka joke-joke kay Pempam.
18: Si palayasod na dire.
17: Ikaw ro ba taga-balye
18: ka? Na lang ko sa buluangan na ni.
17: Asta na lang ko dito sa taytay sa prosperidad.
18: Awat na din. Nakalamasan. Yuri. Sao na lang.
17: Si John Versales, madyong puli, ano yung programa ba?
18: Maninda lang yung bulan.
17: Ma-declare tanay persona ng grata, dinis na bayan ba?
18: Maninda lang yung bulan sa bali.
17: Sorry kayo, sorry. No. Dili na mo intention. It's not our intention nga, iana. Joke na to amo. Ha? Si John, di man siya affected. Kita ka tubuso mo siya. Pareho nang vlog ron ba? Mm. Ngayon ay naglingkod nga duha ka bahay sa tricycle.
18: Nya.
17: Yeah. Unya gipangutan na siya sa vlogger nga. Ma'am, kinang maoko no ni ang lugar sa mga gwapa?
18: Unya.
17: Ano ba? Ingon po atong duha bahay siya, "Oh sir, mao ning lugar ra." Unya gipangutan na siya usab. Kailan ninyo si ani si El Pidjo? Ingon sa duha. Wala. Oh, dili day mo taga diri, mao day maot mo.
18: Nya.
17: Siyempre, dili sila taga-dira. Kadi nila nailhan, dili sila taga-dira. Sumaot din sila. Nag-gets ni mo?
18: Mm.
17: Bisag ako, marang nalisodar. Lisuran, gani ikos ko ang joke.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
17: Dili na ta. Last 8:13 na or 15 na. Gahapon, K5 Pam. Gi-adto ang jod sa K5 News FM San Carlos ang Calatrava LGU. Sa reklamo sa mga lumulupyo sa Barangay Marcelo, Calatrava Negros Occidental.
18: Mm-hmm.
17: Pero dili ang more or less 5,000 nga mga lumulupyo sa Marcelo jod ang nagreklamo ha.
18: Ay, ubay-ubay na eh.
17: Mga kuan, mga 2,000 nga apektado aning ilang
18: taytayan.
17: Foot bridge ba ni or basta taytayan nga naguba atong ni aging Enero nga wala may bagyo pero kusog ang ulan ning baha anang lapita kay Five Pam.
18: Sa igog ito kusog na baha.
17: Dako ba kaayo nga taytayan kay Five Pam ay.
18: Grabe no, nga naman to naguba.
17: Pero naakunoy kahoy.
18: Ay, nakabanda dito. Siguro nakaigo.
17: Natumba po siya, na-appeal siya.
18: Maudiay. Oh,
17: mga 2003 ni siya gibuhat nga taytayan.
18: At dugay-dugay na po.
17: At 2006. Oh.
18: 2006.
17: So, probisad pa, kung wala rin ito yung kahoy, di man yun to siya maunsa.
18: Mm-hmm.
17: Aha. So, karon natumba, naguba.
18: Oh.
17: From Enero, hantod karon ang tao kay Five Pam gaantos sa paglabang because kung mubaha kay Five Pam, dira sila mo labang sa kinangburag overflow.
18: Mm.
17: Oh, mag-ingot ang overflow ng maagig sakyanan pero ang tubig apaw siya. So magbaha mo taas, delikado kayo.
18: Delikado kayo, kasi madala ang sakyanan.
17: Burag natin mga pictures dira sir sa mga aning taytay. So, gireklamo sa mga lumulupyo, ng mga marites daw ang tawag animo kung gireklamo. Pero nindot niya pagka marites na may aksyon.
18: Mm.
17: Kung kanusapan ni trabahoon. So, gahapon, giadtuan dayon sa K5 San Carlos ang LGU. And timely kay Five Pam. Nga, may plano man yun unta mamusak kami di Marcelo jod kay pangitao na mo si Kapitan, si Kagawad, or unsa diha.
18: Mm-mm.
17: Timely gahapon, nga si Kapitan o si Kagawad naa dito sa LGU kay ga-follow up jud di ay aning taytaya.
18: Ay, I mean po kayo.
17: Oh, so, naka-interview eksklusibo si K5. Kaya ang K5 manggod not only for the information and report only.
18: Action po.
17: Actionan dyan na to ni K5 Pam. Kaya nga to alang din matabangan ni mga tawhana. Pero, right. Check na to si K5 Jezabel Barbicho paminaw mo diha taga Marcelo on say latest gikan sa Marites.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
17: K5 Jess, good morning.
1: Yes, good morning. K5 Bray. Mm-hmm. Malipay na yun ang taga Marcelo ani ka K5 Bray. Labi na sa umim ka sityo sa maong barangay nga agian ani. kay gikatakda ng sugdan sa bulan sa Agosto ang construction sa bag-o nga taytayan sa Camau River sa Barangay Marcelo Calatrava Kakifabay. Kinihuman niya gahapon atong interview ang si ang municipal engineer sa lungsod sa Calatrava nga si Engineer Cleophas Galicia Kakifabay. Iyang gitugan niya karong Agosto 5 i-bidding na human ana kay Kifabay kung duna na yung notice to proceed sugdan gilayon ang construction kay Kifabay. Unya gitugan ni Cleophas, Engineer Cleophas nga dili madali-dali ang proseso kay Kifabay aning mga proyekto. Ato lang June ilaning gi-inspeksyon ang lugar. Gimuan ni og design unya i-acquire pa ang mga legal documents para aning proyekto Kakifabay.
17: Importante galihok.
1: Galihok.
17: Okay.
1: Una nang gibatikos ni ang mga official Kakifabay sa Barangay Marcelo sa mga residente kay gingong walay gihimo ang barangay.
17: Uy.
1: Labot sa ilang problema. Pero naade gihimo ang mga barangay official sa barangay pinanguluhan ni Kapitan Arnolfo Libod-Libod. Siya ni ang ga follow-up Kakifabay dito sa lungsod. Labi na sa municipal engineer kung kamusta na giingnan sila nga bidding process na ang maong proyekto. O niya kapila na ni kahigayon magbalik-balik si Kapitan sa lungsod para lang sa pag-follow-up ani Kakifabay.
17: Ah, K-Web Jess, gikan atong naguba ni siya atong Enero, di man yun nga...
1: Enero 31.
17: Di man yun nga pagkaugma na yun, mo follow up, ano? Pero after ato, gi-process na yun ni sa mga barangay officials diha sa Marcelo, K-Web Jess. Gi-process nila ni.
1: Yes, pagka January ka Kifabay nga naguba ni gi-report ni nila sa MDRRMO.
17: Okay.
1: Kani kay naguba man. Sumautong murag wala pa makuan, wala pa makuanidayon kay daghan manggod ang mga naguba pila kabuk taytayan na naguba sa Calatrava tungod lang atong nangaging mga kalamidad sa Kifabay. Mga naaguro sa Pito ka steel bridge sa ang naguba sa Calatrava. Sumana nga wala dayon makuan kay so moto na ay sobra man nga budget sa MDRRMO moto nga gi tagaan dayon og 1.5 nga budget pagka March na aprobahan ka Kifabay.
17: Okay.
1: Ang maong budget.
17: Onya kinang budget ta asa na gipasa dayon Kifab Jess?
1: Ang budget, tuwa na siya sa engineering office Kakifabay.
17: Okay, tuwa na sa engineering office, no? So, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Nganong naupatan, pamanika bulan? Asa yun ni ang, asa ni siya na stock, Kifab Jess?
1: Pag kuha na ito Kakifabay, pag-approve sa budget para sa maong proyekto, gi-adto nila sa taga municipal engineer ang area.
17: Okay.
1: Gihimuan og design. Gihimuan na siya og design. Nya dayon gi-acquire pa nila ang mga daghan man nagmupirma na Kakifabay. Para mahimo na ang maong proyekto.
17: Okay.
1: Onya.
17: So butang na to, mga usa ka bulan, usa ka bulan nga process,
1: ano? Daghan man gud og proyekto karon ang lungsod sa Calatrava Kakifabay.
17: Yes, nasabtan na nato Kakifab Jess. Oh, nasabtan na to
1: na capital outlay nila.
17: Oh, nasabtan na to na Kakifab Jess nga daghang mga proyekto. Pero ang pangutana nga nung about mag upat jud sobra o kabulan ni.
1: Kay buta mo na akong gi-kuan gahapon ni Engineer Cleophas nga nung nalangan ba.
17: Kunsa ang rason?
1: Nga dili man gud na ingon nga kanang mauray ilang gitutukan nga proyekto. Daghan sila gitutukan nga proyekto Kakifabay.
17: Okay.
1: Unya di wala po na nila makuan nga kada bitong mao ning proyekto moy unahon jud. Daghan og proyekto ang giuna tungod kay daghan ang mga naigo sa kalamidad sa nangaging mga bulan Kakifabay.
17: Okay. So kinang kining giingon nga kaning Agosto masugdan na kanus-aman na nila na decidean.
1: Gahapon ka kay Bray, wataday kakuan niya. Naaday sila si Kagawad gahapon jutay o si Kapitan Anolfo Libod-Libod dito sa office ni Mayor Era.
17: Okay.
1: Nanawag si Mayor Era ngadto ni Engineer Cleophas.
17: Uy!
1: At ang napod ko anong hugadaa ka kay Bray, nga nanawag si Mayor nga, nangumusta si Mayor o naunsa na ning proyekto ha?
17: Oh.
1: Matod ni engineer gi kuana niya nga karong August 5 i-bidding na na siya kakita bray.
17: Grabe ka timely no pagpanawag ni mayor na mag-bidding na dayon. Grabe.
18: Ang bilis.
17: Grabe, grabe.
1: Na kung dili ni mo palaapo ng maong proyekto.
17: Na.
1: Kuala po ba?
17: Na. Maunay ko gipangita ni mong tubag kay Pepe Jess nga kung dili pag i-follow up o na burag di mo kuan. So, gahapon, pagtawag ni Mayor, tuwa ka dito, ang tumong ni mo is the project. O niya, pagtawag ni Mayor, o niya, tuwa po dito si Kapitan o Kagawad sa opisina ni Mayor. Unsa ni inang wala pa katawag si Mayor na calendar of activity na ba ni or pagtawag ni Mayor gi-calendar dayon?
1: Wala pa na nila na calendar of activities kay kaming gi-follow up naman guna nila ni Kapitan.
17: Aw.
1: Sige.
17: Giklaro na nato ba?
1: Follow up pa dyan ni Mayor. Mo na to.
17: Oh.
18: Okay.
17: Dapat good kining mga yani nga project kung engineer sa engineering office abi. Dapat makabalo ni si Mayor. Naani sila reporting dapat maybe kay Feb Jess nga ing ani Mayor kuan na mi Mayor ing ani na mi Mayor doon na
1: jud.
17: O wala tawo gini Mayor kun wala ra po.
1: Murag kuan siya ka kita bay mag miscommunication guro.
17: Ano na amo na nang amo nang ginaob amo na aton nga ginaobra adlaw da nga magkanto sa opisina amo ni nga mga trabaho tapos may miscommunication pa.
1: Sa kuwala na miscommunication. Base ba? Kay wala man gipaluot man ni Mayor.
17: Di ma sige na lang oy. Dire na lang ta kay ingon god ni
1: sige na lang kay na kuan man.
17: Dili kay Pep Jess dili ana. Kay bisag nakuha na pero may mga lapses nga dapat na to tarungon kay Pep Jess eh. Di ba? Dili ingon nga i-process na trabahoon na pasagdan na lang nato. Kay kini mga tao ra ba nga gaaguni dito sa aning dapita, problema ni kay nila kay Pep Jess. Dili pwede nga inganino lang nato permi kay magsagsag man na. Ah, total kuara man na eh, dason kuara man niya. Pasagdil dra. So dili pwede. Dapat nato i-correct ang dapat dili maayo kay Pep Jess. That's ang pinakatrabaho sa isa ka media nga dapat ipukawo na to ni ang mangingani nga mga bagay, ani nga mga pagkabutang, ani nga mga hitabo. Dili pwede nga tola ning pasungdan bisag dili mao. So karon, total na ano anjud na 1.5 million pesos diha August 5
18: sugdan.
17: Mo bidding na. Grabe ha po.
1: Formality na lang na ang bidding ka kay Bray.
17: Keep up Jess.
1: Bidding.
17: Keep up Jess.
1: Keep up Jess.
17: Dili dapat nimo isulti na. Ano?
1: Kabalo na gud tawo sa kwarto ka kay Bray kay di ba gahapon human sa bidding process ana. Lihokon ko na to dayon sa nanatoy istorya si Mayor nga mo construct ato.
17: Kuan maguna kay Pep Jess god ang bidding na nay proseso. So dili na pwede nga gi-bidding karon trabaho online ugma may mga kuan pa na may mga publication pa na kay Pep Jess nga dapat sundon na siya sa protocol kay pwede na kasuhan ang bidder ana or ang back ana.
1: Sakto kay Pep.
17: So dili na siya formality. That's part of the process jud kay Pep Jess.
1: That's part of process sakto.
17: So karon asa ko mulusot ani. kuan ang 1.5 million pesos naa na sa engineering ano? So August 5 bidding na siya. So mohulat-hulat ta diya pila ka adlaw. Okay, may mga publication pa na, may mga kung unsa bla bla bla. Now that's normal. And then by August mo start na jud. Mo start na jud ni siya. Oy, salamat kayo Mayor Ira no. Kay kung wala gitawagan ni basig wa na po ni makit-an.
18: Ang pag tawag.
17: Paminawa na to si Kagawad.
1: Nasud gyud gahapon ang mga barangay officials kay kabalado ba ka usa ni gi pwersa na sila dito sa taga mga residente na wala, di ba niya in-impose mo ito nga wa may nakinahanglan o PC. PC man ito yung kuhaan kay for kuhaan na lang unta ito ba nga di good ka na yung nagbaha ba?
17: O, maging ani nga, baha di ko mula bang, oy!
18: Gani, make sure ka nga maka.
17: Umatay ka nito.
1: PC lang. Magalat na noong ka dito sa kuhaan na, maragidangat na, di good. Kuhaan. So, asi-asi og labang bang yung ana.
17: Si Kagawad Richard Jutay ito gahapon, no? Si Pastor?
1: Oo.
17: Naka-hook up sila ron dito sa Marcelo ang ilahang 95.5 Marcelo Community Radio K5PAM, K5JES, K5PAM. Mm. Kusog kayo na sa Marcelo ron. Aha. So, giklaro ni Barangay, ingon din ni Stephen Distora Arquilita. Thank you, sir. Giklaro ni Barangay Kagawad, Jutay og ni Kapitan Libod-Libod. Nga kining allegation, karon na lang na, ipadungog sa nato bing tingog ni Barangay Kagawad, be? Padungog na to, K5 Jess, ah. Sige.
15: Okay, sir, no, sa mga pumuluyo sa Sitio Ibisan, Sitio Palala, Bulungan nun, Bulungkagay, Banong Minatay, Upper Palala, masaling naton nga, nagpangayo kami pasinsya sa dugay nga na-establish da ang aton din pangayo sa munisipyo. Pero kita igo na ngayo, na-aprobahan, pero mag-implement sila ang nagpa-implement. Ana, kami, igo lang kami nag-follow up. So, good news sa karon ni Arimis Kalatraba, amo naman din follow up, no? Si Mayor Gid na Gambal. Nga this coming August 5, ibiding ang among project, among taytay. So, my first, second week, Guru August, masugda na ang mga materials. Paano na ito, amuna ang good news nga na dawat namon karon sa munisipyo nga din, tagaan din namo kagayunan sa pag-follow-up sininga proyekto. Hindi, nag-follow-up kami, sir. Hindi kay tungod sa inang mga isyo at mga pag-criticize amon. Kundi nag-follow-up kami, kinurma lang gina sila. Ginadawat din namo na. Nag-follow up kami, sir, tungod sa kaluoy. Hindi kami, kung maglantaw na gani kami gagalom na ang maghapon, sir. Grabe nga, worry namon ng barangay officials. No? Muli na kung di lang kung ano yung makadto dito sa gibaan kay do hindi makuha na sa barangay officials. Wala na ginaiban, sir. Atong ito yan. Kaya na ito na ito yung gambal na tabi. No? Sige. So, nakita man naman na sir, karon, sa pag-ubra sina, hindi man naman dali-dali. Mga duha ko ka bulan. Okay, hindi man naman dali-dali. So, nag-initiative kami, nagkatawag si Kapitan Meeting, kahapon kap now, at ang isang adlaw, Ibes, Awan, Lunis. Oh. Nga inang amon anay kay karon manggod nga kwansan god nagsegundo na ang ulan baha le sa tong mga bulan sa kumbla June kita ka batong nga nag initiative si kapitan kag kami nga tanan sang temporary nga kawayan. Oh, so mapa dito sa babaw mo obra na mo samtang ga obra dis obos nga kwan kidugay pa mana. So, maging prepare na kami almost mga mag 200 to 300 at 100 ka magkawayan. Amo na sa barangay with bulig help sa revitalized police sa barangay. So, kung amo nang kwan, sinong willing madagyaw po di ha, hindi magiging kumpulso lang, willing lang, pwede makajuin sa mga. Maybe Mandi ma-announce lang kami. Kaya ang kuwayan, gi-prepare na subong kay amon tuyo na inang aragitanan ang mga materials para nga isa kapag ubra.
19: Oh. Temporaryo lang.
15: Temporaryo lang na, sir. Yes, sir. Pero ang nakanami kay this coming August 5, ara na ang mga kuwan na sir, subda na siya. Ang 1.5 karon, klaro na ginakon ha, ang 1.5 subong ara pa na sa office sa bilis aton sa wala na sa MMDR di ari na sa kwan sa engineering office ara na da subong pwede man sila ng mga pumuno yung subisan makapamangkot no sa so, gamusin pwede po makapamangkot dito no an siguro na inyo na mag na nakanto dito no dito na oh dito na gilik mo lang sir kamo na lang bahala sir so inang mga huna-huna nga naana na release na dili pwede ang isa ka project nga mo-release lang kag Chiki ana nya wala pa na obra no, no dili na pwede ma-release na kon isa sa contractor i-release idem gana full payment pero sa contractor tan taon pa na ang ilaha nga inang accomplishment no wala pa na ha pero sige lang kung may mga panginoino ang yun ana wala nang minusuko ihama pud na pero ako nang is-sure nang inang 1.5 million sa buong ara pa na sa engineering office. So,
20: wala sa iyo.
15: Wala sa amon. Kay kung ara na sa amon, sir, pag Marso, amon na yung obra. Kung ara sa amon. Wala di sa amon, sir. Oh, wala gani, sir. Okay, sir, no? Sa mga pumulo yun. Isuwat ko sa pinampayal.
17: Foro de los Pueblos. Keep up, Jess. Ah.
1: Yes, keep up, boy. Claro.
17: Claro, claro. So, ang gusto dire klarohon po, anyways, pasalamatan ni Mayor Ira, no? Nga gahapon natawagan dayon, onya August 5, may bidding na. And then, ang next ana is trabaho na. Dili na to mabasol ang mga lumulupyo kay Five Pam dito sa aning lugar nga affected because mureklamo dyan na sila. Nga wala kay microphone diha.
21: Tungod sa kalisod. Tungod sa kalisod oy. Sa sitwasyon.
17: Walay labot lisod kay Five Pam. Maanod biya ka.
21: Maanod. Mm.
17: Magbaha. Oh. So, maala na nagreklamo ang mga lumulupyo kay burong nadugayan jud. Oo. So that's normal. Kay Enero pagunto na hitabo niya Agosto na ron. Agosto na dugay-dugay.
21: No.
17: Na ana jud kadugay nga according to MDRRMO. Tama ba kay Pep Jess? Nga ang kwarta niya gikan nga budget nila gi hatod man dayon dito sa engineering office, di ba? Or department or sa diha. According na po sa engineering nga burag wala mayo makit-an sa kadaghanon sa mga trabaho nila. Aburag ana kay Pep Jess. Aha. Pero dapat guro paging ani kadagko ang mga programa ang mga trabaho on di ato ana gurong ilatag og tarong dira sa lamisa para di nato malimtan. No, tama ba kay Pep Jess? Og dili ni ron i-follow up jud. Malimtan jud di ay ni.
21: Malimtan jud.
17: Nga di, dapat dili like, dapat na adyo na diha sa lamisa nga kini, mao ni siya, mao ni mga priority. Dili man as in priority, pero dapat na adyo na siya nga koy bisag mo, naay mo follow up or wala man, makita ni mo siya nga part ni sa atong trabaho nga dapat trabaho na to ni kay concern ani kinabuhi sa mga tao diha.
1: Naaman gipakita gapon ni engineer kay Fairbry ang folder nga naka-highlights ang mga giuna-unahon o giuna nga mga projects kay Fairbry.
17: That's why gani, naay giuna nga project pero dapat dili nyo siya malimtan-limtan. Dapat naapo na siya diha nakatapad kay Fairbjess.
21: Oh. Wala yung mag-follow up, wala rapod.
17: Kay dili pa ni pod, dili niya project biya nga kinang ginagmay ra dagko po biya ni nga project nga kining projecta ang maka ang makakuan ani, ang makahinabang ani, lumulupyo mismo unya. We are, no? We are we are concentrating that project, but this one also is a project. Nganong malimtan-limtan man ato ni?
21: Part ka na.
17: Na, ana ra mangguna, but anyways, at least na ablihan na ni. And then salamat to Mayor Ira kay Barangay Kapitan Libod-Libod and ka Barangay Kagawad Jutay and the rest o Barangay Kagawads diha mga ka-K5. Ang usa ka point nga gusto klarohon sa mga barangay officials K5 Jess gahapon kay burag nakadawat sila guro gikan nila ni K5 Jess no nakadawat sila information nga burag na pasanginlan sila nga ang 1.5 naa na nila sa barangay.
21: Release na release.
1: Buta.
17: Pero
1: wala nila, uy.
17: Wala nila.
1: Dili na mugunit ang barangay sa mga project nga ingana kadako.
17: Oh, bitaw no kay pag once gani dako ang proyekto niya ibid na siya. na anay kontraktor. So, ang kontraktor, maunay mo trabaho din ha, onya, usahay gani, ang kontraktor, ang mamalit anang mga gamito ni Lucky Five Cham, apam.
21: Kanang gamiton sa proyekto.
17: Gamiton anang proyekto. Sila na, personal sa kontraktor na, onya, ilala nang ipakita, kompilay na gasto nila. Pero dapat di pun mulapaw anang 1.5. Kung pwede lang gani.
21: Ubos.
17: Oh, okay. Kung pwede lang, 500,000 lang, 1 million yung ginansya nila. That's true. Di na nato mag-deny ang tinuol kay Five Jess. Kita ni mo mga dalang. Kita, amaw ni ang mga flood control controversy. Nga mga ginapamutang diha, nga mga kabilya, mga substandards kay Five Pam.
21: Yadag ko kay budget.
17: Na amaw na diha, no? Amaw na diha, nga daghan na kay gipangkasuhan ani. Because o mga substandards na mga gamit, nga gipamutang sa mga proyekto sa gobyerno, nga ang namalit ana, kontraktor. Oh, example na to ganiha ha. Nga ang kontraktor usahay sila na imo gamit sa ilang kwarta dila personally o niya ang mga resibo tigomo na nila ipakita na dito nga mao ni gasto. Onya kay ang 1.5 mao na may na ang na budget ihatag niyo na nila sa kontraktor.
21: Oo.
17: Bahala na kontraktor ana basta mahuman na ang project pero dapat i-check po na sa taga-engineering diha kung lig-on ba o dili.
21: Oh. Ah. Base niya, gus ka bahara.
17: Ah. So, karon, kay pwede ba na dili dawaton sa engineering, kay Five Jess, dili dawaton sa barangay, pag nakita nila nga ang kabilya, dapat number 14 ang ibutang number 7. naman ay MM diha. Oh, 14 MM.
21: Yung saan mo na kay Five Bray, kung dili dawaton niya na, tukod na.
17: Ah. Pabayra pa, pausap na usay nila, pero usay, wala na kay Five Pam.
21: Wala na, no?
17: Thank you, Hanay na lang na.
21: Thank you, Hanay. Kay wala naman sila ika-budget. Ang kontraktor.
17: Kuan pod, kinang goods naman na sila. So,
21: salamat na lang.
17: Ang ginaklaro ron ni Barangay Kapitan, mga ka-K5, o ni Barangay mga Barangay Kagawad sa Marcelo Mauni, nga ang 1.5 million pesos nga budget for that project, wala sa ilahang mga kamay. Anak mag okay Five Jess, no? Tuwa sa engineering, pero wala na sa ilahang opisina sa engineering, ha? Na sa bangko, ha? Di na pwede mabutang. Wala na sila yung money vault diha, kay Five Jess, na ito sa bangko. Cheque, manguna ang gamiton, anak. Taga Barangay Marcelo diha. Gusto lang si Kapitan ng Sulti ganiha o si Kagawa Jutay dito. Kagawa Jutay. Keep up, Jess. Launsa naman ka.
4: Isa ni si Kagawa Jutay ang ning
17: Sulti
4: ning kon gapon niya. Ni klaro nila nga wala sa ilaha ang kanang kwartaha.
17: Na. Taga Marcelo diha nga burag according ni Kagawa, si Kagawa ning Sulti ani ha. Nga burag na suspetsuhan ang mga barangay officials.
21: Nga naa nilang budget
17: nga 1.5 wala sa ilang mga kamot. Naa na sa LGU, na sa bangko pa na, o niya ihatag na sa kontraktor.
4: Wala po na sa kamot sa engineer, tundi tuas bangko.
17: Tuan, na wala na diha, kaya di mo na pwedeng uyata nila ang kwarta kay Bob Jess. Oo.
4: Ito, okay. Mga man ay process sa kwandong good sa kanang mga projects ba?
17: So, hinaot-unta nga ang mga lumulupyo diha, according to Kagawad, masabta na nila nga wala sa ilaha ang kwarta. Onya, dili dyan na makauyat diha ang barangay. Kaya ang kinagong pragjika kay Five Pam, kay Five Jess, dili na project nga gikan sa barangay nga IRA, nga kinatawag nga IRA or IRA. Lahi po na si Mayor IRA, no? Internal IRA, Revenue, IRA na siya, IRA or IRA. Internal Revenue Allotment. No? Dili ni siya gikan dira kundi budget ni gikan mismo sa LGU o gikan sa probinsya sa kung pagsabot ng hatag 500,000 na probinsya?
4: Katong sa ilahang daan niya, Kwan.
17: Katong daan pa. Pero kinikaroon solo ni sa LGU ang 1.5.
4: Yes, gikan sa MDRMO.
17: Wow, pagpaka na to ang taga DRRMO Calatrava. O si Mayor Ira mismo. Oh. Kay ila dyan yung giprocess, no?
21: Mao na nindot. Nara ah, action.
17: Okay.
4: Budget at, mo na sa kuan sa kinatibuk-an sa MDR mo gikan sa national. Sa mana galokara gi allocate nila og pondo ang katong mga naguba ng mga steel bridge kay Kitabay.
17: Mao na nindot, no? So medyo nadugayan lang taga Marcelo ha, pero at least na process. Oh, kana dagayan man jud, wala ona na ninyo ang mga suspetso nyo din ha nga naa sa barangay kay wala dai nila. Kaayo unta to kog naa. To adi ay sa LGU pa ang kwarta. So, ang ato ang hulaton ani kay Pep Jess kung mo start na ang construction.
4: Aha. Oh, nanawagan to ang barangay ka kay Kabay nga kisa tong ganahan mo dagyaw kay di ba maghimo man og temporary bridge nga ginamas kuwayan basin og naay ganahan nga mo dagyaw mo apil sa barangay mo tabang pwede kayo sila mo tabang ka kay Kabay.
17: O mo apil ko, mo apil ta. Kano sama na kay mo
21: Kabaludeta.
17: Ha?
21: Aw, oh, kwanta, tiguyod sa kawayan.
17: Tiguyod, kano sama na kay Web Jess? Kay magbayanihan ta dito?
21: Ala, ayos na.
17: Sa kagawan?
4: Kay, oh, pwede ta ka-appeal dahil dito kay Febray kay, di ba, na ang revitalized police ng barangay?
17: Oo, oh, oo. Oh.
4: Itong RPSB?
17: Oo.
4: Oh. Oh. Ah, ma-appeal sila katong sa kwan ba?
17: Oo. Oh. Appeal, appeal.
4: RPSB.
17: Ma-appeal ang K-5 dito kay...
21: pwede po ko tigdok-dok.
17: O tigdok-dok ta.
21: Slansang,
17: oh. Oo, oh, bitaw-bitaw. Sige, pangutan na si kagawad ha, kung kanusa kay Mosoroy ta dito, ma-appeal tag...
21: Ganaan ko, ginana ba?
17: Ikarga na itong patrol. Ang ilang mga kawayan.
21: Oo, oh, patrol.
17: Ana. Oo, oh, kay part pa na sa ito ang...
4: Gila, makikuan, coordinate nila.
17: Ah, sige, sige, sige. K-5, Jess, salamat. Good morning.
4: Sige, K-February, maratang-matag ka-report alam sa programa Foro de los Pueblos. K-5, Josabel Babicho, para sa kampiyon ni Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K-5 News FM.
2: K-5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
17: Salamat kayo, baka barangay kagawa, Josabel Barbicho naman taon ni.
21: Puhon.
17: Adi kay makagawad, manguni sa Sabagunbon, no?
21: Gani.
17: Mukagawad ni siya. O niya, si Josabel, kung mukagawad na ni siya, o niya, makita na ko nga wala siya binuhatan dala sa Bagunbon. Ah, dukduko na to ni. Biraho na to ni.
21: Dapat na dyan siya binuhatan.
17: Na dyan. Galing kay Pisanon kay siya. Kugihan kay ni siya.
21: Kugihan na siya, oy.
17: Imagine mo ang mga kuan, ang mga Indian mango dito sa ilaha.
21: Oo.
17: Dili ilang puno yung ipanguha. Kugihan. Dili, joke na bitaw na lang. Mga ka-K5, usbo na to si Barangay Kagawad Richard Jutay o si Kapitan Libod-Libod. Kay sila man to gahapon dyan ang naatubang sa K5. Giklaro nila nga wala nila ang 1.5. Contrary sa mga speculations and allegations from the community, nga basig na hurot na ang 1.5, wa pa kapalit bisag usa ka kabilya aron ipatukod anang nagubang taytayan.
21: Ano is barangay nasuspikan?
17: Oh, nasuspikan sila. May lang kay kining mga barangay officials diha, kasabot jod nga normal na ang mga kritisismo.
21: Oo.
17: Pero usahay ning kritisismo, sakit kay Five Pam.
21: Sakit po doy.
17: Oo, oh, sakit ni siya. Imagine mo inon nga, kagawad ka.
21: Mm.
17: Si Jong Versalles, kagawad.
21: Mm. Istriyahan, di bakon.
17: Galakalakaw sa dalan, maharap mo, ay, may buntag, pero ingin sa mga tao, kawatan, kagawad.
21: Oo, di bakon. Pero, wala dito tinuod.
17: Sige na, kaglakaw-lakaw, wala na kay ulo sa mga tao, di ay, ilang kutsu-kutsuhon ka, di ha, imarites ka nila nga, mayroon yung babay-babay na yung kagawad, yung kawatan.
21: No?
17: Asa, gulutong 1.5 million, wapadyo kapalit, bisag lansang, di ha. Dili daw tinuod. Grabiha, no? So at least na solusyonan, no? Next time siguro sa mga LGUs na to, I'm not saying for Calatrava alone, tanan. Nga dapat ko na yung mga ing-ani nga proyekto that involve sa mga komunidad, last binadyod nga kabuhi kay Five Pam.
21: Kinabuhi ang nakataya nila.
17: Nakataya ni ini. Tagaan na ito ni priority.
21: Bitaw.
17: Bisa mo ingon patanga natay uban pagigi priority, but this one is all you dapat, also is a prioridad po. Dili pwede nga burag na disregard ra siya. Oh.
21: Sakto man.
17: Di ba? In fact, daghang kayo nakaingon ganun nga, kung wala tawagi, wala na ka, dili mo, wala na bidding dahil.
21: Oh, yun. Ay, murag na limitan.
17: Ano ba? Oh. Ingon din ni Francisco Kang Hagas. Good morning, ma'am, sir. I'm watching Barangay Guba, Valle Hermoso na program of work, ma'am. Yes, naadyo na siya. aba po kandol na mahurot na sir budget mao bali bali wala na mga project. Oo. Ana budget wala na hurot na ra. Aba po kandol wala na sa barangay sir na ana sa kontraktor. Mm. Bita wala nag-apil ang barangay basa ingana. Sir Boy Nofable, ang budget sir available na na pero dili ang engineering gaoyat og naa na sa treasurer's office og mi-release ra na sa contractor inig claim na depende sa

0: Sir Boy ba? Sige, pero anyway, salamat Sir Boy. Mark Russell Pacubas. Mayo na lang kay active ang mayor sa Calatrava. Correct, correct. Gitawagan dayon oy.
1: Abdi kaayo.
0: Abdi kaayo. Aba po, Candol, morning shout out ko sa taga Negros Occidental, San Carlos City. Boy no Fable, basig dugay, dugay na napirmahan ni Mayor ang program of works onya pending sa engineering office kay tungod sa kadaghan sa mga naguba ng mga bridges o ubang infrastructures. Kay og dali-dali on good onya og maguba dayon engineering na pod ang basulon nga nung gidali-dali pagtrabaho unsa di ay ilang gusto nga mahuman dayon pero maguba ra po dayon. Dili po na guro maong gusto sa mga lumulupyo. Gusto nila ligon pod.
1: Ligon pod. Ay kadilikado po kayo nagmaguba dayon.
0: So, napayuban diri. According to Archie Dinglas, good morning Sir Bri, Tia Pam, kanang pagkaguba sa bridge tungod radyod na sa shoreline, gadala og severe nga thunderstorm and heavy rains. Oh, imong pag-umangkon
1: po. Ano siya, kanang update? Panahon pa niya.
0: Weather updates. Good morning. Si Kagawad na Minaw na turon. Kagawad Richard Jutay. Okay. I'm sure daghang kay naminaw ron dira sa Marcelo.
1: Oh,
0: no?
1: Naka-hook up man sila.
0: Naka-hook up sila eh. Naka-hook up sila dito, no? So, ana pa uban. Okay, oy. Ung oras na to,
1: gamay na.
0: Ung kuan ka ayo.
1: Pasas oras ay. Oh,
0: bisang asa mo dapitan, wala mo yung mga sakyanan diha nga kinang maot na kay nawong. No? Maot pas tag iya. Wala mo ko may giingon nga.
1: Oh, wait.
0: Lasot na kay pinta.
1: Oh. Oh, puhaw.
0: Puhaw. Nakabangga ka, gibanggaan ka na lumping, etc. Mm. Pwede na trabahoon sa Irving auto repair shop. Na. Kay ga paminta siya dira kay 5 pam.
1: Pabag-uhon imong sakyanan.
0: Gusto nimo nga porsyon ra ang nadapita nga nagasgasan, mara na pintahan. Gusto nimo nga tibuok sakyanan, iyag yung pintahan, i-wash over nimo.
1: Wash over.
0: Nga burag pagawas na. Gikag kasa, burag bago dyan.
1: Oh, bitaw, no?
0: Oh, ay nako, hining sinaw kayo, Irving Rana Auto Repair Shop. Tanan.
1: Kabantay ka katong tanay pula dito, pag ito na to. Bati man to, pagbalik na ko.
0: Okay na.
1: Sinaw na mag-ayo.
0: Grabihan, no? Ana ang Irving Auto Repair Shop.
1: May dyan siya. Nga, gawas ana, nga mugwapog balik yung mong sakyanan nga bugarot nag-nawong. Kanang gwapa kayo, gwapo kayo yung mong sakyanan, bati.
0: Bati, oh.
1: Gawas na maangyo pagyod. Madala nagsabot-sabot.
0: Barato, kipay. Pulido ang trabaho.
1: Pulido kayo.
0: Yes. So, ando na po dito sa Irving Auto Repair Shop na sila sa Margarita sa Kuan. Kipay Jess. Sunod lang ga. Sa Margarita sila, Ecotourism Highway lang na, diri sa Dakbayan, San Carlos. Kata mo dito, paayon na mo sa inyong mga sakyanan.
1: Kasi siya pa'y guba kay Five Bray.
0: Yes. Ga problema ba mo sa inyong performance sa kama? Aw.
1: Mara to ga.
0: Ayun na. Niya na to ang extend mga ka-K5. Para sa mga lolos, mga papang, uncles, mga yuyuan.
1: Kanang igon na lang sa una nga ligon pa siya pero gabok na di ay.
0: Gabok na di ay.
1: Sirit gabok.
0: Grabe, ikaw grabe niya din ka ba? No?
1: Grabe na ko eh.
0: Kanya maingan ba nga, oh, what na?
1: What na? Mami na ito?
0: Ano, ikaw, oh, what na?
1: Oh, what na? What na yung pwesta? Kadali ka.
0: Naunsa naman tao ni, oy.
1: Naunsa naman?
0: Bisag,
1: what na?
0: Bisag gusto pa na ako, pero wala na dyan si Nonoy na ako.
1: Naluya na si Manoy.
0: Sige, ikaw bitis tingin ko, Anbi.
1: Bebe? May gangit sa!
0: Wala na dyan, wala na gidyan, no?
1: Ano yung joy ko sa...
0: Dahil mo, gawas lang ko.
1: Asa ka?
0: Mukha akong extend.
1: Ay!
0: Testingan ako ng extend, be.
1: Mag-extend? Delikado ko, Anbi.
0: Love. Tugidugay lang ha, mga after, kuan lang, mga 30 minutes lang ha.
1: Ngayon naman.
0: Gipalit na ako ng extend ba. Okay, giingon man dito sa K5 sa programa nga Foro de los Pueblos ni K5 Bri o K5 Pump. Nindot ko doon eh, makapa-extend daw ni sa extend.
1: Ala, sure ba?
0: Sige, matulog-tulog taga diyo ta, i-alarm clock lang na di ba?
1: Sige, ako isat.
0: Ala. Nakita ni mo, love?
1: Basta na.
0: Gahi ba?

0: Alo, vad är det på dig?
1: Hicka på.
0: Vi.
1: Nej. Hallå. Bara ni ang extend love.
0: Bara ni är ibig to sa extend. Okej, imorna mag gå gitu.
1: Tama na.
2: Mamamainit lang issue at usapin ng payal. Futuro de los Pueblos.
1: Extend mo diha mga ka-K5. I'm sure ma-extend yun ang inyong performance.
0: Sa mga nangutana no nga, asa mapalit? Katong dili sa taga San Carlos, yes. Lagyo. Nabo na siya sa, pero maatun sa imong gingon nga, basig ang anak makadawat po lagi.
1: Bitaw na. Pero pwede mo, online ah.
0: Oh, Lazada, Shopee, TikTok. Pwede.
1: Aha. So, kung nakada, dire sa mga mainland, ah, sa mga Balihermoso, sa mga kuan, mga stores diha, sa mga drug stores na ni ang extend o uban ng products naman.
0: Yes, ang sila.
1: Nindot punta, wala dito yung oras ba, no?
0: Mm.
1: Oh. Ugma na po ng uban.
0: Ugma na
1: po? Kasi mahurot ang balita.
0: Dito na ba ito? Sige.
1: Sige, Pam.
0: Sige, Lord. Daging salamat, Lord, sa may panglawas. Salamat po sa ato ang mga suking tigpaminaw. Siyempre, sa amang busing nga si Doc Ramil Uy. Daging salamat sa tanan na lang. Ako na lang ang Queenable Media ni Dakbayan, Kakifay Pamela Perater.
1: Salamat Lord, salamat sa tanan-tanan. Salamat Boss Doc Ramil Itang Oy. Ako na lang si Ka-K5 Brian Morden, the King of All Media sa Dakbayan San Carlos. Ano? God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir JP?
5: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ko sa mga sakit sama sa hepatitis.
6: Yay.
5: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iya jud ning gipang arado.
6: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
5: Yes.
6: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
5: Maunay rason siguro, Doc Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
6: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
5: Maunay rason nga ang monolaurin nga naradyon sa D3 Bio, dili dyan nini mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
6: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
5: Gapahuway ra.
6: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
3: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
5: Yes. Bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
6: Siyempre.
5: Dili COVID-19. Sa makausab, balikta sa HIV.
6: Correct. HIV.
5: Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital. 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Doc Ramil, kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
6: Correct.
5: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na ah. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa 3. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa na itambal nga makabuhat ana. virgin coconut oil. Ara jud na sa D3 Bio o gua sa plain vitamin D3.
6: Mm. Mao na nang sako ah, matag adlaw jud ko gainom D3 Bio Sir GP. Mm. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio kan dili ko daling malimtanon.
5: Oo,
6: at least di ba? Bisag 80 anyos kana Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
5: Ah, empleyado ra pud ko Japan. Himsog ang imo mga brain cells no.
6: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
5: Correct.
6: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo nimong buhaton Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 Bio Sir GP pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO mag-una jud na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
5: Sa to pa, pag inom nimo og D3 Bio Doc Ramil, nana kay 100 ka truck sa army. Namo diretso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3 ang laing 100 ka truck. Namo diretso dito sa mga selula. Moingon na sila nga didto rami ha. Tawagi rami kung naana.
6: Kung nangihanahanglan kag backup no, kinahanglan pud namo ang suporta.
5: Oh, dili na kinahanglan ang support doc. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
6: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
5: Correct.
6: Ang replication, grabe na.
5: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3 Bio, pag inom nimo, dili na 4 days.
6: So, 8
5: hours pa lang. Ang monolaurin, naana sa site of infection.
6: So mao na siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom o D3 Bio. Wala na'y mahitabo pa nga grabe nga infection Sir GP.
5: That's why og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka every 4 hours mag D3 Bio ka. Wa na tay oras Doc Ramil, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
8: D3 Bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay Fitness Tone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
8: nga may D3.
10: Apalit sa mga
8: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sampalaya ug the sugar cane mga organic compounds ng effective batok sa sakit ng diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Daily Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Daily Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Daily Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporebiotics!
10: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga, uy!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one!
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: The doctor is in.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Dihalos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
6: DTX 500.
8: Mapali sa mga butika.
9: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Sir GP, in-out nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
9: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
10: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
9: Aha. Uh-huh.
10: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
9: Ah, sa Dennis,
10: hili kayo o carbohydrates, labi na na dyan. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligodayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Bayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism atong gikaon, pero kay di man ka moinom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
9: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
10: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
9: correct,
10: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
9: Kana!
10: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
9: True.
10: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
9: To.
10: Og ang may TC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
9: Kana moy kuyaw.
6: DTX 500.
11: Ako si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
9: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
10: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir GP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
9: Oh.
10: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrap sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang iproduce, mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay ma-produce nga insulin ang imong pankreas.
9: Mabangkrap.
10: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pankreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Kung mabangkrap ng imong pankreas, usa sa mga solusyon na, Sir JP, is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pankreas. Especially kung parisa ni mo o MITC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MITC.
1: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
1: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog MITC matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anime.
1: MITC, ang alkaline ka vitamin C.
8: Mabalik sa mga butika.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MITC, ang alkaline ka vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryan You Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
10: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP. Kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract, ug ilabi na ang atong atay ug apdo nga kiniga padayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
9: Correct.
10: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 ug MITC, sigurado jud, Sir JP, nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
9: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
10: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids.
9: Correct.
10: Kaning gitawag nila almoranas.
9: Almoranas.
10: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug MITC aron dili ta magkalmuranas.
9: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
10: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP.
9: Walay the best.
10: Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og MITC makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa imong digestive tract.
9: Correct.
1: DTX 500.
11: Kodes Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500.
8: Pabalik sa mga butika.
10: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga, constipated ka or may constipation ka.
9: Dahi.
10: Normal ang type 3 o 4. kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
9: Uy.
10: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong kolon.
9: Mao
10: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og MyTC tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infeksyon na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang MyTC sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
9: Brown.
10: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
9: Muna'y kuyaw.
10: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-MyTC jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
13: DTX 500!
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
15: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
14: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
15: duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang,
15: may alibyo na.
14: Pag 1 month ka pa,
15: naayo na ako.
13: DTX 500!
8: Pumalit sa mga butika.
13: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Jenna taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o MyTC. 2 times a day. Tulo lang ka-adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MyTC, ka-epektibo jud kaayo.
13: MyTC! Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
9: Muna igiingon dok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabahoan na dyan sa ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
9: Kayang-kaya,
10: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
9: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
9: Ubitaw. Ayun ang mug padugay pa. Gamit na jud klinika diyo fresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
9: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
9: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na na da, Sir GP, sa added benefits.
9: Oh,
10: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
9: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
10: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
9: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
9: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya D-Sugard Sugarcane Extract. Ngamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Muna yung ingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
9: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
9: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
10: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
9: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
10: Sa ato pa, nasa lay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
9: No.
10: DTX Premium Coffee for the best experience.
17: Philippines,
10: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
17: Mm-hmm.
10: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
9: ga-detox ka pa!
18: Kasayuran sa maayong panglawas.
19: D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
9: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
9: Good bacteria.
10: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
9: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
10: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
9: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
10: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
9: Correct.
10: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
9: Oh.
10: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
19: D3 Bio.
22: Ako si Mita Gandalaw na ay Kidneystone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
9: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
10: Correct.
9: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
10: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
9: Dili.
10: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo?
9: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
10: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
9: Iyahapa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
10: Unya, naa na sa imuhang ginom nga plain D3.
9: Wala jud.
10: Wala jud.
9: Plus pa jud nga nidagan na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
10: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
9: O kadagat, sunod-sunod diay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
10: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
9: Correct.
10: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
9: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
10: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
9: Gusto ko happy ka.
10: Naman joy mga ingana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo unya. Naaba na sa imong plain D3?
9: Wala.
10: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
19: D3
0: D3 Bio.
17: Oh, si Richard.
21: Siging galabad akong ulo.
17: Tasa dahil kong blood pressure.
21: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
17: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
21: Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
23: Ang Visio
0: nga may D3.
23: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
23: May TC.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may TC.
24: Times a day.
16: Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
0: May TC.
10: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
9: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
10: Naay pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
9: Ay, perfect.
10: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na imaka o clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
9: Correct. Wa jud na side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
10: Hala? Tay, pwede ka na.
9: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
9: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
10: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
9: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahira jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
9: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
9: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
10: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
9: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
10: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
25: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
23: Ang Visio
0: nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya imunulaw rin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into munulaw rin. Niya kanang munulaw rin, wadto na siya sa tanan ni mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Muna'y makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
9: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
10: Tungod sa munulaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may munulaw rin ba?
9: Wala.
10: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may munulaw rin ka pa. Gipasabot na namo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa gamay trabaho ni Kiton sa imong lawas.
9: Daghan kayo uy.
10: Mm. Gipanindot niya ang imong metabolism.
9: Correct.
10: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
9: Ang nakanindot judok sa D3Bio bisag wala kagakaon sa mga good fats. Pero kung moinom ka og D3Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
10: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
2: D3Bio. Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako inom ang D3Bio. Weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buy-on.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3Bio.
9: Ang D3Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
10: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
4: D3Bio.
9: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
10: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag D3Bio na lang jud ko Sir JP.
9: Husto, mao kini ang advantage sa D3Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
4: D3Bio.
9: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3Bio.
10: Naipangutan na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang tsuri Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
9: Mo di ay na.
4: D3Bio.
9: Ang brain.
10: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3Bio? Ang keton sa D3Bio sa may Alzheimer's disease?
9: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
10: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
9: Wala.
10: Naara jud na sa D3Bio. Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tawo nga naay Alzheimer's.
4: D3Bio.
10: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3Bio.
9: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
9: ayaw gabusuhon.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Hey!

0: eksperto.
1: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mabalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
2: DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sporbiotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
12: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
11: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI. Katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
12: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak so covered dai ni siya, ma'am.
11: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
12: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
11: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain na ko ikaalagad mo, sir.
12: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin ako nimo. Bye.
11: Bye, sir.
13: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro apil na ang tibuok pamilya. Paratura ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayu Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Thank you.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Extend Food Superman for Men!
4: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 gamay Visio. Ang Visio gamay Tier 3.
3: Apalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilant.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
3: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Masunod sa isa ka bulan.
3: Normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap. Pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang bagabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
9: O si Rosanne, bau, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
3: Wow.
4: 8 to 10 hours, walay bayad.
3: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Doc Ramil.
4: Mm.
3: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
4: Mm.
3: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
4: Mm.
3: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
4: Mm.
3: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
4: Mm.
3: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
4: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
3: Mm.
4: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
3: Murag na anatanan.
4: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
3: Mm.
4: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio mayo ang imong pagkatulog?
3: Dok, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
4: Mm.
3: Number one, na MCTs.
4: Mm.
3: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
4: Mm.
3: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
4: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
3: Mm.
4: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
3: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin,
4: mm-hmm,
3: a precursor for melatonin.
4: Uy, pampatulog na.
3: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
4: Mm.
3: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
4: Mm.
3: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
4: mm-hmm,
3: galingon og buhatong serotonin.
4: Mm.
3: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
4: Mm-hmm.
3: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
4: Yes. Mm.
3: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio kay naa kay energy sa MCTs.
4: Mm.
3: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara.
6: Tajud kayo ang akong blood sugar.
5: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
6: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai.
3: Mm.
4: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
3: Unsa man na, Doc?
4: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
3: Wow.
4: Aron mugawas ang melatonin.
3: Oh.
4: Nako'y pangutana, Sir GP.
3: Oh.
4: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
3: Ay, dili, Doc Ramil.
4: Mm.
3: Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
4: Mm.
3: Dili siya directly makapatay sa bakterya.
4: Musugo pa na siya sa imo.

0: ang immune system.
1: Correct.
0: Pero kining di tribayo, duha ka paagian niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga na kanindot ang di tribayo, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilaga niya ang tag 14 ni siya.
1: Ang di tribayo,
0: tapos ang prin ditri, murag tag G sa tingali na. Oh. Derera kus tag 14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas di tribayo, gikan na sa US.
1: Mm.
0: Kinsa man dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: Nga pag inom nimo og ditribayo, diha diha dayon maayo ang imong katulog.
1: Mm.
0: Kay dili ni siya drugs nga diha diha dayon mo epekto.
1: Mm.
0: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa ditribayo, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo og insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa ditribayo.
1: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
1: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas. Ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DGX 500.
4: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag Mighty C na!
7: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
9: Masakit ang dyan! Masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
2: Extend the food superman for men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
2: Extend the food superman for men.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga uy.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang bagabalatian.
8: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty C na!
7: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
9: Spore Biotics! Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool

0: kampyona radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa kampyon nga istasyon. Alas 11:15.
4: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at istable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Maingod to mga ka-K5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuang tulumanon. Adlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Pero sa ngala naman sa tibuok pwersa nga naglangkob diri sa 95.7 K5 News FM San Carlos. At the same time sa 87.9 K5 News FM sa Gihulgan og ang 100.1 K5 News FM or K5 Canlaon Digital. Sa naandan, kinigapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.
0: Ang atong tulumanon gipalihuhan sa maintinguha sa atong epektibong DTX 500, ang Superior Antioxidant Clinica D3 Bio, ang Vitamin D3 nga dunay VCO, the Superfood Supplement, ang atong Mighty C, the Alkaline Based Vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa, DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes, o ang atong Pre-Bio Coffee, ang kape nga may malunggay, may probiotics. Extend Food Supplement, ang Adult Food Supplement sa lalaki, pwedes babae. O niya ang DTX Beauty Soap o ang Clinica Diofresh. Clinica Spore Biotics. May 80 billion good bacteria. O pirmi mo mag-LBM ha. The Clinica Spore Biotics na. Mga babae nga prone sa UTI. Mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Bueno, panamyaw mga ka-K5 sa atong mga suking ating paminaw karong uduha diri sa tong tulumanon. Diri sa Dakbayan sa San Carlos, sa Disotsoco Barangay, kumusta? O niya sa ato naman nga mga ka-K5 diri sa Merkado Publiko. Paingon to, karantan sa tanong nga nagapamati karong uduha mga ka-K5. The same time, diri naman sa may Bagsakan. So may public transport terminal, may ngudto karantanan. At the same time, sa ito na po nga mga suking at tagpalamati. Dari sa may Barangay 1. And dari man sa may Barangay 2, sa may Don Juan Subdivision. Margarita, may ngudto. And the same time, dari naman sa may Barangay Rizal, kumusta? Dari sa may urban area, sa may Fatima Village, mayong udto karantanan mga ka-K5. Pero dito maglangan, ari nang mga headline. Sana ko nang balita karong uduha mga ka-K5. Ihahubog, gipukol og bato sa iyang katagay sa lungsod sa Calatrava, patay. Biktima geligar mo'y nanguna sa kagubog. Samtang state of calamity gideklara sa Negros Oriental gumikan sa RSSI. Mananagat nga na missing sa Bayawan. Luwas na. Sa Picas Bay naman, regularization o sugmas taas nga sweldo. Ipasalig ni Governor Sagarbarya sa mga empleyado sa NOPH. Samtang isa ka persona naman, voluntaryong midiposito siyang armas sa Eskalante PNP human nga na-expire ang license to possess firearms. Sa balita nasyonal naman, bagong AFP chief magatutok sa modernisasyon o territorial defense sa Pilipinas sa naglingkod nga may magapangulo sa militar. DICT mihangyo sa 2.7 billion pesos nga pundo alang sa sunod tuig. Naitigana naman kini sa e-gov program.
1: 11 Mbps.
0: $2.7 billion. Namay kay makapalit na mo cloud storage ano? Kalitan bitaw ko pag-ingon nila nga was nakapalit og naay ahensya sa gobyerno nga wa nakapalit og cloud storage. 21 minuto sumana kalabay ang alas 11 sa kauntuhon.

0: Gideklara sa Negros Oriental ang state of calamity aron madali ang pagpalit og mga kemikal kontra sa Red Stripe Soft Scale Insect o kun RSSI nga misulong sa mga katubhan sa probinsya sa Negros Oriental. Malapan ay Provincial Agriculture Office Chief Emmanuel Caduyac nga ang tanan nga mga katubhan sa probinsya ipailalom sa kemikal nga pag-spray bisan katong wala pa mapektuhi. Himo kini nga preventive nga measures aron masiguro nga mapugngan ang pagkatap sa mga peste sa banpang plantasyon. Malapan ni Caduyac nakigalayan sila sa mga lokal nga kagamhanan o mga mag-uuma tungod sa kakulang sa tao sa ilang buhatan. Base sa taho sa Sugar Regulatory Administration, anasa sa 17,125 ka hektarya ang apektado gikan sa katibukan nga 48,901 ka hektarya nga talamnan sa tubo sa probinsya. Well, may mga part man mga kakifep. Tinod ni, may mga part nga wa na apektuhan, may mga part pud nga apektado, no? Mas mining gimo sa probinsya sa kwan provincial government of Negros Oriental na samtang gamay pa lang declare na para makapalit og kining pesticide para samtang gamay panghalit mga ka K5 mahataga na dag pagtagad. Hangod to kang Tristan Wyatt Gulay. Sige, alas 11.29 na. Check sa nato mga ka-K5, si ka-K5 Elmer Sagang. Kay basi mad tumog gihulungan mga ka-K5, may gipatuman na nga bagong plitihan. As per ordinance number 2026-09, may bago silang ipatuman o gipatuman na nga fair rate. Sige, na sa linya si KK5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: KK5 Steve, no formal nagdagi no sa pangasagurian paglusod sa Gihulngan giniga gitawag bitawag ordinance number 9 sa 2026 na nagnapin sa bagong minimum na plitihan sa mga tricycle for hire tulong sa syudad sa Gihulngan tubay sa bagong ordinance ang minimum na plitihan mao kini nga 11 pesos anag sa mga bata 13 pesos naman alang sa mga estudyante senior citizens o kini nga mga PWD sa tagtag nasa 15 pesos sa nagsulong mga pasahero sa Gresiba. Higit na ordinance na nag-usap sa Section 40 Paragraph 4 sa Traffic Code of the Municipality of Gihulngan 2004 o newly passed sa Ordinance Number 2012-12. Kunya, tinigalakang di Pangulohan ng Gresiba sa Committee on Transportation and the Committee on Senate Committee on Laws itip kabahin sa pagpatuman sa bagong plitihan sa mga tricycle tulad sa nasampit nga senador sa syudad sa Gihulngan Tristan.
0: Dali lang, mangutan ako, kano sa itong last nga ordinance?
2: Ang ordinance is 2004. Ano? O, sakto lagi?
0: 2004.
2: Oo. Oh.
0: Tapos, naamindahan 2026.
2: Hmm.
0: Oo. Oh. Sukatong
2: kan man ang sukat ni Vice plus na andan man ni god na mangud ni sa 30 pesos pero ini mangud na ordinance sa Vice Speaker wala man gid ingon nga nasunod jud no sa tanan ng mga tricycle operators kay gumikan murag naa na dapat ang mga tao kay Vice Speaker nga sukat sa ilahaga pag kadig papataas sa ilahaga plate wala pud kay nagreklamo. Yung saan na ganay nagreklamo kay Racing na ganang masubrahan na po pagpataas gali sa plite o inigbago lang kay gumikan atong pagsakausan sa presyo sa gasolina dito ito nagsugod no ang mga reklamo nga dunay taas ka plitingan Racing.
0: Oo, kay kwan ra manggod na dira good laban manggod long sana taas nga biyahe manggod na kalabanan dira.
2: Oo.
0: Laban na mga estudyante nga naa nag-eskwela sa kinibitang universidad. O, laban na dira may kuan ang problema kay nagdaghan pong motor single.
2: Mao lagi ni nahulog ra pud di ka kay Vice Steve kini nga baga pasihan ra pud ba ko just in case nga di kalikayan nga dunay mga reklamo kun pila gid ag plitihan kay ang kuan mangod kasagaran gali so wala pa ni na implement ning kining nasampit nga tarifa ubay-ubay na mangod ag mga kiniga nag-drive og kadiga tricycle gabo mao papaluti og kadiga na sa mga 35 na daan or 40 kung naas labing taas ang naging basic pero may mga nga reklamo ay noon umikan lagi kay anad rapod pa
0: di waman ay problema na kay sa pasahero kung ang pasahero muhatag na usay sobra pa man gani ang nakakuan lang dira kung paano nila ma-justify nga ang tanan nga mga motor cab registrado.
2: Oh, kana kay ang isang muna, dili lang din sa giuringan, kundi eh, bisag na naagadari-gari, kato kayo nung nubato, baga nagkalabay, kayo doon ay mga dili registrado, kayo magsuru-suroy po, mag hindi magalag bulyaso.
0: Kaya, ang kwan eh, ang ato mang kumpunto dira, nga dapat kay magpatuman, kana sila, maragwara gistik to dira, kaya nga ba nakasabot po, baya? No, nakasabot pod baya nga kining pamasada nga medyo may distansya po dunya usara ka buok, di ba? Even though lapas gid siya sa ordinansa pero ang uban mo sabot na lang pod kay di pod ba basta-basta ron ang gasolina, tanawa ning dungag na pod. Di ba? Pero mo na gingon nga ang kwan pod dira is ilahapong siguroon pod siguro sa syudad through the proper and strict enforcement of ordinance and the law, no? O kamo mo request ba kasi lag ka ng LTO or HPG to confirm nga ang kining mga nagasukot na ni mga prangkisa o registrado. Oh, so money pinaka importante ka K5 Elmer.
2: Pero kadiga ko ang nakibay sa ito, kadiga tarifa na ilang nagi, kaning ordinansa na ilang nagi aprobahan. Ito pa ning buwan, nakalabay nga Marso na kung ito, pagsugod itong sulbong sa pagmahal sa presyo, kay na nakabutan nga ni kakibay signal na adere as of March 31, 2026 nga ang presyo sa premium
0: 97.7 K5 News FM.
2: Ano na, karon kena na mas mga.
0: Ang unleaded do? Unleaded 95.7 K5 News FM San Carlos. Na. Pero kabalo ka, may pagtaas o sa wala atong Marso ka K5 Elmer. Dapat lang kay because ko ano, nilapse ng pila ka tuig ni supposedly after 5 years dapat may kuha na ni eh. Di ba? After 5 years dapat tingin na bisag 6 years na lang siguro. Tapos mingon din ang mo na ang ubang motor mga mangita na lang pamaagi kay 2004 pa. Wapa ko na minyo ana mer. Karon college na akong bata. Oh. So yeah, dapat sa katong mga nakalabay nga mga administrasyon og mga legislators dira sa gihulngan, dapat gin may public consultation. Muna dapat eh. Kinanglan na ba tag magpakuan? Dapat ba? No? Mag-public hearing ba o na may gusto ninyo? Sir, dapat konsehal, dapat patas anak, kay taas na pod ang kuan. Ning taas na pod ang unsa ni? Ang precious gasolina. 'Di ba? Nya akong asawa na dungagan na pod. 'Di ba? Kinanglan ana siya kay para at least may consultation gud sa publiko ba. Sa nakalabay dili karon ha. Karon mo daigos karon nga administration as well as legislators. Konseho das gihulngan because na kwan lang long overdue Mm. Oh, dugay-dugay na nga panahon. Pira may lasa unang pilitihan nga naa sa tarifa. Kita ka? Ba?
3: Kini, ano man to yung kuhan? Kaning kuhan? 20 man to? 20? No? 20 ang kuhan?
0: Paingon sa?
3: So, bali, gikan karon murag naas ang nadungag, nadungag kay Five Steve naas Gis.
0: Gis, na. Supposedly, ang pataas. Geez. Usually, sa mga syudad o lungsod, ang iginapataas dra, tag piso, tag dos. Di ba karon di tingob?
3: Oh, tingbanay eh.
0: Tingbanay siya. So, natura kay man 2004 pa. Okay, eskwela pa ko ana. Oh, tinuod. Ya, unsa pa tong kuan? Pila pa tong presyo sa kuan sa una? Pila pa tong presyo sa kuan? 2004. Ang presyo is siguro na siguro 30 kapin.
3: Ang sa
0: gasolina?
3: Oh. Na. No.
0: Muni kuan? Muni unsa ni? So anyway, at least kuan no?
3: Pero kuan no? Kuan lagi mag stick kay ang naandan nga tarifa nasa mga 20.
0: Dali lang, dali lang. Dali
3: katungi mo gani na naanad na kay
0: dili oi. Nagpataas. Dali lang, I stand correct.
3: COVID-19,
0: Mer.
3: Mer,
0: I stand correct ka. Oh. Kuan di ay oi. 2021 na usab day oi.
3: Usab.
0: Ah.
3: Ah, okay, nausban atong atong pag COVID-19 dahil may 35 day na atong COVID-19.
0: Ah. So, amending section 4C and 04 of Traffic Code of Municipality of Gihulngan 2024 superseding Ordinance number 2021-12. So, 2021 na usab.
3: Mm.
0: Oh, so at least 5 years, okay na. Tama.
3: 5 ang kuan.
0: Oh, sakto sakto ni. Galing mo lang ang nakalisod lang kay nadungagan pong gasolina ron.
3: O gali.
0: Mm. Anyway, mo ang importante ni Dreamer is ang kuan kining sakto nga enforcement kay para at least wa gid tawo kuan pod. Kanabi taong over ana o kuan ba so, sobra sa sukot.
3: Kana
0: mo ni pinaka importante nga at least mabantayan ng mga sobra-sobra og sinuktanay nga kuan. Actually bisan si kinsa naman siguro mer may mga consideration na mga pasahero eh. Labi na for example ikaw ron magpahatod ka og kining dira lang sa may kuan sa may highway hilaitan. So 35 kung ikaw gika gihulngan ay kung ingnangan naagi mo let's be honest ba kanabitaong sa realidad mga kakifab don't tell me na kung ikaw rausa maghatod wagi mo hatod mo 35
3: anang ganyan pero usap po na usap po ka senaryo na kakifab Steve muhatod ang tibok kuwan na katunga na ikuwaon
0: ha?
3: Muhatod ang tibok tingali murag ang kuwaon ako dako gid ang kuwaon.
0: Mo kay kuan manggod ka nang ansa tawag ana dili ang si ang kuan dira is usually kani nga pritihan kung atong subayon ang naandan jud kabalo maning mga official god nga kung angay ba or dili galing base manggod sa kuan di man pud pwedeng mo pasubra ka pero in reality today based on the actual price sa gasolina tapos imuhang sa tagana imuhang i actual nimo og compute sa kining consumption sa imong gasolina sa motor kining 35 pesos paingon sa hilaitan di ko naigo.
3: Oo
0: ala nga naman di ka mapuli. Di ba
3: kumita na ang kamita na nga usahay kung kuban mo kahala maghugot sa kuan irispas.
0: Oh, di ba? So muni naka lisod no very challenging jud kayo. That's reality. That's why usahay nga ang uban pasayro maro ng tanan pilay sukot nimo dito nong ang uban pod nga magkuan mingon nga ikaw ra man usa dong or dai ikaw kuan unsa may pila may ikuan nimo so nang sabot dan ba
3: kali.
0: Di ba? Kaya ni Sudbena nga, magsabot mong kuyog nga uyab pag-abot sa ilaha, di. Ano na, kuan? Pretentious? Oo, monay dapat i-fix gud kay enforcement bagus balaod, even though it is just an ordinance but it's still imposable og may kakibat siya nga penalty. Oo, monay sabot-sabot na lang gud kay di pa basta-basta ron igtaas na pud sus. Wala mer nga ikaw mer marag kuan jud. Ah, mupuli ka dapat na jud kay pangkason. Diba?
3: Saan mo kakalas?
0: Si Sipri ka ha.
3: Ika pa obligado man to.
0: Ah. Sige, Mir. Sige.
3: Sige, so mara kami sa ito aga ba tudol garon ka update galabot usap di ibig balita kami sa ito na ito garato sa DTX 500 My TC o D3 Bio. Para sa programa 11 Mbps, 25 mm sayang para sa kampiyon na balita servisyo publiko kalingaw sa Negros, K5 News FM.
0: Okay, salamat ka K5 Elmer. Tuod ha, karon bitaw kinanglan rog sinabdanay mga ka K5. Kadi pod ba ilalim? Okay lang kung ang imong motor gamit mga ka K5 kanang mga tag 100cc or 110. Diba? Sus kung mo kuan ka kung mo gamit ka atong mga tag tong mga motor ba nga may clutch pirtir ba yung kalasa ay usara ka bokle actually kuan managod that's reality mga ka K5 at least na natasa na no enjoy ka na kuan na I would like to ask for an apology mga ka K5 namin din nanay nakita na to dre at last 2021 na na amindahan siya 2004 pero iloy 2021 di ba protest na kakuan sa after 5 years sige alas 11:45 na mga ka K5

i-check sa nato si KK5 Jom Sonido. Una unta ni mga KK5 ba? Isa ka persona voluntaryong medipósito. Usually mao mong ginahimuon mga KK5 kung naa kay armas tapos wa ka karinyo imong i-deposit for safekeeping the same time. Mana ma-raid pa ka. Una delikado mga KK5. Sige, alas 11:46 na may ngodto mga KK5 das may Barangay Punao. Kumusta ka mo dra mga KK5 labi na das may Talabi. And the same time sa may oy sa may Barangay Rifuiho Kalatraba. May tama katag si update si Jong no labot tatong naitabo mga KK5 sa may Ilaya.

under construction. Pero anyway, mga ka-K5 ha, sa kinimang kong bisag, actually kaning kung ako lay pasultio na kining 2.7 billion, this is not enough. Sa ako lang ha, this is not enough, mga ka-K5. Kaya dapat mangod ang Pilipinas natin itong kagalingon nga database. Database wherein, mga ka-K5, nga kaya siyang online. Kaya siyang magahimo siyang kagalingon nga storage that will be maintained by the government, mga ka-K5. Tapos, ang yang security dapat high-end security. Na kaya niyang mag-kwan. Karami taong... hindi ko ma-explain na. Para sa dual. Ngang usa is, mo ni siya ang matawag na to nga database, the main database. Ang usa, mo ni siya ang naka-online. Para at least masiguro mga K5 niya, problema lang kay... tataas-taas patag kaunon. Balikan na siguro na to karong after ah. Kasi alang-alang siya.

Sige, alas 11:51, taas ang maraming report ni Donde. Taas siya. Pero sige, alas 11:51, mga ka-K5, before ta sa itong kinibitaong Mighty C Network News, no? Manginabuhi sa ta mga ka-K5, no? Para at least masayod ka mo, kining lawas, uy, nay nag-istorya na ako, and hopefully makuhaan ng statement. Sa paggamit niya DTX Coffee Mix Monday, in just 2 weeks, ha? In just 2 weeks, natingala siya nga murag na ay nakuha niya sa iyang kinatao. Babae niya. Nag-ihi siya mga ka-K5, may appeal nga murag daw balas. Grabe, no? 2 weeks lang nga DTX Coffee Mix nga pagtumar. Ang diabetes, isa ka balatian sa diin ang blood sugar taas, no? Nagaresulta sa problema sa tiil ang diabetes. Tungod nga mas taas ang blood sugar nga nagalapuyot ang dugo, kini ang nagahalit sa mga kaugatan labi na sa mga tiil. Gumikan nga layo kini sa heart o apektado sa ginatawag nga gravitational pull. Isa sa mga problema sa may mga diabetic foot, ha? Diabeticon nga tiil mao ang diabetic neuropathy. Irritated ang mga nerve sa tiil o gani makabatsyag sa mga sintomas sama sa pagpamanhid, pagsakit, pagkawala sa sense of touch, dili makabatsyag sa sensation ng tiil kung tandugon. Mga sinyal si ikaw may diabetic foot, ha? Maghubag, murag ginapaso, pagsakit sa mga tiil, pagkawala sa sense of touch, pagbag-o sa forma sa mong tiil. Ano muna, mahimog kamot? Di, marasyag ka ng ma-deform mga ka-K5. Now, sa una, medyo nami kailan taon mga ka-K5, karon mura nag-toothpick. O ka, nami kailan taon mga ka-K5, karon mura siyag bumirang. No, unya, pagkawala sa buhok sa mong tiil, pagtumaw sa mga dark patches, o pag-itom sa kulor sa panit sa tiil, ha? O ka, mo ni pinakakumon, kanang masamaran ka nga dali maayo. Oo, mo ni likayan ang diabetic foot, kanibitang tiil nga taas o blood sugar. Mag-inom sa DTS.

0: 500 kay may charantini, may visin nga nagapanubo sa imong blood sugar level aron maproteksyonan ang tiil kontra sa diabetes. Kinatabangan aron dili mag-damage ang blood vessels o magapaday ng healthy ang batiis o tiil, mga kakifans. Para di maputlan ah. Muna dritso nga pakistorya para di maputlan. So dapat mga ka-K5 naka GTX 500 ka. Amo ni kalabanan sa uban sa madra gamay. Akin na kanang kinatulan ra kabantay mo katol lang unya kanang masamad di mong kuan imong panit. Nya mohubag mga ka-K5 para sa may mga pula-pula. Oh, dadi maayo mo grabe. Hangtod nga mamuhubag, hangtod nga mo dako siya. O niya, mo recommend na ng doktor nga putlon. Gusto ka? So, DTX 500 available na sa mga butika sa inyong lugar. Standby! Musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps! The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3. Kapalit
3: sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplain D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-uwil pooling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog.
4: No?
5: Before dahin ko mag-uwil pooling, mang-floss pa ko. So after flossing, butanganan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pooling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Correct jud. Napod ko in discoveryan Dok Ramil.
5: Saman.
4: Diba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
5: Wow.
4: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa kung kape kay murag candy. Lamidyod siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lamidyod siya. Tistingi pagod ninyo.
5: Bulletproof coffee siya. No?
4: Kana.
5: Gihisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
4: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok. Duwa ka soft gel, nagpahuwayra ko, nagtulog, niya human, 4 oras, niinom na po kong usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na po kong duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees nga hilanat.
5: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
1: D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Monay power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plate ni D3 Sir
4: GP.
5: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
4: Wow.
5: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag na dayon. Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate.
4: O, dili na.
5: patay na dayon. Patay, meaning, dude. Dili na mudugay ang virus kung nakaditribayo ka.
4: Munang dili madugay mong hilanat. Mm. Kung nakaditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
5: Correct.
4: It coats our cells, no, inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa ditribayo o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa ditribayo. Mm. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang VCO. Mm. Gistimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Mm. Aron kaya ni inipat yon ang mga remnants ng virus particles.
5: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 bio, mm, ginasignal niya ang imong memory T cells.
4: Oh.
5: Unsa ang purpose sa memory T cells?
4: Mm.
5: Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
4: Mm. Kaya.
5: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
4: Ila,
5: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo. Mm-hmm. Kung ga ditribayo ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay.
4: Mm-hmm.
5: Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
4: So, wa nagutay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusohon.
3: Ditribayo.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: 500. Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 na tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
10: K5 News Philippines.
9: Sumasayo ang MyDC Network News.
10: MyDC Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
10: MyDC Network News.
8: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, mahigit 5,000 pulis na katakdang i-deploy sa Western Visayas sa araw ng SONA ni President Marcos. State of calamity idineklara sa Negros Oriental dahil sa RSSI. Isuzu D-Max na aksidente sa Rojas sa Isabela, 2 patay, 3 sugatan. Kasong murder isinampa sa 3 suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulis sa Pizza. LGMPPO nangako magbibigay hustisya sa pamilyang naulila sa pamamaril sa Minute Burger. Lalaking pinaniniwala ang iniwan ng kanyang asawa at anak na aagnas ng matagpuan sa kanilang bahay sa Sibalo, Mantique. Sundalo na di umano'y lasing sospek sa pamamaril sa Catbalogan City, 2 sibilyan na tinamaan. 4 na M16 at shotgun isinuko ng 5 dating CTG members. Samantala, top 3 most wanted persons sa Aklana arestado sa Iloilo. At illegal na droga na kuha sa estudyante at empleyado ng gobyerno sa magkakaibang lungsod sa Negros Occidental.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 5,000 pulisa nakatakdang i-deploy sa Western Visayas sa araw ng SONA ni President Marcos. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni ka K5 Kim Caluyo.
11: Nakatakdang mag-deploy ng 4,826 na mga personnel ang Police Regional Office o PRO 6 sa iba't ibang lugar sa Western Visayas kasabay ng State of the Nation's Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Ayon pa kay PRO 6 Police Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo. 3,905 ang mga police sa nasabing numero, 117 ang augmentation personnel mula sa ibang ahensya ng gobyerno, 804 ang force multipliers. May isa sa gawaring checkpoints sa major streets, transport hubs at iba pang mga lugar. Palalawakin rin ng kapulisan ang mobile at foot patrols, traffic assistance, police visibility, quick response teams at security coverage sa mga public convergence areas, kabilang na ang mga freedom parks at iba pa na pwedeng pagsagawa ng pagtitipon o protesta. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: Samantala, state of calamity idineklara sa Negros Oriental dahil sa RSSI. Balitang hatid sa atin, Deka K5, Shara Humilio.
12: Nagdeklara ng state of calamity ang Negros Oriental upang mapabilis ang pagbili ng mga kemikal na gagamitin laban sa red stripe soft-scale insect na sumasalakay sa mga taniman ng tubo. Inihayag ni Emmanuel Caduyag, pinuno ng Provincial Agriculture Office, nasa sa ilalim sa pag-spray ng kemikal ang lahat ng taniman ng tubo sa lalawigan, kabilang na ang mga hindi pa apektado. Isinasagawa ang hakbang na ito bilang pag-iingat upang matiyak na mapigilan ang pagkalat ng peste sa iba pang mga plantasyon. Sinabi ni Caduyag na nakipag-ugnayan sila sa mga lokal na pamahalaan at sa mga magsasakada sa kakulangan ng tauhan sa kanilang tanggapan. Batay sa ulat ng Sugar Regulatory Administration, nasa 70,125 hektarya na ang apektado mula sa kabuuan, 48,901 hektarya ng mga taniman ng tubo sa buong lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
3: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: At Isuzu D-Max na aksidente sa Rojas Isabela, dalawa patay, tatlo sugatan. Detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5 Dan Chavez.
13: Dalawa ang patay habang tatlo pa ang sugatan matapos sumampa sa steel guard rail at sumalpok sa isang puno ang isang Isuzu D-Max bago tuluyang sumadsad sa Bukirin sa barangay Lukban, Rojas Isabela nitong madaling araw ng Martes, Hulyo 21. Idineklarang dead on arrival sa pagamutan ang mga biktimang sina alias Tinoy, 58 anyos, at isang 26 anyos na babae na kapwa residente ng Tabuk City, Kalinga. Mabilis namang naisugod sa pinakamalapit na ospital upang gamutin ang driver ng sasakyan na si alias Mel, 42 anyos, kasama ang iba pang mga pasayrong sina alias Mar, 39 anyos, at ang 7 taong gulang na bata na nakilalang si alias May. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga awtoridad, mabilis na binabagtas ng pick-up truck ang kalsada patungong bayan ng Gamu nang bigla na lamang umanong magwigil ang ikot ng gulong nito. Dahil dito, nawala ng kontrol ang driver kaya kumawala ang sasakyan pakanan, sumampa sa guardrail at sumalpok ng malakas sa puno bago nagtuloy-tuloy sa Bukirin. Naiuwi na sa Tabuk City ang labi ng mga nasawi habang naalis na rin ang naaksidenteng sasakyan sa lugar. Samantala, nangangalap pa ng karagdagang impormasyon ang mga awtoridad ukol sa insidente at muling nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa kalsada upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kasong murder sinampa sa tatlong sospek sa pagpatay sa isang opisyal ng pulis sa Capiz. Kabuan detalye ng balita. Atid ka K5 Roldan Villarreal.
14: Nasampahan na ng kasong murder ang tatlong sospek sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa loob ng KTV Bar sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Ayon kay Police Captain Mark Anthony Garcia, Officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station, ang mga sinampa ng kaso ay sina William Diocampo, isang alias Boy at isang alias Juan. Sinabi pa ni Garcia na base sa pag-review sa kuha ng CCTV, natukoy na hindi nakapagpaputok ng baril si Diocampo at ang suspect na si alias Boy ang nakabaril sa biktima na si Police Captain Rian Ampuyos. Nagkamali lang di umano ang witness sa pagtukoy kay Diocampo dahil madilim ang loob ng bar at ito ang kanyang nakita na bumunot ng baril. Ngunit sa tulong ng CCTV, ang kasama nito na si alias Boy ang nakuna na nagpaputok ng baril. Tinuturing na din na solve na ang naturang kaso matapos matukoy at nasampana na ang kaso ang mga suspect. Sa ngayon, patuloy na naka-confine sa ospital si Diocampo matapos mabugbog ng mahuli ng mga otoridad. Samantala, patuloy naman na pinaghahanap pa ang dalawang nakatakas na salarin na natukoy ng mga miyembro ng Gun for Hire Group sa lalawigan.
13: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YGC Network News. YGC Network News.
8: Gayun din LDN-PPO na ngakong magbibigay hustisya sa pamilyang naulila sa pamamaril sa Minute Burger. Labo ang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, K. Buscaino.
15: Ang lagi na ako, Lord.
16: Ipinangako ng LDN-PPO ang hustisyang hinihiling ng pamilya ng lalaki na binaril sa Minute Burger sa paunang imbestigasyon ng Lanao del Norte Police Provincial Office. Lumabas na ang biktima ay isang 22-anyos na lalaki. Pumunta at umupo sa bench ng nasabing tindahan ng burger sa Purok Apitong, Barangay Maranding, Lala, Lanao del Norte. Umorder siya ng pagkain habang hinintay ang kanyang misis na dumating sa lugar. Maya-maya, isang individual na nakasuot ng itim na bonnet, puting jacket ang lumapit sa kanya. Binaril ng 2 beses sa ulo ang biktima. Agad na tumakas ang suspect sa kanyang motorsiklo. Dinila pa sa Kapatagan Provincial Hospital ang biktima, ngunit idiniklara siyang dead on arrival. Nagpapatuloy ang intensive investigation at hot pursuit operation ng Lala Municipal Police Station kaugnay sa insidente.
13: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
3: YGC Network News. YGC Network News.
8: At lalaking pinaniniwala ang iniwan ng kanyang asawa at anak na aagnas ng matagpuan sa kanilang bahay sa Sibalom, Antique. Balita atin sa ate nega K5 Jojen Morillo.
17: Naaagnas na ng matagpuan sa kanilang bahay ang 41 taong gulang na lalaki tinatayang alas 8:30 ng umaga, Hulyo 21 sa bayan ng Sibalom, Antique. Sa impormasyon na natanggap ng K5 News FM, natagpuan lamang ng kanyang kapatid ang biktima matapos napansin ang mabahong amoy na nagmula sa loob ng kanilang bahay. Nalaman na nakita mismo ng kanyang kapatid na nakabitin at wala ng buhay ang biktima. Pinaniniwalaang dumaranas ito ng depresyon dahil sa mga problema sa pamilya matapos siyang iwan umano ng kanyang asawa at mga anak. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyo na Estasyon, K5 News FM.
3: Network News. YGC Network News.
8: Samantala, sundalo na di umano'y lasing suspect sa pamamaril sa Catbalogan City. 2 sibilyan na tinamaan. Balitang hatid sa ate nega K5 Carol Medino.
18: 2 sibilyan ang nasugatan matapos umanong pagbabariliin ng isang sundalo sa Purok 7, Barangay 13, Diversion Road sa Catbalogan City pasado alas 5 ng hapon nitong Hulyo 21. Ayon sa paunang impormasyon, pinaniniwalaang nasa impluwensya ng alak ang suspect nang mangyari ang insidente. Agad namang isinugod sa ospital ang 2 bystander upang mabigyan ng agarang lunas. Kinilala ang mga biktima na sina alias Mond, 19 taong gulang, at alias Dulfo, 58 taong gulang, kapwa residente ng nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, isa sa mga biktima ang nagtamo umano ng tama ng bala sa ulo, subalit hinihintay pa ang kompirmasyon mula sa mga otoridad. Narecover sa crime scene ang 5 basyo ng bala, ngunit hindi pa matukoy ang uri ng baril na ginamit sa krimen. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Catbalogan City Police Office ang suspect habang nagpapatuloy ang masusing imbestigasyon. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: YGC Network News.
10: YGC Network News.
8: At mga ka-K5, sa detalye pa rin ang mga balita, apat na M16 at shotgun isinuko ng limang dating CTG members. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5 Gilbert Basho.
19: Isinuko ng limang dating miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang apat na M16 rifles at isang shotgun bilang bahagi ng patuloy na peace and reintegration efforts ng pamahalaan sa lalawigan ng Palawan sa isang press conference na isinagawa sa BJR Hall sa Gusaling Kapitolyo. Sinabi ni Peace and Security Cluster Head Attorney Theodor Mata na bunga ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalaan ang voluntaryong pagsuko ng mga dating rebelde. Aniya, nagpapatuloy ang visa process sa Palawan upang matiyak ang maayos na reintegrasyon ng mga dating miyembro ng armadong kilusan sa lipunan. Aniya, ipinapakita ng voluntaryong pagsuko ng mga armas ang pagtugon ng mga dating CTG members sa mga programang naglalayong tulungan sila na makapagbagong buhay at mabalik sa kanilang mga komunidad. Samantala, patuloy naman na isinusulong ng pamahalaang palalawigan ng Palawan, katuwang ang iba't ibang ahensya, ang mga programang nagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at inklusibong pag-unlad sa lalawigan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basho, para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
20: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
8: Samantala, top 3 most wanted person sa Aklan arestado sa Iloilo. Detalye ng balita hatid ni K5 Leonard Veray.
21: Arestado ang number 3 provincial most wanted person sa probinsya ng Aklan matapos ang ikinasang manhunt operation ng Police Regional Office 6 sa may barangay Mandurriao, Iloilo City. Kinilala ang suspect na si alias Roland, 44 anyos at residente ng barangay San Isidro, Ibahay, Aklan. Naresto ang akusado batay sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 3 sa Kalibo, Aklan noong Hulyo 6 ngayong taon kaugnay ng kasong statutory rape. Ayon kay Pro 6 Director Randolph T. Tuanio, ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted na individual sa rehiyon. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Ibahay Municipal Police Station ang akusado habang inihahanda ang kukulang dokumento bago ito iharap sa korte na naglabas ng warrant of arrest. Dagdag pa ng opisyal na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon upang masiguro na maaresto ang lahat ng mga wanted person sa buong Western Visayas. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
10: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
8: Gayun din, illegal na droga nakuha sa estudyante at empleyado ng gobyerno sa magkakaibang lungsod sa Negros Occidental. Kabuan detalye ng balita, hatid kay K5 Sunshine Lacson.
22: Hindi baril kundi illegal na droga na may market value na 240,000 pesos ang nakuha mula sa isang estudyante sa Barangay Banago, Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Base sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, nakumpiska mismo ng mga security guard sa exit gate ng paaralan ang dalawang sachets ng shabu habang isinasagawa ang bag inspection noong araw ng Lunes, Hulyo 20. Agad na inireport ng mga gwarda ang insidente sa Police Station 3 kung kaya't napasugod sa paaralan ang personnel ng City Intelligence Unit. Inaalam na ng mga otoridad ang source ng illegal drugs at isinailalim na sa protective custody ang grade 9 student. Sa Cades City, sa probinsya pa rin ng Negros Occidental. Nakumpiska naman ng mga otoridad noong araw ng Martes, Hulyo 21, ang 13 maliliit na pakete ng shabu na may market value na 34,000 pesos mula sa 50 anyos na babaeng empleyado ng gobyerno. Nagtatrabaho umano ang suspect bilang watchwoman sa isang housing project ng gobyerno. Kasama ng babae na naaresto ang 28 anyos na lalaki. Ayon sa mga otoridad, kabilang ang babaeng empleyado ng gobyerno sa listahan ng mga high-value targets sa lungsod ng Cadiz. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
10: Mighty C Network News.
8: At para lang sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 3 katao ang kumpirmadong nasawi matapos nahawaan ang hantavirus sa Venezuela. Ayon sa Health Ministry ng bansa, may 2 health workers na nasawi sa Barinas. Ang iniimbestigahang may kaugnayan rin sa naturang virus, ngunit wala pang ebidensya may kaugnayan ng mga ito sa kaso naman ng hantavirus. Samantala, matatanda ang tinapos na noong nakarambuan ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention ang kanilang tulong sa isang hantavirus outbreak na may kaugnayan sa isang cruise ship sa Estados Unidos kung saan 3 katao rin ang nasawi.
20: YTC Network News. YTC Network News.
8: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Kevin Shosana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
20: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
23: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
24: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang lawas.
23: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao rason nganong magtaya ang puthaw.
24: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
23: Correct.
24: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
23: Lagi
24: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
23: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants. Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal ba ang prutas ron?
24: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lang taon mo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
23: So dako, kayo mo masay, mahal na ba ng orange ron?
24: Tag-benching ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC ra jud.
23: Correct,
24: ang DTX 500 nga dunay sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
23: Husto, Doc.
20: DTX 500.
25: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsong sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
20: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
23: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
24: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer. Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
23: Ayay.
24: Oh, mataya ang imong utok,
23: brain.
24: Brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
23: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
24: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itong kamahal, Ang importante lang, inom na lang yung gasa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Mm-hmm. Kuyaw kayo, Sir GP?
1: Mm-hmm.
24: Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaunta o prutas ug utan niya inom og DTX 500 og Mighty C.
1: Mm-hmm. Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
24: Mm. Ya, imo na nang ilabay imong tab. Wala wala mo kaga sigarilyo, di ba?
1: Oh, wala. Ah. Wala.
24: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500.
1: Uh-huh.
24: Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
1: Unya, wala dyan tayo oras. No? Mm. Ako usab si Jean Paul Hineroso.
24: Ako usab si Doc Ramil Oy, magaingon, mayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
20: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
20: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
20: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month kape,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: mag-ida ako sa akong body odor.
5: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis ka nag-putik, gida akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ko bukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapok kay mong sakyanan.
14: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
13: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Carwash.
14: May dito?
13: Ayos ka, ayo.
14: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
13: Sige, sige.
15: Jukax Carwash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, na-discount sa unang 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaalang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
8: Hininga, uy!
16: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar ug dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
0: Kahit saan
11: kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mbps High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps 11 Mbps

0: Alright, balik tama ka K5 Dari Gapon sa tong tulumanon. Kinang 11 Mbps, mga balita o public service. 11 Mbps. Sige, panayang to sanan, mga ka K5, ang itong oras gidaras mentingwa sa to ang epektibo nga DTX Premium Coffee. Kung ikaw may diabetes, kasi mong blood sugar, mag DTX Premium Coffee na. Standby, i-check sa nato mga ka K5. Kining report ni K5 John Sunido, isa ka personal voluntaryong may surrender siyang armas. Kuman nga na-expire ang LTAP. Sige, nasa linya ka K5 John Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: John?
2: K5 Steve, naingin gina ito nga usa ka responsable ng gun owner. Kining usa ka personal dressback benches ka lang ka K5 Steve. Kayman, voluntaryong yung gitahan ang iyang pusil sa atong kapulisan tungod kay na-expire ang iyahang ILTOP or License to Own and Possess Firearms ka K5 Steve. Maoy usa sa gigagunitan sa atong mga civilian nga pamatuod na pag-abot sa legitimacy sa pusil nga gigunitan ka K5 Steve. So ngayon mga kuha na siya. Nindot po siya kay Pamalandongon kay Ugatuag yung lantawon ang yung mensahe ni ini. Nagpasubot lang ang ato ang mga sibilyan dako po doon pagsalig sa ato ang kapulisan kay K5 Steve sa, at sa pihak nga bahin. So sa maunin nga maong programa atong niaging adlaw, nakita na to nga malipayon po sa bang ato ang kapulisan tungod sa kining aksyon or lakang nga gihimo ni ini maong di na nato hingalinlan pa nga civilian ka K5 Steve. So may mambugod nga usak civilian yung position firearms tungod kay kaning posibilidad doon ay hulga siya ang kinabuhi. So katuwag yun yung expose sa publiko yung pangalan kasi yung uro yung makakuan siya makahatag o kaning piligro siya ang kinabuhi. Labi na gyud kung ang posil niya istoryahan ang i-purchase alang sa pagpanalipod sa kagalingon. K5 Steve?
0: Oo. Mas mayo kahit this sa protection man po na sa kwan god gun owner kay kung dili man gud na siya unya mabalaan sa pulis nga wa ka merinyo probably subject for search warrant jud ka.
2: Oh, mao na siya niya dason may dako imbis ganay lang problema dako pa sa inyong Gitab State. Pero bisan ko man hinoon ang kining ato ang nahilbaluan so sa atong pagpakigsusi sa atong kasaligan nga tinubdan kay Gitab State. Human nga merinyo ang iltap ni ini mahimo man gyapon nga i-release balik. Sa responsable nga tag-iya ka K5 Steve. So timaan lamang nga ang maong tag-iya nagpakita og kaming kwan siya pro gun sa so, peaceful and responsible gun owner ka K5 Steve.
0: Oo. Mayo. Okay.
2: Sana so, pala ka magbalita nga itong nahipos at paglibot-libot sa tibox.pn sa Escalante o ang kining balita hatag ka nato sa DTX 500 90C ang alagalain base ng vitamin C D3 bios probiotics o extend food supplement. DTX Copimix, nakakatika na, naka-detox ka pa para sa programang 11 Mbps sa Kuskipag Jong Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa Rizyo Kupito sa Lingawan sa Negros. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5 Jong Sunido sa mga update.

May isa ka taga Kandone. Sobra pa ni department store ba? Natingala mga kakay-five. Isa ka electric nga kuan consumer. Human nga nakadawat og bill, kabalo mo pila ang bill? Grabe, sobra na niyo. Nagisend ko, kwan, ipakita ta kakay-five mo, Jay. Ang iyang consumption, mga kakay-five, base sa nakuha nga report, ang consumption, kabalo mo pila yung kilowatt nga na consumption, this is ano ha, isa ni ka residential. Ang consumption ngayang na kuan, pila ni? 90,000 to 423. Ang iya nga bill mga kakay-five is 1,267,855.63. Mga tagyangging, nan ko ang tag-iya, ang anaks tag-iya. Patukod ka na lang kuan, department store. Kay may department store din lang ilang bill sa isa ka bulan may tag 200,000, 300,000. Ila 1.2 million. Pero kani this is just a minor glitch. Minor lang. Ngano na kaingon ko nga minor? Basi ang gamit reading the hangover. Or may ano? May chain of command, change of command sa gamit reading. Basi may bago, basi trainee pa. Pero ginakuha na ni, ginataga na ni pagtagad nila. Amo ni yung kuha na, mas grabe pa ni Esmeral ko. Meral ko from 2,000 to 20,000. Oo, kini 1.2 million. Abi ko, ipikto na sa impeachment. Hangod to, kakay-five Steve, watching from Bohol. Og shoutout sa kong family sa Sipaway, San Juan. Okay. Chris Mark Shamson, hangod to. Thank you, ah. Regards mo ko daw sa Tarshir. RV Chris Caceres, mayong hapon. By the way, mayong hapon man sa tonga kisas ni Ridas Canlaon. Dira, ah, sa kang mama Preso J. Bilando. Ma'am Vice Maribek de la Paz, kag Ma'am Banji, kag Ma'am Giselle Pasinabaw. Don't forget, Quezos Canlaon, ang atong regular monthly meeting sa Domingo. Ha? Dating gawi, ah. Standby. Ato sa i-check mga kakay-five, si kakay-five Sefri Sario.

0: Moreno, alas 12:39 ang atong tulumanan mga ka-K5. Gipaliwan sa may tingwa sa atong epektibo nga Klinika D3 Bio ang vitamin D3 nga Donavisio the superfood supplement. Kung may problema mo sa inyong kidney, kanabitang permimo gapugong, ay bawal na. Ang permimo gapugong mga ka-K5, ang resulta na problem, kidney problem gina. So, mabalani mo kung may mga kwa na kakana permi ka bus awon. Ang ubang ginapainom lang tubig. Pero actually, dakong tabang ang tubig. Because the more nga mag-fluid, the more man nga mas lasaw ang imong dugo. Mas dali siya makasirculate. Eh. Pero paano kung may problema ng imong kidney? Ari mga ka-K5, ang medium chain fatty acids sa D3 Bio, makatabang man ni mga ka-K5 for para makigbatok sa mga bakterya nga naasay mo nga kidney nga nagasubay man mga ka-K5. Ang atong lawas full of bakterya ni. Billions and trillions of bakterya. May mga good, may mga bad bakterya. May mga ano lang, may mga ano, paling-paling na bakterya. Balimbing na bakterya. Pero kani mga ka-K5, ang atong kidney, because dragagang mga waste nga ko, ginalimpyo ang atong dugo eh. So paano kaya mga ka-K5 kung ang atong dugo, ang atong kidney, mga problema na? Adi, mawanagingon nga sinima na ka sa ospital, magpasala sa mga dugo. Dinatulaton pa nga mabot sa mga klaseng medical condition. Karon pa lang daan, mag-klinika D3 Bio mga ka-K5. 1 to 2 gel capsules per day. Siguradong likay na sa baratian, tugas sa mga impeksyon sa kalawasan. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio. Regular session, og mas taas nga sweldo. Gipasalig sa gobernador sa Negros Oriental sa mga empleyado sa Negros Oriental Provincial Hospital. I-check ta ang kampiyon nga balita ni ka-K5, Jeffrey Serio.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Steve, gipasalig ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco sa Segerbarya ang kasiguraduhan o kasiguruhan sa tao o nga regular nga posisyon alang sa tanang empleyado sa Negros Oriental Provincial Hospital or kining NOPH subay sa planong pagpugyan ini ngadto sa Department of Health or kining DOH. Ato sa ika-31 nga foundation anniversary sa hospital, iyang gipasabot nga ang DOH adunay mas dako nga pundo nga moabot sa 1.5 kabilyon pesos nga alang sa sulan og sweldo sa mga trabahante. Tuhod ini, musulbad na ang kakulang sa mga staff o mapataas na ang sweldo sa mga nurse, doktor, medtech, radtech o kining uban pang medical specialist. Giklaro sa gobernador nga ang maong lakang gihimo aron mapanalikdan ang kayuhan sa mga frontliners o malayo sila sa impluensya sa politika. Gitapos niya ang iyang minsae sa pag-ingon nga ang kayuhan sa mga kawani maoy iyang prioridad aron mas mapanindot pa ang serbisyo sa panglawas sa probinsya.
0: How about sa ano?
2: Atod ka na to sa DTX 500, DTX Bio, Mighty Silk, DTX, Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kini si ka-K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Ano kay para sa mga empleyado, ang pasinti niya. Paratis may kuan man, kasiguruhan. Naniguro na ba ito mga ka-K5? Nga may isa taas ang itong tambal. Sa Picas Bay naman, ikay ang itabukunta ang K5 niyo sa Fembayawan. Kinig mananagat mga ka-K5 nga na missing. Sa karon luwas na ang nakauli. E-check ta ang kampiyon nga balita ni ka-K5, Donde Glodove.
1: K5 News FM Live Report.
3: O pare mga K5, nakahinomdom ba kamo nga ni Adtong Julio Jess? Adunay gi-publish ang K5 News FM Bayawan nga usa ka panawagan nga adunay usa ka mananagat nga taga Bayawan City ang nawala aton sa pagpanagat dito sa Tawi-Tawi sa isla sa Mindanao aton sa kasagsagan sa bagyong Inday. Apan kagahapong adlawa, luwas kini nga nakauli nga ni sa Dakbayan sa Bayawan nga nakit-an sa iyang kaubang mananagat dito na dapita sa may Palawan Island. Ania ang report.
4: Luwas na nakauli sa iyang pamilya ang usa ka mananagat nga gikatahong nawala sulod sa 8 ka adlaw samtang nagpanagat sa kadagatan sa Mindanao kaniadtong Hulyo 1. Giila ang maong mananagat nga si Jorami Razonable, 39 anyos, Minyo og lumulupyo sa sitio Kambulo, Barangay Banga, Bayawan City, Negros Oriental. Sa eksklusibong pakighinabi sa K5 News FM Bayawan, gipaambit ni Razonable ang iyang makalilisa nga kasinatian sa iyang pagbiya sa Bayawan aron managat. Matud niya, nibiya sila sa Bayawan kaniadtong Hulyo 1 sakay sa pamasol nga canter nga giingong Eldebeth Fishing. Apan samtang anaa sila sa lawod, nakadawat sila og balita bahin sa pagsulod sa Super Typhoon Inday sa nasod. Tungod ni ini, nakadesisyon ang kapitan nga mutago sa Tahaw Island sa Tawi-Tawi aron makalikay sa peligro. Samtang nagpatimaw sa bagyo sa maong isla, desisyon una nga manaog kadyot gikan sa canter ug musakay silang tagsa-tagsa ka mga pakura aron managat ug ilang masud-an.
5: So ni nga nito, morning, after magkuan, mga pe, sabot namin sa mga kauban nga nangyatawag sa maog mamaldang sa bahura. Nang magbayas-bayas rami ang kurit, nami dala cellphone para namutawag na moong GPS. Nga kay pagka-abtan na og mga hapit na alas 8, banta na kung agutom na. Kung saka na upambot kay mamahaw. Pagpaandar ako sa kumakina usab, di naman mo andar. So kung saan ako, ako mga kauban, anak na.
4: Kauban ni Razonable ang iyang unong kapakura nga nagbiyahe paingon sa nagkalain-laing direksyon. Apan kalit nga naguba ang makina sa pakura ni Razonable, bisan usaon niya pagpaandar ni ini na perwisyo kinihangtod nga hinahinay na siyang gipalid sa kusog nga hangin ug sulog palayo sa ilang nahimutangan. Sukad kaniadtong higayuna, wala na siya nakabalik pa sa ilang mother boat. Sunod sa 8 ka adlaw nga paglutaw-lutaw taliwala sa paghuro sa Super Typhoon Inday sa tunga sa kadagatan, gihimo ni Razonable ang tanan aron makasugakod. Aron lang adunay masulod sa iyang tiyan, iyang gikaon ang binuro nga isda nga gilain unta nga paon sa pagpanagat. Sa mas grabe pa, tungod sa kawadon sa limpyong tubig imnonon, tubig dagat ang iyang giinom sulod sa pipila ka adlaw aron lang dili makutuyan og magpabilin nga buhi.
5: Lanton ako sa palibot, wala na magkita makita nga wala na makita isla.
4: Oh, wala na, puro na dagat.
5: Puro na dagat. Lanton ako sa palibot, wala na magipambot. Tulay pambo, tulay yung nga pakura. Kung nakahukom po nga, kita na ko akong lawas, dagko na magbalod. Kita na ko akong lawas o pisi, ang tubig na kong agamay bilin, nasa Osaka 1.5, ano na kada ganon, ang gihiktag nylon, hindi pang putol-putol akong nylon, ang gihikot. Sinang kutsilyo, gihiktan po na ako,

0: sa pambutsa tapos ang mga tao naapod sa ano naapod sa babaw tanaw na pag ingon ana na oras na naabot na akong gibulong na wala gyud motong nagano na ko nagdesisyon lang ko na dili dili pwede na ang pambut ra mangita amo tong nagsugo kog tulo ka pakura pod na ato bayinon ang ato pangita dire mo mangita na sa gyud basi gipalit sa hangin na dire ko mo kay pambut dire ra ko sa sulugan kay mas bigta man ang pambut kay dako-dako man dito dito ko na area una pag abot ana tuyok tuyok ko na tibok adlaw nya mga alas 12 na ko sa gabi na human o pangita nya dili pa ko makaano kay naam ko tulo ka tao nagisugo pa ko pangita pero ako giingnan na og di niyo makaya ang balod ingnan lang isip tip niyo yung kogalingon ayo ra ginyo kung sa mutong ibalik ko sa pulo kay naam ko tulo ka tao na bilin pero nagsabot mi na diya mi mag-abot mga pusing ko na ato yun yung anong kay kauban nga kinabuhi biya sa tao sa bugayo.
1: Kaniadtong Hulyo 19, samtang naglutaw-lutaw sa gilayong gibnabanan sa 60 milya gikan sa Puerto Princesa, Palawan, nasugapaan siya o giluwas sa usa ka pakura ang gipanag-iyahan sa Klimilusa Sands Fishing.
2: Ang kining kwan, ning gitarget magina ko na siya nga pambot kay pagka kanapa ikawalo na ko kadlaw sa gabi eh, nakita man ako sa layo nga maklaro na mo ganyan pambot sa layo nga gabanaag kanang gapasuga, man na magpasuga mi. Pero ang pangagpas gina ko ato, barko ragyod. Ito, kapila naman ko makasuga mag-uog barko nga magpasuga dito. Sa mga private area nga mga kapasol sa payaw. Ngayon pag tunga-tunga sa gabi eh, bantaan ako nga hayag nagikayo. Pero wala kayo pong kugato nga pambot yun. Kaya wala pa muna kinakita nga kanang magpasuga nga doon ka linya halay sa suga.
3: 11 Mbps. Alright, salamat ka K5 Don Digudobe at ang endogang detalye pa mga K5 sa Negros Investigative Report. Beno, mga K5, sa hinapusan nga bahin sa tong Tulumanon, kini natabo dira sa may lungsod sa Karatraba. Ano basta agwa di pataranta. Ipok-pok sa batong ulo sa Katagay. Onya alas 11 ni naitabo kagabi pasado. Kining biktima nga si Rodrigo samtang suspek isa ka alia Michael 22 anyos. Nagkuyog ning Tagay. So medyo may mga wala ni pagkuhan mga kakayfeb hangtod nga misantop taon sa kining pag hampak nining bato mga kakayfeb. At ang indungan detalye hadre sa K5 News FM sa San Carlos. Kinagay mo man sa mas komprehensibong investigative research ang atuag nga K5 News Team. Pero sa dita matapos mga ka-K5, kining naitabo nga sa diin kining lain na pod nga pagpanghulga dito sa Tacloban, no? And we all know mga ka-K5 nga this is not just Tacloban kundi lakip na upod sa uban nga mga lugar diri sa Pilipinas. Maraga nag-trending, no? Nag-trending, abot po diri sa San Carlos, abot kumusta ka to? Dito sa Canlaon na nasulbad naman to. No? Sa uban nga mga dapit, bakulod na pod bomb threat gyud. No? So now, isa sa mga nga, may mga lakang ng otoridad especially sa mga concerned na agency such as Department of Education, the Philippine National Police, and the rest of the law enforcement agencies. Now, kiningon ani mga ka-K5, di ni masanta. Mas magapabili ni ngon ani nga may mga kabuang, labi na kung kining mga estudyante, may mga influences gawas. Di man ipo, di mga ka-K5 nga wala influences gawas. Kay naman yung mga

0: grupo-grupo. Ang uban ani siguro marag na inganyo ra siguro ang uban pud ani medyo marag for the sake of curiosity. Pero ang dapat lang taon ani, there must be a regulations. Musit down ang DepEd nya ipabalos presidente nga mao nilang plano nga magpagawa silag order mga ka K5 nga for those who quote madakpan mga ka K5 nga involved na ni mga posting sa pagpanghulga nga sa din di ganting mo di mamapriso pero kuno sa eskwelahan then may himuon mga ka K5 nga kuan kini bitawng silot disciplinary actions pero may condition dapat may isulti sila kung asa sila nakakuha og kining kadasig mga ka K5 kay kani grupo-grupo manggod ni do you think wala ni influences gawas na bisan kamo naman siguro na mati ron di ko matuo mga ka K5 nga why influences is gawas tugod daning mga grupo-grupo nga na nasagulan pod mga ka K5 mga out of school youth then not only ang kwan ani mga ka K5 para tong asa to dapita nga kwan asa to dapita nga lugar nga nadakpan siya nga siya day ang ga-post kay gusto rin siya nga di madayon ng exam napoy uban mga ka K5 nga nag-post kay lagi mag-exam niya wa siya katuon. Ah. So dapat may himuon mga ka K5. Because kani magpadayon man eh. Expected na labi na kun makabalo sila nga di sila mapriso. Kay lisod oy. Dili basta-basta mga ka K5 ngon ani nga kuno niya, mo react ra ba dayon ang DepEd, mo react gyud ang police natural. Every threat nga makonsider mga ka K5 madawat nila it will be reconsider bisan maingon sila nga ay kuha naman ko na hoax naman na or binoang man na pero ginakuan dya po na para kung nagsunog may manawag mga ka K5 may false alarm pero obligado ng taga-bumbiro nga mo responde natural. Para dapat maghimo og marag integration gyud ang DepEd Philippine National Police mga ka K5. Kanya ang Facebook naghimo naman. Di naman kakita ang below 18 sa kining mga unsa-unsa dira sa Facebook. Mentang magpadayon na mga ka K5. Sige alas 12:56 wala kang oras sa alas ni Bukpers ang naglangkob sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Og sa ngala naman sa tonga station manager diri ka K5 SM Brian Morde. Og sa naman sa kong technical partner ka K5 Monjay sa mga CEO Doc Miller. Kinigyapon ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita sa serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: Lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oihis. Gutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
5: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
6: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko bisan pag magsakit ko wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado walay activity ang akong tiyan nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
5: Mm-hmm. Ako, Dok, mag-D3 bio ko, dili na mag-D3 nga plain. Mm-hmm. Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa atuang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
6: Mm-hmm.
5: O, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 bio, ang tumong nimo, patyon ang kagaw ng bakterya, viruses, fungi, o kung unsa pa man diya, ang yeast.
6: Mm-hmm.
5: Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 bio, Dok.
6: Ito na. Ang D3 bio pwede magamit nga instant energy.
5: Mm.
6: Ang ato ang atay ga-produce ang itawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 bio matag-alaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
5: Oho. Unya, iya kinigi paubos ang stress atong atay.
6: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 bio, duhang iyang paligunon.
5: Muni gwapo.
6: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
5: Wow.
6: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-recall na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
5: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
6: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 bio murag auxiliary na siya. Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
5: Take note ha, ang BCO nga naara jud sa D3 bio o wala sa plain D3.
6: Muna'y kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3, dito ra jud sa imuhang immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Muna Sir GP, nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon, Sir GP.
5: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
6: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw, abusoho.
2: D3 bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 bio, dali lang na ayo akong sama.
2: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga D3 bio. D3 Pie.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwag na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o makapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman
9: from Man. Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamuigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
10: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitaso sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako nimo. Hinaunod na ka. Magbalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

Oras sa K5 News FM San Carlos, alauna just na sa Kapuloy. Welcome na sa Afternoon Heartbeats. Narito lang ako di ay si DJ Parm. Mag-uban-uban tayo ng gala, kutob alas 3 sa hapon. Umaasa kahit di man ngayon. Standby la mo ay magpahawak ay mabalik ko rin dukay-dukay. Maying hapon pag-usahan.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kana. Mag-isa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ng ubukit, bay!
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ba? Bakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: All right, check your time. Alauna 27 na sa hapon. Okay, now sa afternoon heartbeats. Kinilang hapon si DJ Palm ninyo. Mag-uban-uban to ng mga higala, kutub karong alas 3 sa hapon. Mayang hapon taga San Carlos. Mayang hapon taga Valyarmoso. Mayang hapon Canlaon. Mayang hapon Tubuso. Ingon man dira sa Calatrava. Uksa tanan na lang nga mga lugar nga naabta ni ining ato ang programa. Maing hapon sa mga tricycle, sa mga driver dira karon. Na bisan unsa pa man klase sa panahon na mainit maulan. Padayon nagyapon sa pagtindak. Padayon sa pagkugi. Aduna ganay dira si tatay on. Na medyo idara nagyud siya. Pero believe ka ikon niya mga ikala. Kay kanunay yung naggugi kadaadlaw. Adlaw di ay karon nga Miyerkules. Pizza 22 na gining bulan sa Hulyo. Happy tapon Agosto mga ikala. Bitaw pwede kayo mo makapadala sa atong greeting sa live tarong makitaan sa atong Facebook page. Sa K5 San Carlos Digital 95.7. Padala niyo sa mga greetings mga gaila kay ako ang bahala ni Rung Hapoyna. O siyempre, magbasa po tag sulat karong dukay-dukay. Maunang ayaw magpahawa diha, standby lang gid mo. O aliyaday ko, kanta para kaninyo. Nga sino nga ba siya? Standby lang mo mga higala. Ayaw mo biya o banik ko ninyo hantod inog kahuman. Mubalik pa ang afternoon heartbeats. Aniya ang kanta nga Sino Nga Ba Siya by Sara Jeronimo.

0: Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. GTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gino kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
3: Mapalit sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Kasakit ang tiyan?
1: Max 4 Biotics.
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
10: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan.
10: Mag-Clinica Max 4 Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement.
1: Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
13: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool

0: Nabangga ba ang inyong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, baguhon ang pinta? I-wash over na? Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga uy.
2: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
3: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
2: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
3: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
2: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
3: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
2: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
4: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa 12 nga DCCCO branch karon.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: Alright, check your time. Alaoy na 43 na sa kahaponon. Balita sa Afternoon Heartbeats, kinigyapon si DJ Pam. Daghang kay salamat sa pag-standby. Na naghulat gyud sa ato ang basahon nga istorya karong hapon na. Maying hapon pag-usab sa nagpamati nato karon. Niapod si Madam Angeline Vergara. Good afternoon, DJ Pam. A first-timer nga mo comment, but solid listener. Dere sa sitio Anahaw, Barangay Pinukawan, Valyermoso. Shout-out ko sa Family Tanhay and Vergara family. Alright. So, karon mga gala, dili na itong magdugay. Ato ano na yung basahon ang letter sender. O kung ang sulat sa gipadala sa atuang letter sender. Nga giuluhan, ako ang gitago sa akong uyab. Hala ka, unsa ka ang gitago? Ani ang sulat? Dear DJ Palm, tawagalan ko sa pangalan nga Jessa. Taga Calatrava. Ani ako ay nagpadalag sulat kanimo. Kay ani mangguni ang ako ang istorya. Aduna ko'y uyab. Tulo na may katuig. Rason nga dili na ko dili na katingalahan nga manghagad siyag pagpakasal sa ako ah. Sa tinuod lang, malipayon ko sa hagad niya na magpakasal mi. Pero maulagini ako ang problema. Adunay grabing kakulpa. Tungod kay, aduna manggod ko'y butang. Nga dugay na kain akong itago niya. Ang ako ang 3 anyos na anak. Ana amangod ang akong anak sa probinsya. Na si mama mo ay nag-atiman karon. Tungod kay ako, ani ako sa sugbo.
1: nagtrabaho para pud sa akong anak. Sa tinuod lang, nakitaan man sa akong uyab ang litrato na mong duha. Kauban ang akong anak. Pinaagya sa cellphone. Pero ako alang siyang giingnan nga paborito na ko ning pagkumangkon. Nahimo na ko ning butanga digipam. Kay nagtuo ko og dili magdugay ang among relasyon. Pero sa tan-aw na ko, sayop di ay ko tungod karon. Ang akong sikreto, mura ragtunok nga posibleng mugguba sa among relasyon. Wala man gud ko nagtuo nga moresulta di ay may sa seryosong relasyon. Unya sa karon di Jipam, nahadlok na gud ko. Kay basin mabago ang iyang desisyon. Kung iyang mahibal-an, nga aduna ko'y sekreto, nga gitago kaniya.

farm nang hinaot ko. Nga maimo akong matambagan rung hapon na. Kung unsay angay na akong buhaton. Di nalang kutob ang akong sulat. Kini na lang di ay

0: nya dili gyud ka ginahan nga magubak mong duha. Maunang aduna gyud mga sekreto nga imong gikahadlokan nga isulti. Daghang kayong salamat Inday Jesus sa imo nga sulat karong apuna. Ug karong mga dugay-dugay ha. Ato aning tabangan ug tambag mangigala. Pwede kayo mo makapadala sa iyong tambag pinaagi sa atong Facebook page. Nga K5 San Carlos Digital 95.7. Mo commercial sa akong kadali kay nagbalik nako nato. Ato ananing tambagan ang tong letter sender. Ania ang kanta nga para kang Inday Jesar nga ba't di ko ba nasabi nga nung di ginaya masulti. Standby lang mo kay balik tarong dugay-dugay. Ay mo commercial patag kadali no.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, managapahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC. Ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa imong maayong panglawas. Usa-usa na po nato Sir GP ang dugang pang mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 ug MITC.
3: Unahan ako Dr. Ramil, gainom ko og DTX 500 ug MITC tungod kay dako ang katabang niini sa pangkriyas, especially sa mga tao nga dunay family history sa diabetes, oxidative stress ang hinungdan sa inflammation, ug kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis o inflammation sa pangkriyas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
4: Correct yun Sir GP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MITC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
3: Correct, napay-usa. Fatty liver, daghan ng may taas nga blood sugar o may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX ug MITC. Sa pag-manage o pagpugong sa blood sugar levels, kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Dr. Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 ug MITC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag nimong atay. Usa sa mga rason nganong nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
1: DTX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula daadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilim nung makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og MITC jud mo. Aro na apoy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
3: Yes!
4: Nindot yun ang DTX 500 ug MITC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. Kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imong T3, T4 og TSH. Oh. Mga hormones nga kung ma-abnormal kini, dako yun ang epekto sa imong maing panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism. Mo nang ma-problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid or regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginhawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory og concentration. Muna kung ga-DTX 500 ka og MITC ka, malikaya na nimo.
3: Sa 14 pesos na ha, munang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. Og dili pa na mao ha, dili ka magka-high blood pressure, di po ka magka-problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
4: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland sa GP. Usa sa mga common nga balatian.

0: sa mga lalaki mo ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy kay dili na siya cancer. Mauna ang imong gingon, Sir JP, nga ang DTX 500 ug BTC gapabata.
1: Oh.
0: Oh, gapabata sa imong mga selula ug siyempre sa imong mga organs.
1: Of course.
0: Mm, so, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
1: Yes.
0: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, naadyo na yung epekto sa imong mga prostate.
1: Naadyod.
0: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 o MyTC na ka, adlaw-adlaw.
1: Oh. Ingon na ha, DTX 500 ug MyTC jud kada adlaw. Wana jud tay igong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Dok Ramil oy, seeing mayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Para sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Sa Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
13: Extend Food Supplement
14: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: DTX 500.
5: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo?
8: Mag Mighty C na,
7: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Una,
9: magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
15: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
16: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
17: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
18: Pasos ako bay. Kay ka pa membro magod mi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom day ta matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi asilay emergency fund savings bay.
17: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ta malingawan eh.
18: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
17: Nausab naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
18: Sige bay, basta pambiyembro sa DCCCO kay kuyogan dikaw.
17: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob yung walay kuyog.
19: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
20: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usapay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
4: Hininga oy.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 2:22 na sa Kapornorn. Balik tamang mga higala, dagang salamat sa pag-standby. Kinig hapon is iyong DJ Pam. Huwag ka muna minaw sa afternoon heartbeats. So karon mga higala, kayo nabasa naman nato ang sulat ni Jessa. Ato ananing hatagan og tambag kung unsay angay niyang buhaton. Sa ganahan, dira magpadala og advice para sa ato letter sender. Comment lang mo sa K5 San Carlos Digital 95.7. Buhiri ka nito yung mga oras sa mga higala. Dalit ka nato sa Power Trio. Ang ato ang DTX 500, Mighty C, ug D3 Bio. Kanang tulong mga higala, maunay kinahanglan sa ato ang lawas para makapadayon ta sa ato ang responsibilidad kada adlaw. Magkapadayon tag pagpangita o kwarta. Mauna ang ato ang lawas, atong puhunan, ato ang ginang ampingan. So karon mga higala, dili nito maglangay.

Ang sulat ni Inday Jessar kay Lucky at tulo na sila katuig sa iyong uyab. Samtang magpakasal ukoy nang hagad nagpakasal iyang uyab. Pero nahadlok lagi siya kay adun na siya gitago nga sekreto. Agiyahang 3 years nga uyab, anakay mo. So nangayo siya tambag diri kung unsa ang angin niyang buhaton.

Kay huna-una ay inday Jessa. Wala gyoy sekreto nga dili mabulkar. Kung sa istorya pa to, walay aso nga makumkom. So, kontinuod yun siyang nahigugma kanimo. Wag yun ay problema, dawatin yun kaniya, bisan unsa pa ka. Dawatin niya ang imuhang tibuok nga pagkatao. Nga kumbaga, wala gipili, bisan unsa pa ang imuhang imuhang background. Yes, posible mang may tabo ang imuhang huna-huna. Nga masuko ang imuhang uyab o kuna. Mauna hinungdan sa inyong panagbulag. Posible ka nang may tabo. Pero maulagi niya nga ko ang tambag kanimo. Mahimo lagi kang andam kung unsa ang iyang tubag o kuna. Kung action sa imuhang isulti nga sekreto.

Siguro mangod ang gikadlo ka ni Inday Jis sa mga sukin tigpaminaw. Kay dili mangod tanan nga lalaki. Dawaton ang imong anak nga anak sa uban. Pero dili pud biya tanan mga higala, siguro nag-overthink lang yun si Inday Jis. Kay naa pud biya yung mga lalaki sa nga ang pagturing sa imuhang anak sa ubay lalaki. Ilaharap pong giisip-isip at tinuod nga anak. So, sulayin ang Inday Jis, ha? Wala may kumos sa pagsulay. Pero kung unsalan man gani ang desisyon, kung di man gani niya madawat, alangan pa mag-ato ang ipugos. Sige, mamasa ta direg mga tambag. Aduna po'y nagpadalag tambag dirino sa ato ang mga viewers sa Facebook.

Iya, sakto gyud ka ayo, no? Mao nang isugid na lang dito, so maura na ikong matambag ni mo indigest, ah? Unta, matagay na katinawan imong una-una. O nakahatag ko ni mog idea or advice nga nindot? Kung unsa gyud ang aning buhaton.

Sumuot tayo mga igala, no? It's a little, medyo lisod-lisod dyan. Sa mga nakasinati dira sa susamang sitwasyon ni Madam Jessa, laban lang yun mo sa mga wala pa nakasulti dira. Sa ilahang mga tagsatag sa kasikreto para sa ilang mga hinigugma. Hinay-hinay na magsulti. Ay, yan yung paabuta pa nga ang mga marites ang makasulti sa inyong hinikugma. Kay wala rabat yung asung hamakumkum. Pero dipindi na gina ninyo. Inyong hamam po ng desisyon. Respetuhon po na mo imong desisyon. Labi ni si Inday Jessa nga natagaan at tugtambag. Iyahan na gining desisyon mga higala. Kung musunod ba siya sa akong tambag,

Okay, na apay nagpahabol diri, pasensya kayo kay gubo ko. Si Angkain Vlog ni Ana siya diri o. Ikatambag na ko ana DJ Pam. Iyahan na lang jud isugid sa iyahang uyab. Kay lisod na ato pasalain taw makabalo. Bisan mamahaya na hinuon siya sa lalaki or pamilya, na nagtago-tago siya basin dili na nuon siya sa likan sa lalaki. Kaysa tinuod lang, wala raba jud uso. Wala raba jud aso makumkum. Labi na sa iyahang sitwasyon na iyahang anak gitago-tago pa niya. Pero kung tinuod anay man jud ang lalaki, i-accept jud na sa lalaki iyang anak. Yes. Sakto jud, pareha-pareha rag tambag mga igala, no? Pareha kita direg mga huna-huna karong hapoy na. Yes, kay murag maumag yun ay best nga ika-advise na to sa itong letter sender, no? So, dagan kayong salamat, no, sa ni Angkain Vlog. Susama ra po sa ako ang tambag. Tinuod yun, no, na walay angay kahadlukan. Kamatuoran is the best way para mahimong magmalinawon imong kinabuhi. Mahimong tawhay. So maura to. Kasi aduna pa'y ganahang mo advice dira sa to ang letter sender. Pahabol pa mo kay napatay oras.

0: Sige mga higala, mo commercial sa tagkadali. Balik tarong dugay-dugay. Standby lang mo.
1: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
2: Three, bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
2: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C.
6: Panglilit na lang ako ni Dai.
5: Mabalansi, mabaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, balik ta mga kakifibe. Alas 2:44 na sa Capornorn. Salamat kayo sa paghulat, ha? So, karun, mamasa na ta sa mga greetings dire. At waning hatagag pagtagad sa ganina rin yung naghulat. Uy, sa mga tricycle dira no, nga gipangduka karon. Samtang nag pahuway ilalom sa mga kahoy. Naghulat og pasahero. Pagigo-pigo po mo na yung coffee mix. Kay kaning kapiha mga higala, makawala sa duka, makaayo sa ato ang lawas, makapakondisyon na makapaabdik. Labi na lang nga kadaadlaw na yung mga tricycle na ito nga naning kamot, kadaadlaw nga tindak. Kinahanglan nga pabaskugon ang kalawasan para makapadayon sa trabaho. Ditex Coffee Mix, makapalimpyo sa atuntian. Dili makapasulad. Bisa ka doon na pa kay acid, okay kaayo. Higup-higup na mariha sa amtang naminaw sa afternoon heartbeats. Kaoban ni DJ Barb. Nirwell Sazor, afternoon DJ Palm at K5 San Carlos family. Hi to K5 News FM Olungapo family. K5 News FM Philippines family. Supporter on the way from Olungapo City. Ay, salamat kaayo. Bayang hapon pag-usab sa tanang taga-Balang sa taga-Valley Hermoso. Nga kanunang nag-monitor karon. Nga naminaw ni DJ pa, bayang pagpaminaw niyo dira. Samtang nagguyod na sa mga karabaw. Kanding baka. Kay tingtugway na ron, labi na kay dili kaayo init ang panahon. Kay kung init manggod pa kaayo, dili na tumatugway itong hayop na yun. Magpaabot patag mo landong-landong kay sakit sabi ang init. Bisag kita na may hayop niya ibula, dili pudlalin. May hapon pag-usab, dira sa Canlaon City. Nga nag-monitor po nato si SM Steve ni Sir Elmer Sagan. Huwag sa tanan na lang mga kaubanan. Dari sa San Carlos, may hapon sa akong mga kaubanan diri. May hapon dira sa tanan. Sige mga higala, basin aduna pa mo'y ipasyagit dira kaya muenda tarong dugay-dugay. I-comment lang sa K5 San Carlos Digital 95.7. Kinapatay pipila ka minuto kinabilin. Ay, salamat di ay ha. Sa nagapaminaw na ko karon ay may hapon lang po di ay ni Nanay Rusi. Dere sa may Brucey Street. Na kanunay pong nagmonitor sa Afternoon Heartbeats or sa K5. Huwag sa tanan-tanan na lang, di na ito mabinagsa. May hapon na ko ni Mama Perla. Ni Papa Abloy na kung akugihain kaayo. Sa ni manang barmar nga kanunay naminaw.

May hapon sa tanang nagharay-haray. Samtang nagpaabot og malandong. Kay mo balik na pug pangumpay. May hapon sa tanang padayong nagkugi. Bisan ka po'y hala laban. Laban Pilipinas, laban Japan. Para sa pamilya, kayahon ang tanahan. Sige, mag-igala. Wala na dito'y saktong panahon.

Sige, para kani-kaninyo. Ay ko sa rin pasalamatan ang amuang CEO nga si Boss Doc Ramil Itangoy, sa amuang station manager Sir Brian S.M. Brian Morden, o sa tanan ng naglangkob sa K5 News FM Philippines. Daghang kasalamat, hindi nang dakutob. God bless you all. Huwag amping mo kanunay, besan wala mo giampingan. Ania ang hindi ko kayang iwan ka.

0: Ko si Jaime Ilisorios, nagpasalamat ko sa
1: D3Bio.
0: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Papalit sa mga butika.
2: D3Bio!
4: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kusab si Dr. Ramil Oy, gisigiban ninyog inom ang inyohang D3Bio? Hmm. Hinautunta, gisigin ninyog inom ang D3Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
4: Atong isgutan, unsa ba ang insulin? Insulin resistance o ang papel sang D3Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
5: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
4: Oh.
5: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
4: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
5: Mm.
4: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
5: Mm.
4: Ang ugat mao ni dalan.
5: Mm.
4: So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
5: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2.
4: Mm.
5: Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
4: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
5: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
4: Mm.
5: Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
4: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata.
5: Mm.
4: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no.
5: Mm.
4: Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
5: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP.
4: Ug
5: ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood.
4: Hmm.
5: Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pag dieta na good mo.
5: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
4: Mm-hmm.
5: Naay siyang Sir JP nga moingon,
4: Pansaman.
5: The larger your waistline, the shorter the lifeline.
4: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3Bio nga dili magka-insulin resistance?
5: Hmm. Ang D3Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin.
4: Hmm.
5: Gitagaan sa D3Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
4: Sa ato pa Dr. Ramil, unang matabang ni D3Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
5: Hmm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
4: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
5: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio Sir GP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyahan ang limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
4: Oh.
5: Ang D3Bio mao'y makatabang jud ani. Inuban nan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
4: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abuso.
2: D3Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio na wala nagyod akong mga ginapamatid.
2: D3Bio! Ang D3 gamay Visio!
3: Ang Visio
2: gamay D3!
3: Papalit sa mga butika!
2: D3Bio! D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahang ang butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Visio
3: gamay D3.
1: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman from Man.
8: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: fresh for 99, sucker.
1: K5 News FM.
2: Sharpening the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako sa Jubilin.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
5: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
4: Sunod sa isa ka bulan.
5: Normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
3: DTX 500.
6: Mapalis sa mga butika.
7: Mga ka DTX og kamaytisi. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og maytisi ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
7: Usa sa mga super busying organ sa atong lawas mao ang brain. The command center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakomplex nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
8: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug BTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
7: Correct.
8: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kon 2% sa total body weight.
7: Kadako di eh.
8: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir GP.
7: Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
8: Imagine, Sir GP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
7: Kana
8: basin gani wala pa. Bilyonis ang mga selula ani ug matag usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot, Sir GP, mo na kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana naapadyog kay bisyo. Gasigang kao tamis. Bad og transport.
7: Kana
8: tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok. Unya, kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 og MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na. Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo. Gi-migraine ka. Mao na yung mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir GP. Mao na nga importante nga moinom yung kag DTX 500 og MyTC.
3: DTX 500!
9: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
3: DTX 500!
6: Pabali sa mga butika.
7: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
8: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir GP?
7: Yes.
8: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pahuwaita, ang atong utok gatrap baho gyapon.
7: Of course.
8: Kaya kinahanglan ni i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Sige ka ginhawa. Sige pud kag produce og free radicals. Tuyok-tuyok ra gyud na. Unya, kung wala kay antioxidants, maka-create kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 og MyTC ka.
7: Of course.
8: Kay man maka-maintain ka sa imong healthy environment sa imong central nervous system.
7: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
8: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir GP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga-gym kag exercise, inumpod kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinaka-importante, taas ang imong antioxidant matag-adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom. DTX DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulata nga magkaproblema imong health niya, maupay pag inom nimo sa DTX 500 og Mighty C. Karon pa lang inom na. Wala jud kay pildihon. Health is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
7: Correct. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil ko si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramil oy, siying mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikmon tra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga panit. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C! Mag-Mighty C na!
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
5: Mabasa butika!
3: DTX Beauty Soap!
6: Ako si Katrina, gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap!
5: Mabasa sa mga butika!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
13: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend D3 Bio.
14: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
13: Ang DTX 500
15: aduna kinibo Mordica Sherantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure.
13: Ang pingyang imuatay.
15: Mag DTX 500 adlaw adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gi ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dayo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Dayo Fresh Dayo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Dayo Fresh.
17: Clinica Dayo Fresh. Available now.
3: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
20: So una,
19: problema, agad ako sa akong body odor.
20: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
19: Pero subong,
20: sadya na agad ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
19: Kag
20: naghamis ka, nagputik agad ako ng panit.
19: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatak.

0: Taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Extend Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitayuan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maujud na yung superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics. Unya, naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Nganuman nga patutuyon nimo imong anak? Aron mahimsog og mulig-on. Oh. Ang

0: ang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3-bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plin D3?
1: Wala!
0: May monolaurin ba ang imong plin D3?
1: Wala.
0: D3-bio ra ang naa. Pasabot Sir GP, nga kung gainom ka og D3-bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3-bio ka.
2: D3-bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3-bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3-bio.
1: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid.
0: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Visio Sir GP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3-bio?
1: Wala.
0: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3-bio ka na lang.
1: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3-bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo ng kuha o ni D3-bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3-bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
1: Gutom na.
0: Kinahangla na adyugay D3-bio. Aron ang ketones nga naa sa D3-bio, mao'y kaunon sa imong utok.
1: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, doc.
0: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3-bio. Mag-D3-bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
1: Very
0: question.
1: Efficient.
0: Ang imong D3, nabay ketones?
1: Wala.
0: D3-bio lang, Jud, ang naay ketones. D3-bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
1: Wa natay oras doko. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3-bio.
5: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3-bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3-bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3-bio.
4: D3-bio.
2: Health news.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: At na'y kabutangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
3: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
3: Hilikayo
4: o carbohydrates, labi na na dyan. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniudto, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana Sir JP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism
3: makatabang,
4: sa atong gikaon pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon Sir JP.
3: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga overweight mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease

0: o guard attacks.
1: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
0: correct,
1: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
0: Kana!
1: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
0: True.
1: Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
0: Mm.
1: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
0: Gusto.
1: Og ang Mighty C, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
0: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
3: Kodes Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
4: Duha ka kapsul buntag ug sa gabi.
3: After 3 weeks lang
4: 100 na lang akong sugar.
3: Tiktibo jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.
0: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke.
1: Mm.
0: Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
1: Mm. Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
0: Oh.
1: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrap sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin.
0: Mataot.
1: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar.
0: Mm.
1: Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
0: Mabangkrap.
1: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellulac. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
0: Kayo.
1: Especially kung parisan nimo o Mighty C, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
0: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
1: Kinausab si Dok Ramil oy saying mayong lawas ang pingan,
0: dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabali sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kaka, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Extem Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extem. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extem Food Supplement for Men.
9: Extem Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Para sa manipyo ng dugo.
2: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
2: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
2: Ang DTX 500.
4: Ang adunay pinakataas ga antioxidant.
2: Nga makaayo
4: ug magalimpyo sa tay.
2: DTX 500.
4: Napamatud-ana sa mga eksperto.
2: Testingin ninyo.
4: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system.
6: Mighty C.
5: Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag Mighty C na.
5: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
9: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Kasakit ang tiyan?
15: Max4 Biotics!
14: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
15: Max4 Biotics!
14: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
15: Para healthy ang tiyan,
14: mag-Clinica Max4 Biotics!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Jay.
18: Sa totoo lang,
17: 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs.
18: Ang natilawan,
17: pang Extend Food Supplement for Men,
18: daw hindi ko kapati mo.
17: Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki.
18: Gani,
17: salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako sir, yun. Na-diagnos nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pag-ten, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
4: Mm-hmm.
5: Checklist ata.
4: Aha.
5: Mas maayo jud ang D3Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells ug makipagbugno anay. Pero kung D3 bio, duha jud ang epekto sir GP.
4: Uh-huh.
5: Ang lauric acid nga naa sa D3 bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
4: kay simintohon sila ni ini.
5: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon unya unsaon man nila pagdaghan. Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
4: So sa ato pa kung matag adlaw kag inom og D3 bio layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 Doc, na ay journal kabayin sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
5: Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
4: Naay problema.
5: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
4: Mga
5: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
4: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay

0: antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
1: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud nay problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud kas doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon katong nya aging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang monolaurin, continuous, wala sang resistance, antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin, nga naa sa virgin coconut oil, nga number one component sa D3 Bio, ug wala sa plain vitamin D3.
1: Sakto, no? Ako, nga nung gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
0: Kaya naman, Doc?
1: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
0: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
1: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
0: Oh, ngano man?
1: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mo puyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio, Sir GP. Pero kung paghuman nimog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto, Sir GP.
0: Igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
0: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
4: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema jud na ako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero suka iinom ko sa D3 Bio, normal na jod ron akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Oras sa K5 News FM, alas 7:08.
15: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
16: I remember the day.
15: Mga karanasan at problemang puso.
17: Ay, nato!
15: Pamilya.

karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng iyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

This is Q5 News FM San Carlos 95.7. Mga kalalabs, maayong gabi kanatong tanan. Hello and how are you? Kumusta ang inyuhang Merkules nga adlaw? Okay. Kani. Sige. Thank you, Miss Janine. And anyways, guys, that was atong song nga gipaminaw ganya kay that was na Insensitive by Jen Arden. Ginhadyo ko ng kanta ha, pero dili ko ka maungo kanta. Uy, naka-live taron ha sa K5 San Carlos Digital 95.7. Sa mga naminaw ron din ha sa inyo ha, mga tagsa-tagsa ka mga radio, naka-tune in mo ron sa 95.7. And maayong gabi ka natong tanan again. Mabugnawon nga kagabion. Kapadulong ko din, higakurog ko. Gitugnaw ko, gitugnaw. Asamahin mo on sa gitugnaw. Alap. But anyways, oo, sa ato ang programang Love Notes, di ginamawala, guys, nung naagitay balita, naatay topic na hisgutan. And atang-atangin ninyo, guys, ang ginahulat sa tanan ang ato ang horoscope. Kaya naagitay mga taga-adlaw nga ato ang bantayan. Basibag, matinood na gyud ang ato ang horoscope. Kaya may uban nga, dili sila ang natungdan. Oy, actually, ang horoscope is ano lang na ha, guide lang na nato ha. Dili na to na seryosohon. Kaya na, so, ako kay sa una, no, during my high school days, oo, kay, kanigong San Carlos, dili pa jud kaayo siya ingon nga na-develop, di pa jud siya ingon nga, parihas na karon nga, daghan na jud kaayo ta nga makit-an, daghan na kayo ta nga, daghan na kayo mga napundar ang ato ang syudad, compare before. Okay? So, sa una, guys, siguro mga high school ata kami yan, sa una ato ba, niya, ang among ginahimo sa una nga libangan, wala pa ni mga gadgets, no? Ang among himong libangan sa una kay, muna din mi diha ka ano ay, ka Sir Antonio ba, sa merkado, magbasa da yun mi comics. Uy, pato na ako si Ate Elena sa una. So, mayan siya dyan. At tutasun, mamasa ta dito. Kaan, comics. Unya, ang comics sa una, kay daghan mo kailan, aliwan. Unya, sa una, malipay. Nagyod kayo ko mga kalalabs nga. Na ako'y sungbok. O, na ako'y sungbok ba? Nakuha mo na sungbok. Kanang ano gani kanang mura po na siya comics mga ang sulod ana niya kay puro mga kanta, mga bagong release sa mga song. Kanya na siya yung mga chords sa may mga chords siya, depende sa ga-publish kung butang ba niya chord ang maong kanta. Unya ana mi magtapok diha, mamasa da yun mig horoscope. Nakitikasan man mi sa una kay naiyara man ang ibitay diya ba sa gawas ang mga newspaper. Ah, mangukoy dayon mi mo din na basa na mong horoscope. Nya, dayon kung makabasa mi, feel na mo, kita mag, ako maginiro na, di ba? Sinana ba? Inana sa una, kasimple kayo ang ato ang panginabuhi. And then, ang San Carlos sa una, mahinumduman ako sa una nga, hindi pa dyan ni Mao, labi na dyan sa may plaza. Dyan na may plaza ba? Kanabi tong napanay fountain sa una din na. O niya, hindi pa dyan siya kaayo, daghan kaayo, like karoon nga, daghan na kitag mapilian nga mga kuan, mga kanang pagkaon, pagkaunan, natay Jollibee, natay McDo, mang inasal, o sa panadya, ay inasal, no, inasal. Dayon napatay Chowking, daghan na kaayo. Kumbaga, kung unsa na ang naa sa mga dagko nga mga city, naanapunta din sa San Carlos. So, ingon anak kanindot kay para di na itong muadto sa laing lugar, mubiyahi pa ta. Kaysa una, good food. Muadto Bacolod sa una, makapalit lag mga Dunkin' Donut, makapalit na ukuan. Ay, las, mura nagkuan na kay kabang, na nakay bit-bit nga ka ng pizza. Gikan kag Bacolod, ano, miya paminawon ba? Ano, so muna guys nga, kung imong ma-relate ang before o karon, layo-layo kaayo. Ay, labi ng mga bata, on.
ang mga kabataan una naturon kay more on gadget sila. Gatutok sila sa gadget. Okay, unsahay gina ang gadgets good gihimo na sa inahan nga yaya. Dali diri, dali anaon din sa mama. Dali diri paglingkod o di cellphone o kay manglaba ko. Ayog gawas ha, ayog kiat niya. Ang bata, mo nang ang bata weak ka ayo unsa ilang immune system. Kay ang ilang lawas mismo, dili kay sila, wala kay sila ga-exercise, wala kayo sila. Di pa na mo sa una nga mag-Chinese garden, mag-shatong, mag-kambor-kambor, mag-bahaw-bahaw. Kasi nalay mong dulaon sa una. Niya magdula po ni sa una, huwag ka ng tinda-tinda. Oh, himuon na mo na kwarta ng mga dahon. O niya mga malipay namin na aming mga taklob sa Tansan. Ano ba? Dayon, naunta sa una, kanang ambot, wala naman ko kakitaan niya nga tanong, oy Ma'am Juliet. Kita ka tong sa unang, Ma'am katong tanong, nga mura siya pinggan, nga green. Ano mo, naimun sa una, namo o kanang, ano, kanang pinggan, ano niya. Ano ba? Nya dayon, malipay namin mga ligo, may dagat, ala, ligo mayo. Hangto na mong mga buhok, nga bronze, nga... Apason dahil mo dito sa kuan. Apason dahil mo bye-bye. Saan dahil yun, me? Dalamig bunal. Nakiyakot nung tate sa una stricto man kayo. May yun siya na, naligo magdagat. Wala, may ligo tayo. Ay, madahan. Wala baya ka na. Nang, may manangid. Manangid, may gaina. O gabiin mo, di man ka musugot. Ayan, naligo mo. Wala tayo. Pero ano, ang mga liog, nag-asin-asin na sa... Nanak, so, kasadya sa una kay San Juan Mami before. So, repeatin na mong sadya agad. Nga na ba? Karon, lain naman ang mga bata ron kay, ano na eh, mas ano sila sa gadget. And, advance kay mga bata ron, guys. Grabe ka advance sa ilaha kay, okay mo, makompirma good na ko na. Ano makaingon kong advance kay nagukuron sa preschool. O, gat-teach tag mga gailad o 4, 3, 4. Sa una, 2008-2009, nga diyan ko sa una, gasugod-sugod pa ko, tudlo aning daycare. Ang mga bata sa una, ako na sila sa una tudloan og linya, linyang patindog, linyang pahigda, vertical, horizontal, sleeping line, standing line, curved line, di ba, ingon na, maginang basic, no? Di na sila kuan, kanang imo pa ginang agakon ang kamot. Gakon niyo mo ang kamot nila para makamao sila musulat niya. Tudluan ni sila ang saon pagunit sa lapis. Ay, karon di na, oy. Nga to. May pagpapagunit sa lapis. Bagis na dayon. Inana sila. Kaya tungod, ano eh, advance na po'y mama nga tudluan po nila ilang bata ahead of time. Kanang advanced learning ba? Ang mga bata po doon kayo, mga bright. Mga bright ang mga bata on. Kaya sa imo mga kuan, lahi na magud kay ilaha nga ginatuyukan ron ba, lahi na bitaw ilaha nga ilaha bitaw nga panahon karon i-compare sa una nga mga bata. Murag makaingon ka ba nga lahi ang sa una ug sa karon? Lahi argit siya, guys. Okay, so sa tong balita mga kalalab, sa batang babayi, ang batang babayi patay human gisumbag ang iyang ulo sa iyang classmate. Uy, sama ni babayi nga bata gisumbag, ay sobra naman, no? Grabe naman kung ingon ani ang mga bata sa school. Naman nung bag di ay, unya, may nagtag sumbag niya, na, nakalas pag yun ang kinabuhi. And, ang atong balita nga usa sa lokal kay sa Calatrava na hitabo mga kalalabs. Kumbaga patay sa lungsod sa Calatrava, ang biktima gialigar mauy nanguna sa kagubot. O kani? Musani istoryaan ni ron mga kalalabs. Ug ato na ron taga-agpagtagad ang ato ang hisgutan. Basig makasingit na ron sa ato ang drama nila ni Gigi Ma og ni Monji. Matod pa sa tong topic, unsay buhaton para malikay sa tentasyon, labi na kay may pamilya na ka. So kung kabalo ka nga na kay pamilya, and then sulsulan kag may simong konsensya diha, dapat to imong asawa dito natulog na ron. Nay magparaig diha mo sabak-sabak nga girl. Sexy ka ayo, di ba? Nya mo ana po kadayon, tulog bitaw to ko, misis.
bitaw. Na diay ka wa kakabalo nga ang kasabay ni mo katagay ug inom anak nga ilimnan kay aw ilim ilimnanan kay imo ding silingan na nanmuged. Ah grabe mo ba na gabi. Day aperte sa baksabak atong chicks dito gabi oh. Awa na kulating pag-abot. Doon sa kuni buhaton para makaligay sa tentasyon, labi na kung may pamilya na ka. Huwag yun pinaka-importante mang kalalabs, no? So, mga hatag-tarog tips, unsay buhaton sa usa ka pamilyado. Okay pa, malikay sa tentasyon. And, ay kalimtin ninyo guys ang atuang horoscope. Excited na kumubasa. Kaya nag-aadlaw ta natay fresh nga mga horoscope nga itong idalit kaninyo. Alright, so the time now is 7:31 and I think I'm gonna play sa kong song and I will be right back for my second gap sa itong program. And at the same time, you can drop your greetings and shout out sa itong live K5 San Carlos Digital 95.7 and you can share sa ito ang live, okay? Pero I would like to say hi and good evening to Ma'am Juliet Chu and Sir Junimar Rodriguez. Song hits, Ma'am Lady Ann. Oh, grabe, Sir Junimar. Oh, kabalo, good ba? Good evening, Madam. Yes, Sir Junimar, thank you so much. Ma'am, Madeline Yamazaki. May gabi ini mo diya, Madam. Diri, Ma'am, mga bata, grade 1 or elementary, na sila laptop, touchscreen pa. Kada isa nila unya, magdalapod sa balay. Wow. Yun, anak, nag-grabe ka high-tech ang mga bata. Oh. Kintungod sa technology na ito nga, ga-upgrade nga, ga-upgrade. So guys, mabalik lang ko and let me play this song from Nelson de Castillo. Here's F, only here sa 95.7 K5 News FM.

0: to Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako gusto lang inom inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihina-hina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Hey! Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
0: DTX
2: Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal, mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
0: Food Supplement for Men. This is K5 News FM. Your official news and music station.
10: Alright, the time now is 7:47. And hello, good evening. Ay, hi, dito Pam Pam Bla. Ana si Miss Pam Pam diri on, i-comment. Oh, ana si Miss Pam Pam. Shout out, Ma'am Lady Anne. Good evening. Musta magkadaday, Pam? Kauna ka. Nawala ng huot sa dughan. Shout out daw sa tanan mga taga-Malangsa, Valihermoso, nga naminaw karon. Ay, may gabi mga taga-Malangsa, Valihermoso. Hello ninyo, guys. Ako ang inyong Lady Anne, nga sa una nga magbalik-balik ko daan inyong lugar sa una. Magsigira miglaag diha. Hello, hi sa mga naasa Valihermoso, dili lang kay sa Malangsa, kung dili tibuok nga mga sitios and barangays diha sa Toboso. Kay pirmi gyud ko sa unang galaag diha kag as in magano mi meet up mi sa mong mga friends din ha. So usa na diha ang Malangsa nga amo ang ginalaagan sa una. So, kumusta kumusta? Labi na diha sa Maya. Labi na diya sa may kuan, labi na diya sa may kaninga Guba o Valihermoso. Pirmi ko sa una sa Guba diya lang, Ati Amay. Hi, Ati Amay. Oh, kailan mo, Ati Amay, ka nang naninda o tabako? Nga, sa gani nga mga tabu na anak sila. Okay? So, hi and good evening sa mga taga Guba o Valihermoso. Dakan kayo kong mga kaila din na. O, labi na sa may puan, dapit sa may... Dapit sa may kuan ka ng katong sa may sapa ba? May po ko diyan sa una, galaag ko sa una diya. So thank you ha, thank you so much Miss Pampam. Si Miss Pampam, ano siya, abi niyo mumita ma, mag-uol ko. O, anong hilak di ito? Kasayang manggod sa iyang hanga page, good. So ako may kinakatabang mga kalalas. Ako naman po ni si kuan, uy. O ganig ka ng mga hubo-hubo, dili niya i-restrict. Yan po, Ito yung ano po ni si... Si Mr. Kuan, may talo. Hey to Ma'am Juliet Show. Ano si Ma'am Juliet nga? Wala ko idea sa tanong, ma'am. Samutan kay kato namang mga plastic nga pinggan. Pinggan katong baligya sa kayapak. O ka okay ba? Unya katong kalan nga gagmay ba? Magluto-luto mi. Ako sa una, ma'am, naabtan dyan ako kanang pinggan na eh. Wala, di ma'am, may dato, ma'am, nga kanang makapalit. Na namang guna sa una, sa time na mo kanang mga pinggan nga plastic. Pero wala ko sa una kasulay, ana. Kay tungod nga kanang pigado ba niya. Dayon, ang ako mga kadula, parihara man po namong mga... Nya, sa una, ma'am, kay mag-uuldyo ko sa una dayon kay nga no, namamisilingan sa una nga kanabito ang ilang kanang mamalipay kaani nila baka ilang relihiyon. Oo, speaking of lain nga relihiyon, na ako i-drop name ang relihiyon, no. Ang ilang relihiyon sa una, naana sila kanang, kumbaga ilang mga anak ba, may mga sponsors dito sa gawas. Karo, na ako'y friend nga may, naana siya ikuan, sponsor. Kabalo ba mo? Kabalo ba ka, Ma'am Juliet, kinsa sponsor nga nakakuha niya? Okay, matingala naman lang mi, ma'am, ba nga, inag-abot sa package, ma'am, o dagko ka na siya ka ng mga paper dolls, niya, mga stuffed toys, niya, mga dress, niya. Siyempre, bata ka, maingit, masuya, gikula ka, may panisiyan, no, nga. Niya, magpana po, mi, sponsor-sponsora po, mi, biyana ba? Niya, na, and then, na, lately lang, ha, kanang, ato nga time, siguro mga 2 years ko nakabalo, nga ang iya din nga nag-sponsor sa iya ha, si Linda Blair, kato si Wonder Woman. Umauda ito. Basta nakaigod din mi, hello, oh my God. Nagpibira mami, galantaw ni salida nga Wonder Woman. So, mga iya hang naka-sponsor sa iya ha. Okay? So, muna, kanilaging bata pa ta, masuya ta sa uban po nga mga bata. Pero, kami sa una kay bigado gud ba as in bigado. And hi to Melchora Bardon. Hi nay, madam mangayo si Celia Melchora og love song. Ay sana all. Unsa man nga love song? Katong himayang nahunlak. Hi ninyo diyan sa painitan ni Nanay Melchora Bardon. Naminaw sila ko sa to programa ang Love Notes. Dili lang kaya kanilang tindahan gud kay painitan naman ni. Eh. Oh, morning na sila diyan ro naminaw. Ay, ito Jackie, may gabi eh. Huwag ni ate Celia Villacroces, may gabi ninyo din ha. Naminaw si Celia Villacroces o si Melchora, o, diba? Sabi ko sa inyo eh. Ay, wow, nice, no, swerte siya. Yes, ma'am. Oo, grabe dyan niya kaswerte. But anyways, mga kalalabs, yes, akong giingon mga na... Kung gusto kang makahami sa kutis, and the same time, makawagtang sa bugas-bugas o galapap sa namong, bau-bau sa mga kalawasan, sakit-sakit sa panit, uga, kanabitang mawala ang mga pimple or mga pimple free ka dyan sa imong mga nawong, sa imong nawong. So, na atong DTX sa beauty soap. Dako ka di katabang, guys, na para mawala ang ato ang bugas-bugas. Kaya sa iba ko, maumagod ni makaguba sa tong adlaw, labi na niyong mga batanon ron nga mga babayi, nga murag, kuan kay sa ilang part nga naa sila yung mga bugas nga mutubo. Lindot kay sila ron ba kay, kung naa sila yung bugas, no? Sa karon ba nga panahon nga mga generation, kung naa sila yung mga bugas, naa sila yung pimple, naa sila yung ginapalit sa Shopee nga kanang murag mga bulak-bulak, ibutang nila dito sa kuan sa ilang bugas na ay mga blue, yellow, pink, ano ba? Kami taon sa una kay og bugas og bugas sun mi sa una. Amore ding butangan og toothpaste, ano ba? Karon kay social kay nanasli ka ng mga kuan ba no mga ibutang sa bugas nga dili mabaw-an nga bugas. Naana may mga bulak-bulak. Mga teddy bear, oo, kita jug kubas kung pagumangkon. Sabi mong nawang ate, pwede man ang lahat, bulak-bulak. Siya, namang kukuy kuan, mami. Namang kukuy pimple, nilain kita naawon. Naanananaro. Sa kami sa una, kay toothpaste. Ma'am Juliet, kung sakin lagi nabutang nila, bugason sila sa una. So, naana to ang DTX Beauty Soap. Makatabang ginakayo sa inyo, adiya. Labi na ka nang naamoy mga body odor. Baw-baw sa lawas, oo. Okay, so ato din pasalamatan no kay naamang good tayo listeners or naatay tigpaminawan sa to adini kay dako kita pasalamat nga gipili niya ang K5 News FM nga maoy ulian sa ihang nakita nga Apple nga cellphone dito sa may Marina Park Gaina. Congratulations and thank you so much nimo Sir Michael Hinardino. Sana tularan ka ng lahat, sir. Na kung makakita ang cellphone, iuli. So, daghan dyan kayo, no, nga, unta pa. Muni na kanindot sa mga taga San Carlos, kay ma, daghan nagit kay din sa K5 nga muuli og mga gamit. No, nagpagay may mga IDs, pagay niya diha, oh, may mga wallet pa, ako ba pa na-claim. So, mauni nga, dako gigig pa salamat ni ma'am na ang iyang cellphone na uli. Di po ba, lalim mahal ba kayo ng Apple ay kami yung tanaan ni Mati, niraga yung minsinitas. Minsinitas, ragin yung tawon. So, and then, nako ganyan nakita nga balita ba? Actually, kani siya nga balita, gawas na nino. Sa ito ang ibalita unta. Pero, naano na po ko eh. Kaning usabi taw ka kuan, dulaan nga 1.3 million ang bill sa kuryente. Uy, unsa naman yung tawo ni? Nga imuhang imong gamit sa sulod sa balay, eh, kuan ra ka ng usa ka suga o usa ka mag-electric pan para di ka. Nga imong bayaran sa kabulan kay 1.3 million. Uy, naunsyalan. Ang sama ni, pastagard na po ni, sir. Madala ni staggered by Sergio. So, mamon na nga kanang unsa di pa-staggered ra ni 1.3 million sa i-divide na sa ano sa 5 ka bulan ang 1.3 million. Kila may bayaran na niya tag 200,000 kapin. Ay, buday. Ya ipatong na po to ang sunod nga bill. Ay nako.

Sa kuan ni siya ang painitan ni Nanay Melchora Bardon na Ma'am Juliet dito sa Atbang sa Phase of War. Diyan na ilang painitan. Nami ka na yung mga baligya. Diha ka na ay mga makaon bitaw nga ka ng mga Pinoy. Lagan yung luto ka ng binukid ba? Ganahan kay ko. Nindot ka na yung mga painitan diyan na ay bilyaran po skili. Madalag stagger o bitaw no, ba si Tibuk barangay naka-attach niya ba no? Uy, kuyawa, gila ni 1.3 million uy. Hasta ako na shock yung ko pagkakita na ko sa news ba. Ay, posted man ko ni Sharon sa mua sa toang page no, sa K5 San Carlos. You can check diya no, kay naagyod o, oh, bill o, oh, dako kayo.

Okay, sa itong balita, asawa. Ang hindi mo ko di. Sayop din niya itong balita. Dahil lang ha. Magmaani. Batang babae patay human gisumbag ang iyang ulo sa iyang classmate. Iyon ana ni ka kuan ng mga estudyante ron. Ani nakaisog. Patay ang minor di edad nga batang babae human gisuntok sa ulo sa iyang classmate nga lalaki sulod sa ilang eskwelahan sa Davao City. Ang biktima gilalaman nga si alias Hyra, sumala sa pamilya wala dayon nagpakita. Wala dayon nagpakita og seryosong sintomas ang bata human sa insidente. Tungod ni ini, nagtuo lamang ang kabanay nga sagad nga sakit lamang sa ulo ug hilanat ang nasinati sa bata. Rason nga gihatagan lamang nila kini og unang tambal sa ilang balay. Apan pagkasunod adlaw giingong mas mi grabe ang sakit sa ulo nga nasinati sa biktima. Rason nga gidala siya sa tambalanan. Base sa resulta sa CT scan sa mga doktor, nasayran nga doon na internal bleeding sa ulo. Kusog siguro ang impact nung paghapak no sa classmate sa ulo og naputlan og ugat. Ay, ambot na lamang ingon ani nga klaseng panghitabo. Naputlan og ugat ang biktima nga miresulta sa paglala sa iyang kondisyon. Bisan pa man sa paningkamot sa doktor apan namatay gihapon ang bata. Nanawagan naman ang pamilya ni Hyra sa tanan nga mga ginikanan nga dili baliwalaon o seryosohon ang matagsumbong sa ilang anak para makalikay sa susamang insidente. Kasamtangan, nanawagan sa patas nga investigasyon ang pamilya sa biktima aron makabot ang hustisya. Okay. So, sa karon mangod mga kalalabs, no? Imo pod na nga kung ano ng mga estudyante ron, sus gahi kaayo. Mga kahikig mga ulo. Oh. Sa panahon karon dili na ka ba kakasiga sa imong mata? Dili ka kagunit? Dili ka kadako og tingog? Ay, daghan kay balaod. Oh. Kasuhan ka. Sigahi, di ba? Kasuhan ka. Sugid yan ka sa bata. Mama, gisigahan man ko ni teacher ga inag mata. Pantag ganyan yung maestra. Ako kanyo, ako kasigasiga niya kung mata ni mo. Ah, ako na siyang kung anong... Mama, gikuptan ko ni teacher gain na sakit kay gilago-ago to. Ana po. Maunang mga bata ro, mga super kabail. Kay gamay nga disiplina sa maestra, seryosohon sa ginikanan, masuko dayon, magpalaban dayog balaon. Ang kami sa una nga, Eskolehiyo di Santo Tomas, sa una nga, gipalood mga ganimigasin ni Father. Oh. Ipalood mi kasi ni Father sa una kay kanila gipong may pagkabuluyagon po ta. Pero dilito siya yung buluyagon nga ano. Yung kaagi po kuso nag-face the wall. Mga 15 minutes, face the wall. Na yun, kaagi po kugluhod, ugmunggos. O kay mga kanigong mga grabik po ka. Pero sa una, pero sa una, guys, oo, na ito si Father, din ako i-mention ang pangalan sa pari, ha. So, goon mi niya, kuha dito, ustias ba? Kuha mo dito, mamulgar na this radio, eh. Kuha mo dito, ustias.

Huwag mo ni Kuan. Grabe na, nimo na. Pag abot dito kay, siyempre curious kayo, may namoy wine niya, namoy ustyas. Ay, isaw-saw na mo ang ustyas, mga umiguna. Ano na, kasala na ta ni ba? Sige na na, ang mga bata, kami sa una hinuon, kung na'y maestra, manglingkod ragid mi, maminaw mi. Labi na to sa una nga naagi mi maestra nga terror kaayo, nga kadlukan jud kaayo namo ba nga maugyod na siya ang kanang maestra nga kung siya na ganinay subject nga magtudlo na mo, tulid kay na among lawas. Dili na mi kalihok-lihok, no extra movement. Imong mata to aragit sa blackboard, di na ka maglihok-lihok, maminaw ka. So karon lahi eh, ang mga bata ron kay yung attend bitaw kong meeting sa Tanyon. Oh, Juliet, naminaw na. Yung attend kong meeting sa Tanyon, number one dyan nga concern sa teacher, si Ma'am Alia. Ma'am Alia Lawas. Hi, madam. May gabiin mo din, ha. Ang number one dyan nga concern sa teacher, ang kabuluyagon, good, grabe yung pagkasabaa. Ano sa mga bata, di, yun, mo maingon nga panghilom mo. Matay na lang ni puto na yung ugat si imong liog. Ngilaw mo ha, di agay mo to manay. So mauna nga, ang mga bata ron compare before, ako dyan kay kalahian. So, kaning nahitabo ron sa usa ka bata nga namatay. Nga, gikuan sa iyahang classmate, giparok guro ang ulo. Doon sa dayon, na ano eh, na nikwantong ugat. Naputol ang ugat. That is why murag na ano jud siya. Natam-an gid maayo ang maong bata. Umana siya guys nung kita pong mga ginikanan ba ato pong maymayan atong mga bata when it comes sa mo atong eskwelahan before mo sa school o dili mangaway, dili mang ano, manakit. Pero napod ba yung sahay nga kanang self-defense ba? Kanang ganing takabalo sa istorya, no? Unsay hinungdan, nganong naabot sa ingon ana. Kinaman ko yung mga bully, mga students, gusto kayong mong bully, silang mga classmates. So, maubitaw ron nga ang atong balaod about aning bullying. Nagkagrabi kay na uban, wakasabot.

Wala kini mo patuo nga sa iyang kapungot, mikuha kini og bato og gipokol ang ulo sa biktima hinungdan nga namatay kini. Sa karon, anaan na sa kustodiya sa PNP ang suspek alang sa tukmang disposisyon. Okay. So, mga ingon ani nga kuno kanabitang mga magbarkada. Usa mo sa usa mo ka lugar nga gakuyog mo og inom, natagay mo. Abi ninyo happy-happy na inyuhang gabi sa ingon ani bang kuan nga scenario nga magtagay, lipay-lipay lang unta. Pero naagud panahon nga maabot gud sa dili maayo ang pagkinuyogay, ang pag-inumay. Dapat unta no nga kanang mabitaw na diya sa urban o sa urban. Ako believe lang yung kay ko diya sa urban kay bisag unsa ka kanang mga tao din na lain-lain kay mga mix ano naman na diya no. Muagi ko diya sa mga kilid-kilid na yung mga mag-inom. Ang hinuon siguro ako kay lakan kay ko kaila eh. Nangigap na kaila ba? So, manampit na sila, manampit. O wala po ko ka, kadungog, madugay na ko. Itong bagawa ko kadungog nga na magsinamok diha nga gainom. Kawat noon ay daghan. Pero kaning mag-away ba? Okay. So, disod kayo no sa panahon karon po gihapon nga ikaw bitaw nga wala kay intention nga mangita kagubot. Wala kay intention nga ang imuha lang unta nga nisabay lang ka sa kauban sa mga kuyog, ning sabay lang ka sa maong pag-inom, pero wa day ka kabalo nga last na di ay nanimo. Na ba? Unta nang kuyog pagani mo nya karon nagbinukpukay na hinom og bato. Pero say wa man gud ta kabalo kung sa pahinungdanan ba? Unsa di grabe nga hinungdan ngano nga naabot sa ingon aning pagbinukpukay og bato. Ma'am Janet Dakdaka Bugwas, ang mga bata karon mga OA na. Kami sa una, drone na lampaso o eraser. Yes. Manglupad ko na, ma'am. Manglupad ko ng mga lampaso o eraser sa una. Gani og musugod ta sa atong mama, tiwasan pa ka, o. Kanang mauli ka sa balay, maghilak-hila ka, ingnon din ka. Hilak man ka, kita kung away dito, gawa, balik. O. Kambalik ati wasag bunal. Ingon na nabitagit sa una no makamiss pero grabe ang pagdisiplina sa una sa ato. DJ Lady Ann, nagkagwapa lagi ka sa live ma'am. Murag din na gini maayo. Ay Tay Jackie, kagwapa gini Joan Warden oy. Pemini siya ga-join sa mga contest, mga kuan, mga Miss Gay contest. Oo. Nami po ni, nindot po ni Musaya si kuan, si Jackie. Ma'am Juliet, madalag, staggered ba si Tibok Barangay, gani ma'am. Okay, so the time now is 8 to 10. Lesa ta ko sa ka music mga kalalab sa. Mubalik lang ko for my final cup para sa to ang topic karon. Okay? So stay tuned only here sa 95.7 K5 News FM.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa Osaka, si Mana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Pirbe ka pangihi. Hanap ka paranaw. Og pagpamhinod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun tayo. Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman from Man.
10: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. This is K5 News FM. Your official news and music station.

All right, back to the program. And ang bilis ng oras ng Rakanus Arataga-ina nag-isgot, nag-istoryahan na about sa mga balita. Pero karon, alas 8, 18 na. Ano ba yan? Hi and good evening. Mayong gabi ini mo din na Sir Jimenez Gingging. Good evening, DJ Lady Ann. Kumusta ay? Okay lang, bisag wala ko'y tingog, gaina, kay nag-host manggug ko sa mo ang program, gaina, kay gaina, nag-celebrate mi sa mga Nutrition Month, sa mo ang mga kabataan sa daycare, sa Barangay Rizal. So, I would like to say congratulations sa ako ang mga parents, labi na sa ning appeal mi sa mo ang cooking contest, ang mo ang menu, gaina, kay Laing, naka-first place mi, gaina. So congratulations na tong mga mama sa inyong pagpaningkamot and champion mi sa mo ang best in headdress na mo nga bata gayina. So thank you kayo, Kaiser, na ikaw gid ang ina best in headdress sa tanan, okay? So giuban na po sa kong mga kauban nga mga child development teachers, Teacher Reggie Larida, Teacher Marian Tangarurang, Teacher Ria Birolano, Teacher Annalyn Hisman, Teacher Julieta Angkon, and ako ang ilang kauban gaina. And kiubanan po mi sa mo ang mga officers coming from sa DSWD office. Sa ilang hectic schedule gaina, kay tungod na ay pee out ka ng sa ano ba? May panghatag gaina nga namurag unsa tig panghatag gaina, mo ko kay ko kaklaro ni ma'am. So Ma'am Dorcas Dio Gracias among the officer gaina na sila si Tita Yeng Ibanez amo ang anchor person, sila si Irish, sila si Dorina gaina. Thank you kay for coming mga madam. And ang mga boys po na sa office gaina, daghan po kay sila, Sir Noel, thank you kayo, Sweko. So ingon ana bitaw kanindot nga kanang naay mga tawo nga likod sa inyong programa na ang mga kinakusgan pud nga mga tawo nga naa sa inyong departamento. So daghan jud kay salamat ninyo, Ma'am and Sir. Natigayon gid ang amo ang Nutrition Month gaina. Uy, magpasalamat po din sa mong kapitan nga very supportive kayo, Cap Herlani Hisman. Thank you, Cap. O sa mga taga-opisina, De Rosemary Masaba, among treasurer, and Kim Castillo, among secretary. O sa tanan na lang, De Lord at Ana Rolin, o si Gisrael Alpon, okay, sila si Bibang, o Dilubio, and Geneva Dilubio, and si Jenjin Gaina, oo, daghan kayo, salamat kayo ninyo. Kung wala mo, nga ning tabang na mo sa mo Nutrition Month, magunsa na lang mi kay wala mi budget.

0: Alright, so diri tanong sa to ang sa to ang hisgutan kay ina. Eh matud pa nga unsa kunoy unsa mga buhaton para makaligay sa mong tentasyon labi na kung may pamilya na ka or doon na kay partner. Una, kung nanagani kay partner or nanay partner ang usa ka tawo para makaligay sa samaong tentasyon. Mas maayo gin nga protektahan gyud ninyo ang inyong nga relasyon. Una, alalahanin ang iyong pangako sa iyong partner. So katubitang nagikasal mo niya ni atubang mo sa pari sa mata sa mga tao, mata sa pari, sa ato ang sa nakofacit sa inyong nga marriage and the same time sa marriage o matrimony. At the same time sa ato ang mahal nga makagagahom, nagsumpa ka diha or nagswear ka nga till death do us part, di ba? May ngunana magyud na inukasal for better or for worse. Nya ko lang diara dito kutom nya pagkasundod ad si mana nangita naglain. So maginingon nga ka nang kung kinsa man ang babae o lalaki nga imuha nang giseryoso nga mo imo gipakaslan. Para to gabi nag-abot sila sa 64 katuig. Una niya gipakaslan, may lima na sa kaanak ay gahulat ragit ko na siya tinudanin na bagid ilang gugmang duha. 64 years silang nagkuyog ha. Gabi niyo kayo ito balita. Gabi eh. Eh, balita na to din. Yun say, makalingaw ka bang magbasa nga, which is tinuod. Tinuod nga nahitabo. Okay? And then, kung kapaminaw ni mo nga like babae ka or lalaki unya na magsigig pa na magsigig ko ani mo sigiga chat ni mo manay magsigiga paduol ni mo chancing ni mo likay dayon ayaw naghulat nga ikaw na pud unyay mo chancing ha. Example, na anay nagsigig angkas imong motor kay magbahaton, kung magbahaton nagkausa okay ra enough ra na, pero madungag pa nagpahatod-pahatod at ayaw na. O ingon niyo mo palit kag motor niya sunod eh. Kaya ako asawa, masuko na raba. No? Kanira bang mga maritis sa palibot kay lainon raba dayon na. O. Sa ilang sa imuhag, istoryahan na yun mo po sa ilahawa na o ilain na kayo. Ingon na mga maritis na ka guys. Dayon, okay, likaya ng sitwasyon nga maghatag o ginaingon nga tukso. Layuan mo ako. O, diba? Tukso, layuan mo ako. So, mga ingon-ana, may mga secret nga pagpanagkita. May mga private nga panag-istoryahanay. And then, naamoy mga interest sa usag-usa na may mga romantikong interest sa usag-usa. Muna'y dapat likayan nga imong hunahunaon imong asawa. Kung gusto man lang kakachat, chatin imong asawa din na. Ay, di lady, di man mo reply, tawagan, di pod mo tubag. Aw, mabitaw nang gituyuan ang pakasla, nagwanta ha. Nakasimple, di ba? Kanakay tinuyuan, kanakay maunang babae o lalaki nga imuhang gipakaslan. Ya, karon kabalo na kag-unsa, aw. Nagingon nga, agwanta ha. Kay, muna magina ang para sa imo ha. Okay? Pero nabagya po, no, bisag unsa pa nila ka, kwan sa kanang ginaingon nga sa kanang kasal, di kasal o gabi bunga-bunga pi magbulag regya po. Naging mga ingon ana, di gina na tumalikayan. Labi na o dili na sila kwan sa usag-usa, dili na sila okay ang ilang relasyon. So, may dugayan, di ba? O, magbulag ta, oy. Sa papel na lang takasal. Ana da yun ba? O, di ba? So, mas maayo gin nga ang inyong communication sa usag-usa, open mo permi. Dili magsigig ingon nga kanang aon ya ra ko mo chat. Well, dapat update o bisag asawa na nimo kay kana kay asawa na nimo. So diha pa lang daan ipakita nimo nga mas sobra pa gyud. Kung unsa yang nga paglantaw sa imo ha, mas imo pa yung pasubraan pag yun nimo. and maging true ka sa imuhang kaugalingon. Kung paminaw ni mo nga nakuha na kasalain, paano sa ang imuhang nga ang imuhang nga feelings. Dili dayon dapat ni mo nga na in love na kuha ni mo usao. Ayaw, okay? Kay una-una anabya kay asawa or bana nga uliun pa ni mo napakay mga anak. Kanang mga uwag-uwag nga pansamantala ayaw nagsudli. Kay ang atong pamilya mo ato ang iuna sa tanan. Atong asawa, atong bana, atong anak. Ayaw nga atong mga anak. Okay? Mga panandalian nga mga kalipay. Kung sa iyo na hinungdan nga magkaguba ang mga pamilya. So dapat kung magdesisyon man lang gani, dapat kamo gyud mag-asawa ang mag-uban sa maong desisyon para maabot ang panahon nga wala ma-blame yung duha. Okay? So mao na siya mga kalalabs, no? Para maging ligon pagyud ang maong relasyon, dapat kamo yung duha sa imuha nga partner ang magtinabangay. Maingon man ta nga sa kasakit o sa kalibay, yayungan tang duha. Ready na ba mo sa inyong horoscope? Okay. So, Aries. Oh, maminaw. Ang Aries kay magandang araw para simula ng mga plano sa pag-ibig, maging tapat sa iyong nararamdaman. Nakagipanguyaban din na hala. Ligahi din na si mong gugma. Kay murag swerte ka aning butanga. Taurus, mag-ingat sa paggasto. Isang mabuting balita ko. Nahal ko no kay balita, may good news ka. And Gemini, maging magaan ang pakipagsalamuha mo. Iwasan lamang ang pagdalos-dalos na desisyon. So kung naakay plano ka ron, dili dayon ingon nga, imuha dayon nga, to himuon. So imo sang timbang-timbangon kung pwede ba? Okay na ba ni? Diba? Cancer, unahin ang iyong kapayapaan ng isip sa pag-ibig. May pagkataong luminaw ang isang sitwasyon. Leo, lilitaw ang iyong kumpiyansa sa sarili. Oh, grabe kayo ni fighting spirit ng Leo. Sa pag-ibig, magandang panahon para ipakita ang iyong talento. Wow! Magkaon lagi niya kung talent ba? Then, Virgo, ang sipag mo ay mapapansin, huwag kalimutan, maglaan ng oras para magpahinga. Sa kakapoy, ay kalimut yun, pahuway yun, okay? Ayaw lagsuko, pahuway lang. Libra, magiging mahalaga ang balansi sa trabaho, personal na buhay, huwag makinig or maminaw sa payo ng taong mapagkatiwalaan mo. Okay? Scorpio, magtiwala sa iyong kutob, ngunit yaking may sapat na batayan bago magpasya. So, before ka mo, kuan mo, mupasya sa imuha nga desisyon, hunahunaon sa nimog sa makadagan. Sagittarius, posibleng magkaroon ng bagong oportunidad, maging bukas sa mga pagbabago. Capricorn, ang iyong tiyaga ay mabubunga sa pag-ibig, ipakita ang pagpahalaga sa mahal mo. So, kung nakaruhin ni gugma, ipakita pagod kung unsa ka, katinuod sa imuang gugma diha niya. Okay? Kay madugay magbunga ragid na ang tanan. Aquarius, maging puno ng idea ang araw mo. Ibahagi ang mga ito sa tamang tao. Okay. And Pisces, sundin ang iyong puso. Ngunit gamitin din ang isip. May positibong surprise na maaring dumating. So, maoni guys, no nga. Paalala lang, ang atong horoscope, for fun rani, libangan rani, o dili batayan ang siyentipikong ebidensya, o maaring itong gawing inspirasyon. So kung paminaw ni mo ron, inspired ka sa imong horoscope, tutob ra sa pag-inspired ha. O dili lang na to seryoso. Ngunit, kung ang imuhag yung decision, mo ay naa sa imuhang mga kamot. Okay? So that is why na guide ang gini ang horoscope. So daghan yung king salamat mga kalalaps. And sa mga naminaw, sa mga nag-comment din ha, daghan kayong mga ning-comment sa tong live ron. Salamat kayo ninyo mga kalalaps. Until tomorrow, same time, same station, same DJ. Salamat sa kung uban din ni Mission ni Nilapon. Ako ang Tech. Sa ngalan na lang po sa mo ang station manager, Sir Brian Morden. And of course, among CEO, among big boss, Doc Camille Itangoy. Dagang salamat and good night. Amping mo kanon nay mo mo.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa nga markuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mapakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline na vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Rosanne, bau, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Dami, gidang extend.
11: Extend Food Superman for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: The doctor is in.
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
19: Mga ka-DTX og ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
20: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
19: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
20: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
19: Amo ba?
20: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
19: Gusto.
20: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density. density.
19: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Mm. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Mm. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
20: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
19: Oo.
20: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
19: Mm.
20: Ang taas nga demand sa oxygen, mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
19: Ah, maulagi.
20: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants.
19: Mm. Kung
20: nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
21: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
19: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles.
20: Mm.
19: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
20: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
19: Palakit lawas,
20: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
19: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglanon nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
20: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
19: Correct.
20: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
19: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
20: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma Jord, imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
19: Mojo, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So, aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gibust ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag-unsang impeksyon.
20: So, simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, maadto man ka atag gym, aron mahimo atong panglawas, himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na jud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
2: DTX 500.
22: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. MITC ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MITC 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI.
2: MITC ang alkaline nga vitamin C. Pabalik sa mga buti. MITC kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
24: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
25: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
26: 2 weeks pa lang
25: may alibyo na.
26: Pag 1 month ka pa,
25: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
19: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
20: Og ako no sab si Dr. Ramil Uy, hinaut untang na inom nanyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og MITC, ang alkaline nga vitamin C.
19: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
20: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
19: Gusto.
20: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Mm. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
19: Mm-hmm.
20: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 MITC sa atong lawas.
19: Kana.
20: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
19: Mm-hmm.
20: Nya mantikaon usab sa gabi og naanda nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
19: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining MITC og DTX 500.
20: Mm.
19: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
20: bad
19: sa cholesterol, maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
20: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
19: Gusto.
20: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser. Ang pag-inom sa DTX 500 og MITC sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
3: DTX 500.
4: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.
19: Ang DTX og MITC ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
20: Wow, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
19: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
20: Mm-hmm.
19: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
20: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MITC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
19: Hmm.
20: Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MITC ang gatambay na daan sa imong atay.
19: Kampiyon.
20: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang inutilize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
19: Wala kay reserve.
20: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
19: Oh.
20: Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MITC ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
19: Oh, kapatsadaha.
20: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nga nung giuban yun ng MITC ug ang DTX 500.
19: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna mangani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
20: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og MITC. Adunay dako gyung ikatabang.
19: Mm-hmm.
20: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og MITC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
19: Gusto.
3: DTX 500.
21: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
3: MITC ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Gani nung taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga doon ay MITC. Ako gitumartul kabisis matagadla. Wala nag-dude ang perming nga pag-atake sa ako ang allergy.
3: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sa mga butika.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
20: Ang pag-inom o kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
19: Gusto.
20: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas. samtang sila nangapi.
19: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
20: Katong mga kwartaan dia, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
19: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
20: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
19: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
20: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
19: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinangla na jod nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
20: Check lisa ta.
19: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
20: Labaw pa sa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
19: Oh.
20: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
19: Unya, napayusa, Doc. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
20: Uy.
19: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
20: Correct.
19: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
20: Yes, sakto yun. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
5: D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
20: Nakuha ni mong punto, Sir JP?
19: Yes, Doc. About active immunity.
20: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
19: Kinsa, Doc?
20: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya, pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, murapod nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
19: Dapat gatas jud sa nanay. Kay naay monolaurin.
20: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kita gitawag nga brown adipose tissue.
19: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
20: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir JP, ha? Plain
19: so,
20: D3.
19: Oh, so
20: kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
19: Og mujitad ay kudo pwedeng magamit ang D3 Bio.
20: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
19: Sumunod gitawag dok nga ketogenic diet.
20: Mm.
19: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
20: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio Sir GP ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kanak makatabang ina, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
9: D3 Bio!
10: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Apalit sa mga butika.
9: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Loida. Damay lang na abog og taligsik.
13: Ubon og sip-onon nako.
12: Pagtiko og Mighty C.
13: 2 capsules 3 times a day.
12: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
13: abog og taligsik.
12: Ako nang masuklan.
13: Epektibo kaayo.
12: Ang Mighty C.
9: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
14: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang na matikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
19: Malaka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
20: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
19: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
20: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman.
19: Uh-huh.
20: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
19: Oh.
20: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
19: Mm-hmm.
20: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
19: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain.
20: Mm.
19: Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
20: Mm.
19: O, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo, patyon ang kagaw ng bakterya, viruses, fungi, o kung unsa pa man diya, ang yeast.
20: Mm-hmm.
19: Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
20: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
19: Mm.
20: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork.
19: Mao?
20: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
19: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
20: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity.
19: Mm.
20: Ang imuang active immune system ra, yang paligunon.
19: Uh-huh.
20: Pero kung D3 Bio, duhang iyang paligunon.
19: Muni gwapo.
20: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
19: Wow.
20: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulat ra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
19: Mm.
20: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
9: D3 Bio.
26: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ug ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
20: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
19: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
20: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mo na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
19: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 bio ug wala sa plain D3.
20: Mo na kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Muna Sir GP, nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
19: Correct, Doc.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
20: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
19: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
20: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude.

0: dala na na Sir GP sa added benefits.
1: Oh, sto.
0: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung extend food supplement for men do. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo nay gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero dok ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Dok, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako nasab si Dok Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abuso.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay?

0: maayo. Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: Extend the food superman for men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend the food superman for men.
4: D3 Bio.
5: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
6: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
4: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
10: DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men.
6: May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101
15: 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
17: Tinig ng Reformasyon.
16: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
17: Tinig ng Reformasyon.
16: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
18: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sigihapon, dalayon ang Diyos sa sining atiyon nga padayon kamo, padayon kita nga mga padayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong chimpo, ikayong lawas, kag kita magkapadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan na siya aton pasalamatan sa tanan ng mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial ang protection. Sa ginasiling na naton ripirmi sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo mo pirmi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Mayno lang kay Ginoo hindi man nagapanukot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pa nga mga pagkamaayo. Amo na nga aton siyang salamatan, aton man siya dayawon sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya nga ginbuo sa aton sa tanan nga tiempo. Sa hindi pa kita magpadayon sa gihapon sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga versikulo, mas namigid para nga inyong ma-review. Muna nga kamo amon gina-invite per me na mga pamati kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon kasako mangita per me sa aton mga bulaton, mga rekuton sa kulian, mga bulaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Muna nga dalayaw ng inang Diyos. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoon Diyos. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patawabay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Oro Camilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa lahat na makawani. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita. Nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo. At pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, parating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon natin mga kauturan ang pagtuon. Sa pagtuon natin sa mga paanggidri, ato natin ang importante yung galing katama ang paanggid ka namin, no? So, sa sining at iyon, padayon tapagbasa ang atong ginabasa nga one size size in the dress. Ang balikristo nga ayah pulong, ginhambal niya amo ang espiritu kagkabuhi. Amo na nga, miskan nga ang aton nga kabuhi, espiritual, luya, confirmi kita ang kapamati, labi na confirmi kita ang nagatukon sa puno sa Ginoo, madasi, mapabuhi siya, ma-revive. Kumusahon naman ang Juan 5:24 ng Kabalsyadringa, ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makaturan ang kabuhi nga wala katapusan. Di bala kita gani subong kun magbalati ana anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi nang wala katapusan nga nga hindi ta siya hatagan sang igtalupangod, hindi ta siya hatagan sang pinakaimportante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni Satanan nga mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sang Ginoo magaturan mas labi pa kaimportante kaya bisan ano sa ano nga butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi nga espiritual mapuslan ta sa sini nga kalibutan kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan dayon makabaton kapas ang kabuhi nga walay katapusan, hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian, grabe makapuyo ka pa kaupod sa Dios. Terrible. Amo na nga makaturan, importante katama nga aton maintindihan. So, prayon kita, nga atag sa kasugo, kagsatag sa kasaad, sang pulong sang Diyos, siyara ang dahom, ang kabuhi mismo sang Diyos, nga paagi sini ang sugo mis, mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya, nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi, kag kinaiya sang Diyos. Ang tag sa kaliso, nagapamunga sunod sa iyan, sari. Sabuog ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon. Kag ini, magapalambo sa iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo, ang indi madunot nga binhi nga amo ang pulong sang Diyos. Kag ini, magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi sunod sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Diyos. Amo na nga, dira na dayon naton makitaan, mabalaan, nga ang aton kinaiya, ang aton kabuhi, amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Diyos. Ang mga manunudlo sang Israel, wala nagasabog sang binhi, sang pulong sang Diyos. Ang helikopto ni Kristo subong, manunudlo sang kamatuoran, tuhaygid sa helikopton sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teorya, kag mga espekulasyon sang tawo. Sama-sami yatong ginatudlo kag ginasulat sang tawo na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo wala sing gahong sa pagpabuhi kag sangkalag. Ang topiko sang pagpanudlo kag pagwali ni Kristo amo ang pulong sang Dios. Nakilala nila ang mga nagapamangkot nga may isa kapatag nasulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka kay gayunan kung ang isa ka interest ginpukaw sang bisan abyan o kung kaaway ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran, kagkabuhi. Siya mismo ang buhi ng pulong. Nagatudlo sa kasulatan nga nagasiling, sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses, kag sa tanan nga mga manalagna, ginbuksa niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan, ang mga butang na nungod sa iya kagulingon. Juan 5:39 kag Lucas 24:27. Ang man sini, ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo. Sa aton adlaw, subong sang una, ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang ebanghelyo ang wala nagabaton sang bugos nga Biblia bilang inspirado nga pulong. Ang isa ka maalam nga tao nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isaman ka bahin. Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagalingon nga mga otoridad kon mga matumatok. Ang Dios nun nga pagkamatuod na sini nalaglag. Gani ang mga binhi sang pagkadimat tinumanon insabog nga nagalapnag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kung ano ang ila patihan. Amo nang damo subong na kalibog nga man. Sino hindi malibog nga damo naghambal nga amo niyang kamatuoran pero amo ni ang bugay, amo ni ang grasya pero wala na'y kasuguan. Dayon kung pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkot mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila, ginatuman nila. Adi mga tao, maglibugin sila. Muna nga, madamo sang mga nagapati na ang hunahuna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi, nagbutang sang ilang mga pilit mistiko, mga pagtukod sa madamo ng mga bahin sang kasulatan. Bangod ginpakamalaot sang maathag ng pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Dios, ang ilang mga buhat, ginsaway ni Kristo, ang mga gintinguhaan nila nga gubaon ang puwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Dios ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na. Kag indi maathag agon nga mahatagan sing rason ang paglapas sa yakasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa yapanahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Dios dapat hangpon sing sang tanan. Ginatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan nga ang otoridad kag amuman ang dapat naton himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong nga walay latid nga Dios, sang walay latid nga Dios. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuo. Ang Biblia kinkuhaan sang yagahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon wala ina nga Dios nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati indi magasiling indi makasiling wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa sulod naton samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan Lucas 24 versikulo 32. Madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Dios nga nagahandom sang Dios noon na presensya. Ang mga teorya sang pilosopiya ukon mga essay sa literatura bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, hindi makabusog sa tipusoon. Ang mga pagpamatuod kag ang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Dios nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sang mga tradisyon kag sa mga teorya, kag mga pulobaton sang tao nga makabati, sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo, kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya kag sang iya kasuguan. Ginpresentar niya ang iya kagalingon sa mga tao bilang dalan, kamatuoran, kag kabuhi. Himuay ni ng mga tema sa mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuoran subong nga iniyara kay Jesus. Ipaatahag ang mga kinanglanon sang kasubuan kag sang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo, ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo, sang iya pagpakahuya kag kamatayon, sang iya pagkabanhaw kag pagkayab, sang iya pagpatunga para sa ila mga kurte sang Dios, sang iya saad magabalik ako kag batunon ko kamo sa akong kagulingon. Juan 14 versikulo 3. Sa Baylo, nahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakig-away sa mga nagapamatok sa ebanghelyo, sunda ang halimbawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o nga mga kamatuoran gikan sa bandi sang Dios nga magsilak sa kabuhi, iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. Mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tag sa kapulong sang Dios putli? Ano ang upah sa trigo siling sang Ginoo? Ang tag sa kapulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iya nga mga pulong kag kay basi sabdungon kaniya kag makita ka nga butigon. 2 Timoteo 4:2, Isaias 32:20, Jeremias 23:28, Kolobaton 30 bisikulo 5 kag 6. Ang manugpugas nagasabog sang pulong. Diyari ginapresentar ang dako nga prinsipyo nga dapat amo ang sadsaran sang tanan nga mga helikoton sa edukasyon. Ang binhi amo ang pulong sang Dios. Apang sa tuman kadamo nga mga eskwelahan sa aton adlawan, ang pulong sang Dios ginapain, ginpahigad. Ang iban nga mga topiko nagakupar sang unahuna. Ang pagtuon sa mga manunulat nga infidel nagahupot sang dako nga lugar sa sistema sang edukasyon. Ang maduhaduhaon nga mga balatyagon nagaangot sa butang nga ginbutang sa mga libro sa eskwelahan. Ang sintipiko nga pagpanlawsaw nangin makapatalam bangod ang mga natukiban sini ginhangop sing sayo na ginapatiko. Ang pulong sang Dios ginapaanggid sa ginapatihan nga mga panudlo sang siyensya kag ginahimo nga daw indi patod kag indi masaligan. Gani ang mga binhi sang pangduha-duha ginatanom sa mga hunahuna sang mga pamatanon kag sa tiun sang pagsulay nagatubo ini. Kung ang pagtuo sa pulong sang Dios madula, ang kalag wala sing giya, wala sing pangamlig. Amugin ang matabo makauturan. Kung madula na gani ang pulong sang Dios sa unahuna sa tigipusoon, mangin wala na ipulos ang kabuhi. Sa sini nga kabangdanan, mahimo nga sa dako nga kasangkaron ginapatupad kag ginapatungod ang lapnag nga kalautan sa aton kalibutan karon. Kung ang pulong sa Dios ginapain, ang gahom sini sa pagpugong sang malaot nga mga kailibgon sang kinaugali nga tagipusoon ginasikway. Amo na nga sa subong grabe masaksihan ta, mabatian ta ang lain-lain na lang mga nagkalatabo sa kalibutan nga pwerte na ka gamok. Pinatyanay mga rape o iban pa. Muna nga kaluoy sa aton ng sitwasyon. Nga aman, bangod kay ang pulong sang Ginoo, wala magtinir sa tagipusoon sang Kristohanon. Ang mga tao nagasabog para sa unod, kagikan sa unod, nagaani sila sing pagkarunod, pagkagpagkamalaon. Yari man, ang dako nga kabangdanan sang kaluyahon kag pagka-expiente sang hunahuna. sa pagtalikod gikan sa pulong sang Dios, sa pagpakaon sa mga sinulatan sang wala o inspirado ng mga tao, ang unahuna ng inyutay kag nagakabarato. Wala iniginala sa pagkontak sa manalong, malapad ng mga prinsipyo sang walay katapusan ng kamatuoran. Ang paghangup, nagapasibo sang iya kawalingon sa paghangup sang mga butang nga pamilyar sa iya, kag sa sini nga debosyon sa mga butang nga may katapusan. Ini nagaluya ang iya gahom, nagabuhin, kag pagkatapos sang isa katiyon, hindi na ini makasarang sa pagsangkat. Ini tanan sa iyo pong inokasyon. Ang trabaho sang tagsaka manunudlo dapat amo ang pag-angot sang hunahuna sang mga pamatan-on sa dalagpo nga mga kabataoran sang pulong sang inspirasyon. Amo ini ang edukasyon nga kinahanglan para sa sini nga kabuhi kag para sa kabuhi nga magaabot. Kag hindi hunahunaon nga magapugong ini sa pagtuon sang mga siyensya o kung magatugas ini magatugasing mas manubo nga talaksan sa edukasyon. Ang ibalo sang Dios subong sang subong kataas sang langit kag subong kasangkaron sang universo. Wala sing bisan ano nga makapahalang don kag makapapagsik subong sang pagtuon sang dalagko nga mga tema nga nahanungod sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa paghangup sini nga hatag sang Dios nga mga kamatuoran kag ang ila mga nahuna maga sangkad kag maga baskog sa pagtinguha. Magadala ini sa tagsa ka estudyante nga isa ka manugtuman sang pulong sa mas malapad nga patag sang pangunahuna kag makasiguro para sa isa mankas mas sangka isang isa kamanggad sang ihibalo nga hindi madunod. Ang edukasyon nga matigayon paagi sa pag-usisa sang balaan nga kasulatan isa ka eksperimento nga ihibalo sang plano sang kaluwasan. Ang among edukasyon magapasaguli sang larawan sang Dios sa kalag. Ini magapabakod kag magapabakod sa hunahuna batok sa pagsulay mga titasyon kag magakaigo sa nagatuon nga mangin isa kakaupod sa trabaho upod kay Kristo sa iyang misyon sang kaluoy sa kalibutan. Magahimo ini sa iya nga katapo sa langit nun nga panimalay kag ihanda siya sa pag-ambit sang palanublion sang mga santos sa kapawa. Apang ang manunulo sang sagrado nga mga kamatuoran makahatag lamang sang iya mismo na ibaluan paagi sa eksperyensya. Ang manugsabog, nagasabog sang iya binhi. Si Kristo nagtunlo sa kamatuoran tungod kay siya ang kamatuoran. Ang iya kagulingon nga pangunahuna, ang iya kinaiya, ang iya eksperyensya sa kabuhi, ginlakip sa iya parudlo. Amuman sa iya nga mga alagad, yadtong magatudlo sang pulong dapat maghimo sini nga ila kagulingon paagi sa isa ka personal nga inagihan. Dapat nila mahibaluan kung ano ini nga ginhimo ni Kristo para sa ila sa nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. Sa pagpresentar sang pulong sang Dios sa iban, hindi nila ini dapat himuon nga isa ka matok-matok lamang o kung isa ka daw posible. Dapat sila magpahayag upod kay Apostol Pedro, wala kami nagsunod sa mga sugilanon na ginahimo sing tuso sang ginpahibalo namon sa inyo ang gahong kagpagkari sang ato ginong sa Kristo, kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang doon. Dos Pedro 1:16. Ang tagsa ka ministro ni Kristo kag ang tagsa ka manunudlo dapat makasiling upod sa pinalangga nga si Juan. Ang kabuhi yin pahayag kag nakita namon ini kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang amay kag yin pahayag sa amon. 1 Juan 1 versikulo 2. Diri kita sa duta segad sa dalan, diri sa panggit balik kita. Ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsab-og amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Pagi sa sini nga paanggin si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati. Ini luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyong mga ideya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa imo amo, paano mo gintratar ang akon mensahe sa imo nagbat sa imo pagbaton o kon pagsikway sini nagasanding ang imo walay katapusan nga kapalaran. Sa pagpaathag sang binhi nga nagtupa sa gadalan, siya nagsiling. Kung ang bisan sino nga makabati sang pulong sang ginharian kagwala, makahangop sini niyan. Nagabot ang isa nga malauton kag nagakuha sang ginsabog sa iya tagipusoon. Amo na nga perte ka importante makauturan ang paghangop gid pagintindi gid sa pulong sa Ginoo. Kangay bala sa mga estudyante nga may ara mga estudyante nga mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude kag perte na nila tuon. Itun-an nila maayo dayon luwas nga itun-an nila maayo inintindi pag inilang gina-review hasta nga nangin tap sila. Nangin cum laude, magna, summa cum laude. Labi na sa pulong sa Ginoo nga aman kay involved diri ang aton kabuhi nga walay tapusan o kon kaluwasan man. Nga kon magsala kita sa sini, duha lamang ka lugar ang aton gatuan, ang impyerno kag ang langit. Amo na nga importante katama. So diri amo ini ang nagbaton sang binhi nga sa gandalan. Nga man, kay wala giniintindi. Importante katama ang pag-intindi. Ang binhi nga nisabog sa igad sang dalan, nagarepresentar sang pulong sang Diyos samtang nagatupa inis sa kapusoon sang isa kadi mahinalungon nga tagpalamati. Kaangay sang matig-a nga lagyan nga ginatasak sang mga tiil, sang mga tao, kag sa mga sapat. Amo ang tigipusoon nga nangin highway sang trapiko, sang kalibutan, sang iya mga kalipayan, kag mga sala. Nahuyog sa makagod nga mga katuyuan, sang kag makasasala nga mga pagpatuyang, ang kalag ginpatiga pagi sa pagkamalimbungon sang sala. Mga Hebrohanon 3:13. Lamang maguturan na tapos naman ang aton nga tempo para sa sining ngayon. Sige hapon aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin namin Panginoon Diyos, muli aming napapakinggan ang inyong banal mga salita. Nawa kayo ang makakatulong sa batis sa amin. Nawa aming unawaan ang inyong mga banal mga salita na kinakailangan ng aming kaluluwa. Pagbalain mo ang mga nakikinig. Pagbalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagbalain mo ang siyuro kamiloo at pamilya. Nawa patuloy ang mga papwala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na protection. Ngayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. At pagbalain mo man ang mga may karamdaman, physical at spiritual. Ito ay lahat naming hinihiling sa magitan ng matamis ang pangalan ng Pinesus.

0: Paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Dietary Bio.
2: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang Dietary Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio. DTX 500.
3: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay pala mo. Naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Victory Bio!
1: Ako si Richard.
2: Siging galabad akong ulo.
1: Taas na dahil kong blood pressure.
2: Painom ko sa akong asawa, Victory Bio.
1: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
2: Normal lang akong blood pressure.
0: Victory Bio! Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio! DTX 500!
4: Ako si Bakoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month kape.
5: Naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: Una,
1: problema, agad ako sa akong body odor.
2: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag,
2: naghamis ka, nagputi agad ako ng panit.
1: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Sporbiotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ano po nga akong mga TL o mga pasakit? Ilih na pagkadungan na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagtumbo ang akong sugar kay Mayara inigali ngasang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
0: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
1: Mighty C
0: mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin disease. Ang DTX Beauty Soap, ihimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract, para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap,
0: mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: kampyon ng radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: The doctor is in.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maayong panglawas.
8: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag natong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
9: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Muna yung rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
8: Correct.
9: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di punta pwedeng mo inom og pintal.
8: Lagi.
9: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
8: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
9: Correct.
8: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
9: Mahal gyud oy, basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC, pulo na ka oranges.
8: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
9: Tag 25 ron, mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 ug MyTC ra jud.
8: Correct,
9: ang DTX 500 nga dunay sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
8: Husto, Doc.
7: DTX 500.
10: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindouble dose o nakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
8: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
9: Sa mga dili, tigkaw og utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
8: Ah.
9: Number one, cancer. E, siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
8: Ayay.
9: Oh, mataya ang imong utok.
8: Brain.
9: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imulaw.
8: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
9: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon, daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
8: Likay ang stress, alak, sigarilyo.

0: Yosyon, Trajason.
1: Hmm. Ya, imo na nailabay imong tab. Wala wala mo kagasi grillo, di ba?
0: Oh, wala. Wala.
1: Ilabay na imong tab kay puno man sa Trajason. So importante Dresser GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Uh-huh. Inom po gagmighty si Sir GP kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o mighty si. DTX
2: 500! Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
3: Tulog kakapsos sa gabi.
2: Sima na lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500! Mapali sa mga butika. DTX 500!
5: Ako si Jubilin. Sobrang taas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud kaayo.
4: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
3: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
2: Sima na lang nawala jud ang sakit.
3: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
0: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay.
0: Sus kog na ara.
1: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
0: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
1: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
0: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
4: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month kape
8: naayo na ako.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular Sir GP, mugamay pod ang telomeres.
0: Correct.
1: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir GP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
0: Kung himsog ang cellular Dok Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
1: Problema Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir GP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir GP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
0: Maunay kuyaw.
1: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabuha na mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pang masakit.
0: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor kung nganong muminos ang telomeres. ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
1: Tagana.
0: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
1: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
0: Wow!
1: Nga naman.
0: Oh, nga naman.
1: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
0: Kalami.
1: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
4: DTX 500.
9: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL ug mga pasakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa bunta. Sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabalik sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang MyTC. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Dali medyo ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang MyTC.
4: MyTC! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip po sa kapinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
0: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
1: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
0: Mao jud na.
1: Kay kung hinay dagway Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
0: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
1: Samot
0: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
1: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize Sir JP, maghinahinay na na siya deposito.
0: Muna'y delikado.
1: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid Sir JP.
0: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
1: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
0: Hosto, Doc.
1: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili muhubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og D3 Bio.
0: Unya, unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
1: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
0: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghanon ni ditribayo ang imuang HDL.
1: Ang imuang good cholesterol.
12: Ditribayo!
13: Oh, si Richard.
14: Siging galabad akong ulo.
13: Taas na dahil kong blood pressure.
14: Painom ko sa akong asawa, ditribayo.
13: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
14: Nalaman lang akong blood pressure.
12: Ditribayo! Ang D3 nga may visio.
15: Ang visio
12: nga may D3.
15: Kapalit sa mga
12: publika. D3bio!
0: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
1: Maunay nakamaayo ni ditribayo, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid.
0: Mm-hmm.
1: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP. Mm. Pero kung ditribayo,
0: naadyo
1: yung gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
0: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man?
1: Mm.
0: Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo, padaghano niya ang imong HDL level.
1: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo, aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
0: Correct.
1: Sir GP.
0: Mm-hmm.
1: Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakanindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid.
0: Mm.
1: Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
0: Muragwardyahan niya, no?
1: Mm. Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid.
0: Mm.
1: Napod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
0: Wow!
1: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
0: Dakong bali.
1: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
0: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
1: Mm. Mo ni rason nga nung gi-promote jud namo ang ditribayo,
0: mm-hmm,
1: over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
12: Ditribayo.
16: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang ditribayo 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
12: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
15: Kapalit sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-amlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C.
5: 2 times a day.
6: Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon.
5: Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
12: Mighty C.
15: Kapalit sa mga butika.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
0: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil, mm-hmm, na kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
0: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh. Hmm.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
0: Hmm.
1: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Dok?
1: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
0: mm,
1: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Mm. Naadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
1: Mm.
0: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds,
0: mm,
1: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga mo sa samot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
0: So pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kini mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilian Sir JP.
0: No.
1: DTX premium coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
1: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
17: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
0: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
1: Mm. Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
0: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extreme.
1: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
0: Gusto.
1: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
0: Correct.
1: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
0: Mm. So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes.
1: Mm.
0: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
1: Atake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
0: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
1: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
0: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
1: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili-madali mo daghan ang imong blood sugar.
0: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
1: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
0: Kalami.
1: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin ihatod ra dayon.
17: D3 Bio.
19: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
15: Ang visio
17: nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
0: Kini pa jud do kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mo kaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imutian. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
1: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
0: Unsa man, Doc?
1: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
0: Oh.
1: Nya, na kay neuropathy.
0: Mm.
1: Usa sa mga problema, anak, kanang mangihi na ka, nya, dili na nimo makontrol.
0: Ah, paita.
1: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy gakunik sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
0: Wa na'y wiring, Doc. Sato pa.
1: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir JP, it's a fatty materials.
0: Correct.
1: Mm. Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
0: Pananglitan kanang nerves nimo mao ni ang imuhang wiring.
1: Mm.
0: Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
1: Mao nay myelin sheet. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris jud na ang imong nerves sir GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imong tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imong nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris imong nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nganong maguba imong mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3 Bio.
0: Mo nay D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa gyud, apil ng protozoas.
1: Yes, mao jud na ibintaha kung ikaw nakainom og D3 Bio. Mao jud na pinakaimportante.
0: So this is another reason doc nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabakal magabutiga.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabakal sa magabutiga.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
4: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
5: Uy, nindot na.
4: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok.
5: Mm-hmm.
4: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
5: Mm-hmm.
4: But pasabot dok nga kuminom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
5: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
4: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
5: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
4: Correct.
5: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
4: Oh,
5: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
4: Wow!
5: Para sa kung mga fungi, pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
4: Mura di ay nag-topical cream.
5: Mura yun.
4: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
1: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabog Nason. Ako yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
4: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
5: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
4: Uh-huh.
5: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
4: Ay, kanindo.
5: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
4: Of course, wala.
5: Naaradyo na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
4: Correct, Dr. Ramil.
5: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
4: Najud na yun, paspas kay na.
5: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
4: Taway kayong immune system ani, Doc.
5: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
4: Of course.
5: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
4: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
5: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
4: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi na inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
8: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: Sina, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inilikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag-stamina sang lawas para sa mas astig na performance. Extend

0: This is K-5 News FM, your official news and music station.
1: Oras sa K-5 News FM Philippines, alas 5:06 na sa buntag.
2: Balita K-5 sa umaga.

0: hard to find music library.
1: Maldita K5 Sarumaga! Maldita K5 Sarumaga!
2: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City! Welcome ay gala, diri sila ang adlaw sa itong pagpalayag sa Tulumanon Balitang K5 sa umaga. Adlaw ta karon nga Webes Pizza, ano sa mga pizza? 23! Bulan sa Hulyo, 2026, mga ka-K5. Laing adlaw diri sa itong pagpalikaisikay, mga ka-K5. Laing adlaw na sab sa paghatod sa pipilag ka mga balita gatong nakalap karong adlaw mga gala. Itong itak ang diha ka ninyo. Laban ninyong kubos ng igalas kanginan ka K-Fab ninyo Jong the New Good in Town Barzalas. Bangon na bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Kato mga wala pa rin nakabangon. Kato mga wala pa rin nakaligo. Ay, bangon na mo! Bangon na mga ka-K5, kay Udto na. Ang uban ninyo diha, may duty pa. Ang uban, may klase pa. Ang uban, doon na pa tiwasunon nga gunahunon mga ka-K5. Nindot ni pangguna ron, kay humo kayo, kay nakauwan-uwan. Nindot i-kwan, nindot i-dos-dos bitaw sa kining kasagbutan bitaw jenir kay kwan jenir ka ng humok kay ang yuta kay bagong giya uwanan. Oh. Ah! Ambot nag-uwan na sa inyo, marag din naman tingay sa amo, tingari. Ito ay ato ang tulabanon karong buntaga mga K5 ha? Live na live, makita dari sa K5 San Carlos Digital 95.7. Same time. Nadungog ta karong mga orasa diha sa my fabulous Tomoso Click FM Radio. Tara na itong mga sukinting paminaw diha. Na maabot sa ito ang signal by fabulous Tomoso Click FM Radio. Good morning ninyong tanan diha. Oy. Good morning ninyong hurot. Siyempre, di na ito kalimtan mga ka-K5. Ang ito ang mga suking sumulunod mga igalabat at buntag din sa Dakbayan sa San Carlos sa 18 ka mga barangay. Buntag pang sayo mga ka-K5, magpaandar na sa mga radyo. Ikan diri sa city proper padong dito sa kaputok-putokan sa kabukiran ding atong Dakbayan may buntag! Musta inyong panikaisikay niya? Oy, ang buwan baliha kay nasunog no! Kaon gi mo diyang uling ron. Baliha na na kay O, pastilan gi kaon na pag-ayo sa baga O, wala na ni maho ng antod, pastilan. O, ang kanon o nang antuhoy na O. Na kay maglungag matog, mangod og balik. Tanawa na hinuuna ron. O. Ibaog yun nga dili rice cooker nang gigamit. Ibaog yun nga ang gigamit kanang ang say tawag na general. Kanang bang binugha bitaw dyan. Unya na na biyae diha kung rice cooker ang gigamit ha. Ay, para dili mapagtong mga kakipan. Hala sige. Nakapamainit na mo. Nakahigop na mo diha. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix may timplahan mga higala ha kay para nga nindot ang morning. Oh, dili kuan dili kining dili loya ang morning pag baka DTX coffee mix mga ka K5. Ani nakalami aning kapiha kay pag kini imong higupon jud na imong gahi jud. Mugahi imuhang resistensya ba anak ba? Ga kamu lain-lain gini gini hadi abi. Mugahi imong resistensya kay syempre. Pag detect coffee manggod mga kakipa mo isgutan kumpleto ni kuan kumpleto ng sangkap ni may di sugar sugar cane extra. May chia seeds nga pampasexy. May stevia leaf nga pampatamis dili kalamay mga kakipa layo ka sa diabetes. O oh, sa ano pang hahanapin mo? DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ito ay tinipatimbayaw na ito mga live viewers, Debbie, na naman din sila dahil. Yes, sa Empinado, Alon Tumarsi. Good morning, Sir John. Good morning. Charlene Traya, good morning. Roger Umandak, good morning, sir. Shout out, Trinidad. Gihulga, Negros Oriental, may buntag. Manang Aiba, Kumawas, Kabugwas, good morning. May buntag, Kikipa, Abjong, og sa imong Inday. Pao, nagmata na baron. Ako i-shout out sa Tatay Aurelio B. Og si Nanay Pasitas, Tinggasin B. Silang Tatay Lidoy. Nagmata na siya diha tay. Wa para baguro ni mahumani ilang exam baw kano sa ni tama ni ilang exam oi. Sige mag-exam exam god char. Amo kay exam exam jud di di ta ka. Joke lang na ha. Oh. Pagtuon mo diha sa mga estudyante nga na nagkadungog karon ma orasam, pagtuon intawon mo para dili mo ma-zero mga K5, di mo magtanga sa kalangitan kung wa mo dahi katubag sa inyo ang mga suwatan. Alay, tayo sa tabang headlines sa karong kabuntaga mga K5. At oras alas 5:13 na sa kabuntagon. Sa tabang top stories of the day nga hisgutan karong buntaga, syempre di na to kalimtan mga K5. Weather update. Check na to ang pinakalitas karon nga lakaw sa panahon. Ug asa na to napita to si Quiapo. Gapon murag dunay gikabalak-an man gud nga bagyo nga musod mga kipay binganlan og Quiapo. Lahi po nang batang Quiapo. Di kini siya bagyong Quiapo po ni mga kipay. Quiapo. Quiapo. Grabe ni ato ang mga kuan ang mga unsa ni? Staff bitaw sa Weather Bureau mga K5, piyawa nila magpurmag mga pangalan oi. Bagyong Inday, bagyong Quiapo, bagyong unsa pa to? Samtang sa pikas bahin mga higala. Kiniisgutan nato ning kining 4 anyos nga bata mga higala oh. Dito sa siyudad sa Escalante kagahapon adlaw nalatayan mga K5 sa series bus nga ilara sang gisakyan. Kangilo aning balita in town oi.
3: This song is from Wilbert.
2: Oh, ngano mani nganong naligsan mani? Diin man ini. Samtang inumdum atong usa ka lupon sa barangay mga K5 dito sa lungsod sa Klatraba nga gipatay siyang apuhan kagahapon. Atong giadtoan ang lugar dito sa may barangay Ilayah. Dito na to na kuha ang dugang mga impormasyon unsa magyud ang sinugdanan ni atong maong krimen. Yeah, speaking of kining bata mga higala sa to ang regional news karong buntaga mga K5 dito pod sa may Davao City day usa ka estudyante nga batang babae mga K5 gisumbag sa iyang classmate sa ulo diri patay gyud ang Ginoo ko. Ay naunsa naman ito ang kalibutan in town oi Ginoo ko in town Lord panabangi pastilan nagwa na gyud ni na maoning ato ang panahon karon di na gyud mao oh unya dapo usa ka sa ato ang kwad another regional news mga K5 dayon sa kalalaki oh. Ay, katong mga hilig kay mga yung balato diha, ha? Balato sa daog? Ay, leksyon na ninyo niya. Dayo sa kalalaki mga ka-K5, nga matod pa, kulit kayo. Sabo kayo sige pangayog balato sa iyang higala kay nakadaog sa usa ka online game Gipusil, Jinir! Na, sige! Balato pa mo! Kini mas interesante ni sa tanan. Leksyon ni Jenner sa katong mga hilig dyan kayo magsingig pangulit mga blato ba? O, napikal guro na dugay ang suspect guro Jenner sa muka ba naanin niya? Agipusil Jenner oy. O paning online game nga di ta kasiguro anig mudaog bata ni Permente Jenner kay siyempre computerized man na Jenner niya ay sos ko Ginoo ko nagka-program na naan siya Jenner para nga sa Pemiro, padaugon ka, niya sa ngantong-antong jenir, pildihon na kaanak nga pildihon, nga pildihon. Ubaw ning uban jenir nga, di bang yapon magkuan, wag magyapon makat-on, imbis unta nga makat-on jenir, nga mauna ang nga pasingantuan, sige lang yapong pusta. Pastilan in town. Kaling kinamang gumpun mga mudaog mga kagipab, dinagko raba, mil-mil raba, niya mawag ginay magdaghalit yun. Kanang patilawon kag daog jenir, o kanang mga mil-mil. Dinagko kay nga mga mil. Patibong jener ba? Pataugon kag kausa, pildihon kag kadaghan. Mati at hibaloon rin mga kakipam. Aray sa taas sa pinaka-latest karon nga lakaw sa panahon. Ang ato ang lalawigan mga kakipam, buhay kausaban. Karong adlawa base sa forecast sa DOST Pag-asa, magkasinati gihapon ta og epekto sa hanging habagat mga kakipay. Base ni sa 4 a.m. report sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomic and Astronomical Services Administration, karong adlawa, Hulyo 23, no? Luwas sa Negros Occidental, apektado sab sa habagat ang tibuok Negros Island Region, Mindanao, Western Visayas, Central Visayas, Palawan o Occidental Mindoro niya. Apektado sab sa trough sa Bagyo Quiapo, ang Bicol Region, Eastern Visayas o ang Luzon mga kakipaib. Mo ni ang pinaka-latest karon nga lakaw sa panahon, bahin ani ni bagyong Quiapo mga kakipay, ay sa ha, ato ni siyang punan mga higala. Kung di na magini siyang dapitan ni, kay naanamang gida ini. Oh. According sa dugang report sa DOST Pag-asa karong kagabi mga kakipay, no? Why siyang nasigpatan sa gilayon nga 1,080 kilometers east sa southeastern Luzon mga kakipaib, kini si Bagyong Quiapo. Doon na ni Gikosgon nga gidala nga dangat sa 45 km per hora dool sa sentro o pag agros nga mudangat sa 55 km per hora. Naglihok na siya paingon sa northwestward sa Gikosgon nga 25 km. Per ora ba kay pagsugsug ba 55 km per hour ay yahang kini bitong buyong bitaw ni engineer usog din ni ada ba kita jud diri sa screen mga kay po dito siya hingtulbong siya ito pababaw gisubay niya ang daan nga ruta ni Bagyong Inday tungod tingay ni kay namang guy habagat mga kay na kuan tingay siya nasugat mga higala ba dili siya makarekta diri sa kuan. Dili siya makarekta diri sa kayutaan engineer kay mabunggo man siya sa habagat. Oy, pasalamatan din ato ning habagat mga kakipa, bisag inani lang ni. Sa imong kini habagat pahubas man gud sa tubig. Imbes nga matubigan imo hang humayan ani mga kakipa, lipay ka kay naay mga pag-uwan-uwan. Dili pa ni magkapadugang ni kay higupon man aning hangina mga kakipa bin tubig. Yaha man ning evaporate. Wala na. Di ka katanom yun mga kakipa. What na lang yung kaaning mga nautunta ito iampo mga kakipa. Nga pagsod sa buwan sa Agosto, padong na dito September, padong Disembre, masinati na gina to ang tinuod na yun nga mga pag-uwan-uwan mga kakipa para magkapatanom na ta. Uy. Pero mga tumuro, no? Murag ni green-green naman, no? Di pa sa itong nangaging buwan ba? Katong buwan sa Marso, Abril? Oh, basta kay nag-chocolate brown na, General. Itong kung skainit, General. Mako ka ng liki, ng yuta, General. Arang-arang na lang ni karon mga kakipay. At least makatagamtam tag magamay makinini ang pagbundak sa kining uwan ba alag katag-katag bala mga kakipay mag drinning uwan pag abot dito sunahan wa pag abot nanasad mamana karon di ba kasindalan bala na lang mga importante dili kay tantong alibuot ay kay katong miagi matay bati agid atong katong pag summer bitaw mga kakipay matay kay ingon tabaga summer ni impirno. Impirno manguro di oi. perting inita jener bisa magpa-aircon tang yati jener matay init lang yapon jener. Porbida namang gidinoon itong biyaging buwa di doon.
3: It's from Wilbert's heart.
2: Grabe ang temperatura, perting taas ha. Sige, alas 5.20 na mga igalas kabuntagon arit doon sa kuan. Unahon taning report una bi ni Kaki 5 Pam kay nag-inasara raba siya this morning. Ano na yung 1.57 billion pesos manggod nga budget para sa Kanlaon Recovery Program mga kakipab 2026 nga gisugyot sa pagkakaroon diin man yung kuhao ni kakipab Pam.
1: K5 News FM Live Report.
2: Pam, good morning. Pam.
4: Yes, K5 John, good morning. Gisugyot sa Office of Civil Defense kung OCD, Negros Island Range 1 ang kinatibok ang 1.57 billion pesos na pundo alang sa Kanlaon Recovery and Development Program kung KRDP para sa tuig 2026. Matod pa ni OCD Regional Director Donato Sermano III, ang maong pundo ipagawas gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund kung NDRRMF aron matabangan ang pagpahiuli o pagpalambo sa mga dapit na naapektuhan sa pag-ulbos sa Bulkan Kanlaon. Samtang isumiti sa OCD Regional Office ang mga dokumento sa gihangyo nga proyekto ngadto sa ilang Central Office karong Biyernes Hulyo 24 aron mapadali ang pagproseso o pagpagawas sa pundo K5 Jonga. Ang gihangyo nga budget mao ang 1.2 billion pesos alang sa infrastruktura o 312 milyones pesos alang sa pabalay o pagbalhin sa mga residente nga 62.5 milyones pesos alang sa social welfare o 50 mil pesos naman alang sa governance. So maog kini ang K5 Jong ang matunatog report alas sa programang Balita sa Buntag. Ako na lang si K5 Pamela Perater para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Dapat sigurohon tong katong mga vegetable farmers kay sila tumoy grabe na apektuhan ang engineer. Ano yung programa ba? Priority siguro na to ato mga nawa na tayo mautan anay guwa na yung mananong mugutan.
5: Grabe po.
2: Akin ato sa suggestion man lang po ni mga kakipay. Basig ba pwede ba ma-priority ato ang mga vegetable farmers luuya gina ato nilang atong higayon na ba atong naaman to pagbuto ng Bulkan Kanlaon mga kakipay. So, sa taas ng katuigan, God, atong higayon na rin, katong, kanong sagay, ito yung butong vulkan, ganyan, basta nirang buwan na, mga ka-K5. So, sa taas ko kayong higayon, mga ka-K5, at to rang hugna ang mga taga-syudad sa Kanlaon. As in, sa Kanlaon City proper ba nga, sakop ba? At itong higayon na rin sila naka-experience o ashfall. Kay sagad, God, kada butos Kanlaon, dito man padung pa, kuan dito pa south apektado dito ang mga lugar ang una yun La Castellana, La Carlota, padong na na dito pa Moises Padilla and some portions po dito sa may bago sila na dito mga kakipay padong na yun na dito yun pa southern portion of Negros Occidental ito yun na tungod may habagat lagi mga kakipay sus ni bali ang huyop sa hangin. Hilamos in town ang halos ka daghanan yun sa kanya. May gani kay ni Uwan. May gani kay atong tungura sa ni Ulan mga kakipab. Kay diri po na ba sa to ang dakbayan atong higayon na mga kakipab. May mga portion sab. Diya sa may barangay Quezon mga higala nga nakasinati po og ashfall and also diri sa may barangay Bulwangan. O kalayo na ni Bulwangan ha. May lang kay ni Uwan, no? Ugwa to ni Uwan. Ah, sunog ang mga tanom engineer sa atong mga kaigsunan nga mga vegetable farmers dito sa may barangay Quezon, may kani kay ang kudkod wala maapil. Ang Uwan ni atong tungura mo ay nakasalbar sa mga pananom mga kaki-5 actually. Pero pero alas 5:26 sa kusuga sa oras. Pampeli, kusuga sa oras, mamay. Di man ta kapag gustog hirit, ano eh. Nala, standby mga ka-K5, ah, kay mamati sa tag mga pabalos pikas lawa, kay karon sa itong pagbalik, hisgutan na to ning kining loya, gida ning bata, mga igalang nga naligsan sa series, oy. Pastilan in town, oh. Karon is itong pagbalik. Atong hibaloon, og giunsa, og sa unsang pamaagi mga ka-K5, nga kining bataa, naligsan man sa ila mao po nilang gisakyan nga series bus god atong susihon kong asa man is lagikan nya si mga ko tag impormasyon kung tagaasa gyud sila mga ka-K-pop karon sa tong pagbalik at oras sala 5:27 na sa kamuntagon kini may nagidalit kanato sa maayong kabutuan sa DTX Beauty Soap Inguman Clinica Deo Fresh balik ko taon-taon pagkaman ini palayong standby
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tier 3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, atlaw-atlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nagamugin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman
11: for Man. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol.

0: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
2: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
4: Hininga uy!
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
8: Alas 5:33 mga K5 sa kabuntagon. Balik tadri sa itong pagpangalagad sa talamanon balitang K5 sa umaga. Sige hapon, kauban ninyo ka K5 ninyo Jong, the new kid in town, Berra Salas. Uy, di ba ni ma-engineer? Di lang ha. Ay se, di sa ha. Di man ko ito dito rin yung ilahang kuhan ko doon. Katubang ilahang bitawang okay.

0: Usa ka subo nga balita kagahapon nga daw mga K5 nga nahitabo dito sa may Sitio Santa Ana, Barangay Mabini. Sa siyudad sa Escalante mga K5, human kining usa ka 4-year-old nga batang lalaki. Aksidente nga naligsan mga K5, as in literal nga na latayan gid bitaw Junior. Aning series bus nga ilarasan nga gisakyan mga K5, no? Kining insidente na hitabo ninyo kagahapon sa hapon, kung di ta masayop mga K5. Oh. Kining series bus gisakyan ni sa biktima uban sa iyahang mga ginikanan, igsoon og iyahang uyuan kay gikan din sila Junior sa Manila. May biyahe paingon sa dito sa siyudad sa Escalante aron dito na mupuyo Junior, dito na manginabuhi, no? Karon na pag-abot nila dito aning lugar kining Sitio Santa Ana Junior ba, no? Sa Barangay Mabini. Nanganaog ni sila Junior ang iyahang parents syempre uban sa uban pa nilang mga kaubanan, no? Nag-arya sila sa ilahang gamit kay mo lagi na given gikag Manila Junior unya sa primero kato ganing pagtuo kay mo bakasyon, no? Pero di ay diri na gid sila mo puyo unta, no? Sus, noon siyang pagkahitabuan, Junior, nga samtang nagsigig area ba ang iyahang mga ginikanan sila mga bagahe. Ang kinidaing bata na ay, Junior, niya si Dudong Aaron, no? Niadto man dahil siya dito sa tubang, dahil sa dulong, dahil sa katong series bus ng ilang nisakyan. Sa tubangan ba? Oh. Wala ka matikod mga kakipay ang iyang ginikanan. Nataligaman ba kay nasakop daghan gyud kay tari sila kini mga gamit nga gipangda bitaw mga ka K5? Oh. Ah. Wala pud siguro kadi para ang konduktor. Wa gyud aksidente gyud, no? Pagdayon ng pa kwan ha di human nag pangdiskarga. Pagdayong larga sa series mga ka K5, wa pud kakita ang driver nga dito sa iyahang kwan, sa iyahang dong ba sa uluhan sa iyahang gibanihong bus na dito'y bata nga nagbarog. Perting pinangita ay Junior sa mga ginikanan, di naman to, di na si Aaron. Wa na dahi Junior na ligsan na dahi Junior na sus na pisat yun biya in taon ng bata in taon. Pilar kung tayo 4 anyos in taon. Oy. Oh. Ang biktima mga K5 na kaangkon og major injury diri sa iyahang ulo. Og uban pang bahin sa iyahang lawas mga K5. Now. Ang kining nga series bus or kining mga buses Junior ba, no? Murag na man na sila side mirror diri sa kining atubangan sa ilahang diri sa may right side man tinga right or left. Murag na siya kining I don't know what's the term, murag na siya budlot nga sa amin gani diri. Kay purpose ana para makita sa driver ang kining pati ang diri sa pinakailawm. Pero ambot og naunsang pagka unsa ang gani atong tungura, wala jud ka kuan, wa gid ka di para ang driver. Ahaya siya mularga, wa gid siya magka siplat kung naabay siya posibleng maligsan. Mao nang purpose ani. Ya kabantay mo. Kasagaran sa mga dagko na nga mga bus mga K5 kay habog mong guna siya. Bisan tinod og flat nose na siya mga K5, pero di nimo na makita ang kining naa sa ubos kung diri ka magsukad sa may front seat, no? Oh. Mao lang ni ato natingad-an nganong wa gyud pud magkakuan, wala gyud makahuna-huna ang driver nga tanaon usa ang katong dress may portion siya. Makita jud na ay imposible jud mga K5, gadi na makita. Tingali kung nakadipara lang pud ang driver mga K5 atong higayon na ba. Basin masalbar pa ning bataan niya, dili ni madayon og kaligsan. Pagkaluoy kayo gyud. Ni uli din higi kag Manila. Mopad atong hibaloon mga igala kung unsa ka pila ka tuig sila na nimuyo dito, ayha sila ni decide. Ang ginikanan nga diri na lang mo kuan, diri na lang magka-K5 mo puyo sa ato ang lalawigan sa Negros Occidental. Pero bonya pinakasakit yung kayong hitabo sa tanan sa part aning ginikanan aning bataa ba? Ganing uli, gani din he, kay din he tiwason ang iya kung unsa maila mga plano silang panginabuhi, ilang mga pangandoy para sila mga anak, pero matay purbida. Ang disgrasya mga kakipay, busa, di yun makuan. Di yun matagaan yun. Ingon ni Sir Hardworker, ang dashcam good nila, Sir, ibabaw kayo, di yun makalili ang driver. Mauna akong na-observe. Ambot lang, pero sa akong babahin sab, Sir Hardworker, sa akong bahin din he, mao na mo ang diparahan sab. Basta dagko na nga mga buses, liban sa kanang ihang side mirror nga gaana man ang side mirror kasagaran magkipay. May tapad pa jud na nga mura siya kuan nga sa amin, mura gapabudlot na siya para makita ang tibuok jud naong sa kining sakyanan. At the same time, ang purpose ana kung naay kinini ang nagbangal dia sila makit-an sa kuan, makit-an sa kinini ang driver. But maybe arin tungura wala jud. Murag wala, murag gituyo gyud sa gayon mga kakipay, batay sa kita ani. Pastila din taon. Ingon ni Ma'am Peli, pagkaluuya Sir Jung, no? Sa bata Ginoo ko. Wala dayon maka break ang series siguro, sir. Oo. Murag wala kay ang allegation rikta-rikta na gani daw ni ang kuan. Susanto, pawajud ka batyag ni ang kuan, ang driver tingali Junior Munjay. Wa jud sa kabatyag nga naana dai say na tumban di ay. Well, sa previous na to nga mga experience ba kay pay basta mga dagko na po daw gud nga mga sakyanan, kana bang bugat na kay nga mga sakyanan. Pag may naanay matumban dili kay na mabatyagan sa kining driver dayon tungod sa kabugat. Dili dayon na makuan, dili dayon na mabatyagan nga murag naay na natumban kay dili man na mo takingking. Mura. Oh. Ay, Ginoo ko in town. Ang kasakit ani ron sa parents mga ka K5 ba? Ambot lang yun. Oh. Sige na lang. Tugyan na to ni mga otoridad mga ka K5 unsa ang dangatan ini. At the same time sa ginikanan ano? Among pasbok gikan dinhi sa K5 News FM San Carlos. Murag di ko ka tiwas og sulti jener tay laina tan-aon gud subok kay palandungon gud din taon. Siguro ang leksyon nga tumakuha diri jener labi na sa tubag ginikanan nga kini bang duna pay gagmayng bata bitaw nga dadun magbiyahe jener. Ayaw gid ninyo kinini ang buwagi sa inyo ang panan-aw tingali mga ka K5. Oo. Mao lang gid na. Ayaw gid buwagi sa inyo ang panan-aw gid kay bata man gud na. Oo. Kaning higayo na I know wala pud ni matuyo. Oh. Wala gid ni matuyo gid. Oh. Ingon ni Sir Hardworker, negligence on duty pod ang conductor ana sir. Siya dapat mo secure sa mga pasahero. Mao pud da. Oo. Amot lang basta kay dili ta ko mo dugang pa og kini ang basol kay sakit na kay ni sa part sa kining mga natungdan in town. Niya basig kini wala gini matuyo niya. Purely accident gud mga K5. Balo ka pag aksidente usahay. Aksidente is mabitaw ang aksidente. Eh wala gud makuan, wala gud may usang nanuyo mga K5. Wala ni subo lang paminawon kay basta subo sa labing subo gyud mga K5. Oo. Alas 5:43 na sa kabuntagon mga K5. Balita diri sa tuang nga ubang mga balita karong buntaga. Ay. Ngayon ni Ma'am Pele, sakit oy nga napirat ang napirat na iya, napisat siguro ni, napisat na iya ang anak, masudong sa inahan, bitaw. Wow. wa manggid ni ko anang yun, wa manggid ni wala gyud bisan usa nga naglaom yun ba nga mao dai ni ang dangantan di ay. Annalyn Masaba, good morning Sir Jong. Shout out ko sa family members sa asa sa sitio di man ni Giob. Sitio Giob, Barangay Quezon. God bless you. Good morning everyone. Thank you Lord. Shout out sa ako bana sa Cebu si Alan Masaba. Ayay. Pa, I love you. Nagtanaw na rin ni mga Anabs, Ma'am Annalyn. At time rin ako may gikilig, ano nila, Junior. Ang pink kanunay, diha pa, mahal na mahal kita. Agay! Salamat, Sir Jong. My idols, mga taga K-5, God is good all the time. Salamat po kay Ma'am Annalyn. Abot na itag si Chugi of the Junior O. Ala sige. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw diha Ma'am Annalyn, mga taga si Chugi of murag dili man ni kumun sa kuan ning sitsuhan ni. Dako gid ay Barangay Quezon. Si Cardo de la Cruz Junior, good morning Sir Joe. Pa-shout out po ako diyan sa papa at mama ko sa San Isidro Calatrava, Sitio Lunisan, si Boy Aluman at Gloria de la Cruz. At lahat ng kamag-anak ko dyan. Good morning sa lahat, taga San Carlos City. Always watching from Caloocan City. Maraming salamat po, Sir Cardo. Arito, sa Picas Bayan, mga K-5, arin na ta mga K-5, aning mga balita dito sa puros manipatay, Jenner. Kanang arita sa patay, Jenner, nga medyo, kuan, medyo kinini ang medyo kini ang say tawagan niya medyo katawanan siya gabay pero patay gap. Unsa man to pag explainer ade ha. Oh, patay siya ba kay K-5 pero murag nagarang-arang na lang ni paita gini magpuro na lang patay ato istoryahan mga kay K-5 kiti na pong laina pod paminawon. Ginaan rin na ipatay, pero wala actually mamatay mga kakipay. Buhay rin mga higala. Dito ni sa Cebu mga kakipay, oh, usa ka lalaki ang gipusil sa iyaharasang higala kay kulit magudaw kayo, Jineroy. Oh. Sabo kayo kay sigig pangayog balato lagi. Kining biktima nga to sa suspect nga nakadaog sa usa ka online game murag sugal gid ni Jenner ba. Matod pa sa investigasyon sa tuang kapulisan. Ang kining biktima nangayog 50 pesos ra man dai jud kadao pud aning yang higala. Aw 50 di gid makahatag Jenner kay ang kini ding suspect nakadaog og 500 pesos Jenner Munje. Karon ang kining suspect di tingali siya gustong ang yahang 500 mabuhinan og 50 kay mahimo na lang tong 450. Sa primero ni baliba daw ni ang suspetsado si nadugay naglalis sila Jenner. Ang biktima kay di puntingay pasupil. Ambot og unsay iyang panabi pud aning suspetsado niyang higala ba sige nga kadaw-daw ba nimo kadalok ba nimo may ramang kag ikaw may naay kinahanglan basi mang inana mga higala ba oh. Basta kay napiko na dugay ang suspect agipusil oy may kay sa braso ra naigo mga gagipab diri sa may wala nga braso ang kining biktima pero tungod pud aning hitabo ang suspect kasuhan mga K-5 og frustrated homicide. Na, muna diha. Gamong among ra gyud ni ang biktima mga K-5 tungod aning iyang pagkayuan. Abig siya na lang pud ni hingpusta pud no aning ambuton sa ning online game. Og nangayo na lang rin ni siya gling. Di ba mo na iosuron mga K-5? Oh. Nasa link ang comment section. Baliktad! Baliktad, baliktad, baliktad, baliktad. Oh, nasa link ang comment section man hinol. Ang link naa sa comment section di ay dili kay naa sa link ang comment section na unsa na ni. Ay ambot na lago. Andi ni samot nang ginig kasuko hinon ni ang suspect ani hina no. Guba ilang pa naghinigala ay jud jud. Wa jud. Tungod ra sa 50 nga nadaog sa online game. Sila rin yun na sayo na ni Gunsi giniilahang gibangigan na ning duha yun pastilan. Alas 5.49 na mga kagipay buwan na tayo kung panahon rin sa to ang tulumanon karong ang buntaga. Ugma na po eh. Ugma na sad sa to pagpanaguban-uban ha. Kay musunod na ang lain na itong programa mga kagipay. Ang K5 Detects 500 Morning Newscast. Kauban na to dugay-dugay si kagipay Pam Peranta. Alas sige. Sa mga taga Toboso, thank you so much sa inyong tanan diha. And stand by for a while ha. Kaya bubalik na taon-taon mga kakipan. And sa pangalan na lang sa moang station manager, SM Brian Mordel, Vice President for Operations Sir Elgin Castaño, Vice President for Administration Sir Jean Polineroso, sa buong CEO Doc Ramil Itang Uy. Kaba na ito sa technical side, kakipay Monjay, the Ipitom Karanza. Ako yung kubos ng galas kanginan ka K5 ninyo Jong, the new kid in town, Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw po Sir Jimmy. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Mm. Impotence o sterility. Mm. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
4: Di makahimog bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
3: Gusto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
3: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, na DTX 500, ako gitry o ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
1: DTX 500! Mapali sa mga butika.
3: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Correct. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo, sa ng pag-inom, pag-alak,
4: pag-sigarilyo,
3: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C, isip superior source of antioxidants.
4: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba?
3: Oh.
4: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo, Sir JP? Muinom, manigarilyo, magdruga.
3: Kadagan.
4: Nga, mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
3: Dr. Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
4: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
3: oh,
4: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin bibi.
3: Kana, kuha na dito panahon, Dr. Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na sab si Dr. Ramil Oising, mayong lawas ampingan.
3: Ayaw, abusuhan.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan na ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Day Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Day Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
9: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection, kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
11: O si Rosanne, bao, akong bana, sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit

0: 500 Morning Newscast GX500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa mga balita, ang hadalit ka ito sa DTX 500 Capsule. This is po yung antioxidant. Quattro anyos nga bata lalaki nalatayan sa Series Bus patay.
2: Apuhan, gi-aligar, gi-patay sa iyang apo.
1: Batang babay, patay, human, giingong gisumbag sa ulo sa iyang classmate nga lalaki sulod sa eskwelahan.
2: NPI, my person of interest sa VP Sara Threat, batok sa Pangulo.
1: China, minusog serious protest sa Pilipina. Ako na PH Ambassador, human sa insidente sa Chinese Coast Guard o Philippine Navy.
2: Ranking sa Pilipina sa FIBA Basketball World Cup na hagsa.
1: Mga fans ni Kim Cho, gitubayan si Vice Ganda.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Mulay ag na ang Tulumanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw Huwebes. Pizza 23 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa pangalan, sa kita po kang puwersa sa Diwa GM 95.7 K5 News FM San Carlos City. Dinabagan sa Fabulous Tumuso Click FM Radio kami. Ang inyong mga tigbalita, karumbuntaga, ako si KK5 Joe, the new kid in town, Berzales.
2: Ako sab, si KK5 Pamela, the queen of world media ning Doc Bayan Perater.
1: Live ninyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Quattro anyos nga batang lalaki patay human maligsan sa Series Bus sa Escalante City. May kampiyon nga balita si KK5 SM Brian Mordet.
0: K5 News FM Live Report.
3: Patay ang upat nga tuig nga batang lalaki human nalatayan sa mismong Series Bus nga ilang gisakyan sa Sitio Santa Ana, Barangay Mabini, Dakbayan sa Escalante Negros Occidental gahapon sa hapon. Ang biktima nailhan sa ngalan nga si alias Aaron. Sumala sa inisyal nga impormasyon, kauban sa biktima nga misakay sa Series Bus ang iyahang mga ginikanan, igsuon o iyahang uyuan nga pulos gikan sa Manila o bibiyahi paingon sa Escalante aron unta dito na mamuyo o mga buhi. Base sa pamahayag sa mga nakakita, paghunong sa Series Bus, naguna o naog ang biktima. Wala na niid ang mga ginikanan nga kalit di ay miadto sa atubangan sa bus ang maong bataa o sila nagkuha sa ilang mga bagahe nga gibutang sa kilid sa bus. Sa dihang milarga na kini, dinha panila gipangita ang biktima og nakurat na lang sila nga nalataya na di ay kini sa bus. Diin nakaangkon og grabbing samad sa ulo sa uban pang aparte sa lawas nga miresulta sa iyahang kamatayon. Sa pagkakaron, ang driver naana sa Escalante City Police Office para sa tukmang disposisyon. Samtang nangayog hustisya ang pamilya. Kining balita, hatod kaninyo sa Extenda. Ako, si KK5 Brian Morden, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang SK Kagawad nga nakapatay sa iyang apuhan sa Kalatrava, maumatod pa ang unang nagpasiugda sa gubot o dili ang biktima. May kampiyon nga balita, si K5 Jezebel Barbecho.
4: Nga mao ang gitudlong responsable sa pagpatay sa iyang apuhan niya si Rodrigo Aporado, maumatod pa aga nagpasiugda sa kagubot 10 oras kagabion Hulyo 21. Kini ang gipakigbahin sa ilang kapartidusan dito sa sitio Binanigan, Barangay Ilaya, Kalatrava, Negros Occidental, ato sa eksklusibong pagpanukiduki sa K5 News FM San Carlos dito sa crime scene. So kuhay kani sa migawas ng investigasyon sa kapulisan niya matod pa ang biktima mao ang nagpasiugda sa insidente hinungdan niya na hinaykan kini sa sospechado. Tungod sa gimo sa suspect, wasak ang ulo sa biktima o man kini gidok-dok sa sospechado og bato sulod sa makadagang higayon niya may nahimong hinungdan sa kamatayon ni ini. Sumala pa sa mga partidos, dili mauyon ang biktima o dili kinihilig o kasamok. Ingon usab ni ini ang ilang paglaragway sa suspect kung dili kini maigo sa ilinong makahubog. Ang biktima nahimo pagani nga lupon sa ilang barangay samtang aktibo usab ang SK Kagawad sa ilang lugar. Ang suspect nga kasamtangang nagtungha isip third year nursing student dito sa lalawigan sa Sugbo. Sa kasamtangan, detenado na kini sa custodial facility.

0: sa Calatrava, PNP. Ako si Kakifer Jezebel Barbicho para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 6 sa kabuntagon mga K5, empleyado sa gobyerno, lakip ang duha ka high value individual, sikop sa drug bust operation sa Dakbayan sa Cadiz. May Kampiyon nga Balita si K5, Janine Hilapon.
2: K5 News FM. Bye-bye.
3: Estado sa Cadiz City PNP ang lokal mga gialigar HBI kon high value individual o man mikasag operasyon kontra illegal nga droga ang kapulisan sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Emel Jan Paske na COP kauban ni Police Lieutenant Dalin Grace Lorano Deputy Chief gila ang mga dinakpan nga sila alias Tung Etsa 28 anyos o alias Nilit 50 anyos o sa kaempleyado sa gobyerno pulos residente sa Barangay Tinampaan Cadiz nakuha gikan sa mga dinakpan ang 13 kapakete sa ginudang syobo nga mubugat sa 5 gramos nga mukantidad sa 34 mila sa karon detinado sa Cadiz City PNP ang dinakpan o posibleng magatubang og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini si KK5, Janine Hilapon, alang sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang gisugyot sa Office of Civil Defense kun OCD Negros Island Region ang kinatibok ang 1.57 billion pesos nga pundo alang sa Canlaon Recovery and Development Program kun KRDP para sa tuig 2026. Matud pa ni OCD Regional Director Donato Sarmeno III, ang mong pundo ipagawas gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund kun NDRRMF aron matabangan ang pagpahiuli o pagpalambo sa mga dapit nga naapektuhan sa pag-ulbo sa Bulkan Canlaon. Isumiti sa OCD Regional Office ang mga dokumento sa gihangyo nga proyekto ngadto sa ilang Central Office karong Biyernes Hulyo 24 aron mapadali ang pagproseso o pagpagawas sa pundo. Gihangyo nga budget mao ang 1.2 billion pesos alang sa infrastruktura, 312 milyon pesos alang sa pamalay o pagbalhin sa mga residente nga 62.5 milyon pesos alang sa social welfare o 50 mil pesos naman alang sa governance.
1: Sa pikas bahin konsumidor sa Nuseco sa lungsod sa Candone, nakurat sa kapin o sa kamilyon ka pesos nga bill sa kuryente. May Kampiyon nga Balita si KK5 Anson Ravina Gilias.
5: Natingala ang usa ka konsumidor sa lungsod sa Candone sa iyang nadawat nga bill sa kuryente gikan sa Negros Occidental Electric Cooperative or NOCECO. Base sa litrato nga gipaambit online ni Salvation Gas sa Taman, niabot sa kapin 1,267,855 pesos ang kantidad sa ilang bayranan sa kuryente. Kahinumduman nga niaging bulan may susamang isyu sa bill sa kuryente o posible nga kini usa lamang kasayop sa pagbasa sa metro or meter reading or laing teknikal nga sayop. Apan kining lain na mitumaw na reklamo sa konsumidor, wala pa'y opisyal na tubag gikan sa NOCECO kung unsa kini nga hitabuan nga naabot man sa kapin 1 milyon na kasagaran man unta nga balayran anaa lang sa kapin sa 1,000. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Sa dugang pang balitang lokal, gideklarar sa Negros Oriental ang state of calamity aron mapadali ang pagpalit og mga kemikal batok sa red stripe soft scale insect kun RSSI nga nahanaghan sa mga katubhana. Gibot siyang na Provincial Agriculture Office Chief Emmanuel Kaduyak nga ang tanan nga katubhan sa probinsya ipailalom sa kemikal nga pag-spray bisan kadtong wala pa maapektuhi. Gihimo kining preventive nga lakang aron masigurong mapugnan ang pagkaylap sa mga peste sa ubang mga plantasyon. Matud pa ni Kaduyak, nakigalayon sila sa mga lokal nga kagamhanan ug mga mag-uuma tungod sa kakulang sa taho sa ilang buhatan. Base sa taho sa Sugar Regulatory Administration, anasa 17,125 ka hektarya ang napiktuhan gikan sa kinatibok ang 48,901 ka hektarya nga gitamnan og tubo sa probinsya.
1: Just minutos na milabay sa tag na alas 6 sa kabuntagon, malampusong nagpahigayon. Ako na pahigayon ang bloodletting activity sa Police Regional Office Negros Island Region atong Hulyo 21 sa Canlaon Hall, Camp Alfredo Montebello Sr., Bacolod City. Abaw kalihukan ni paguluhan ni Police Brigadier General Romano Cardinio, kabayan sa pagsulog sa ika-31 nga Police Community Relations Month at kung PCR Month. Idagat sa 142 ka mga miyembro sa Philippine National Police o partner nga mga health organization ang nipartisipar aron makatabang sa mga pasyente nga nanginhanglan og dugo. Gawa sa pagdonar og dugo, mihatag usab sila og libreng serbisyong panglawas og libreng tambal alang sa mga kapulisan.
4: Dadawat na sa mga 4-piece beneficiaries ilalom sa conditional cash transfer kung CCT ang ilang cash grants gikan sa uplift program ni PBBM. Nasulod sa mga ATM ilang cash grants Hulyo 21 to Spill 26 di nalakip ni ini ang Negros Island Region o kung NIR. Kinimawaong ang batch sa cash grants ilalom sa uplift program ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na tumungog tuyo nga mahagan-haganan ang gipasan ng mga galastuhan sa katawang Pilipino tungod sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo o pagsaka sa mga palaliton.
2: GTX 500 Morning Newscast.
1: Ang oras sa K5 News FM Philippines, 10 minutos na. Ako na 12 minutos na milabay sa tak na ngala sa isa sa kabuntan. Nagpangutan karon ang pamilya sa usa kang batang babae nga si alias Jaira human gini namatay tungod sa grabing samad sa ulo nga gituang resulta sa pagpanakit sulod sa eskwelahan. Matod pa sa pansang biktima, pinagi sa social media post na itabo ang insidente na itong Biyernes, din ito ang gisumbag sa ulo ang biktima sa iyang lalaking classmate sa sud sa ilahang klasyanan. Tungod kay wala na yun nagpakita og seryosong simptomas, nagtuo ang pamilya nga ordinaryo lamang nga sakit sa ulo gilanat ang gibati sa mata o gitagan kinog tambal. Apan alas 12 sa kadlaon. Yato na kalabayang adlaw, Hulyo 21, nagkasinati o grabing sakit sa ulo ang biktima. Nilundan nga gidala siya sa Southern Philippines Medical Center o kuna SPMC. Sa CT scan, na-discoveryan sa mga doktor nga doon ay pagdugo sa sulod sa iyang ulo o nga doon ay ugat nga naputol nga mahinungdan sa paggrabe sa iyang kahimtang. Bisan pa sa paningkamot sa mga espesyalista o medical team, wala na makaya sa lawas sa bata ang iyang kondisyon o sa wahi gideklara kining patay.
4: Patay ang usa ka asawa human gitigbas o gilaslasan ang liog sa iyang mismo nga kapuyo sa sitio Balono, Barangay Salaan, Zamboanga City ni atong Miyerkules Hulyo 22. Gila ang biktima nga si Roslyn De La Cruz, 36 anyos. Samtang ang suspect ngayang ka-live-in partner mao si Junel De La Cruz. Kasamtangan, padayon pang gihibalo sa kapulisan ang tinuod nga motibo sa krimen o ang suspect di tinado na sa kapulisan o nakatakdang sangatan sa tukmang kaso.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 12 mga kakipa patuntak na sa kabuntagon. Kinibay na ginalit ka na ito sa mga kabuton sa GTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, na-detox ka pa. Ikumpirma sa National Bureau of Investigation Director nga si Melvin Matibag nga doon na sila person of interest kalabot sa individual nga giingong giabangan ni Vice President Charo Duterte aron patyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Si Matibag ay ikatulo og katapusang testigo sa prosecution sa ikawalong adlaw sa impeachment trial din miingon kini nga nag-umol sila og special task force aron imbestigahan ang giingong hulga batok sa kinabuhi sa pangulo. Siguro ni Matibag, ang person of interest ang posibleng makahatag og katinawan sa imbestigasyon o kung matudlo sa taong giingong gikontak ni Duterte. Tubog sa maong imbestigasyon, aron matino ang taong giingong giistorya ni Duterte kalabot sa planong pagpatay sa pangulo. Iklaro ni Matibag nga ilagi ako na giilanan nila nga person of interest. O kung ang ilang giilang nga person of interest, wala nang pasabot nga siya ang nakasugilanon sa vice presidente. Dugang panini, kabayan sa mandato sa espesyal nga task force sa MBI ang pag-ila sa giingong kontak ni Duterte.
4: Sa katapusang balitang nasyonal, gi-question ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang basihan sa impeachment batok ang Vice President Sara Duterte human sa pahayag sa House Prosecutor nga si Representative Chel Jokno nga dili impeach sa Kamara ang Vice Presidente kung walay basihan. Batod pa ni Pulong ang tinuod nga pangutana kung nakabase bang impeachment sa ligon nga ebidensya o kon pamulitika lamang. Gi-insistero sab ni Duterte nga ang impeachment dili mudaog pinaagi sa mga press conference, speech o kon opinyon. Iyang giingon nga mudaog kini pinaagi sa katuuhang ebidensya o hugot nga pagsunod sa konstitusyon. Gi-manduan usab niya si Jokno nga ipasabot sa katawang Pilipino kung unsa nga ebidensya ang klarong nagpamatuod sa impeachment. impeachable offenses sa iyang igsuon nga si Vice President Sara Duterte. Dugang pa ni Duterte kinahanglan usay bibisabot ni Joke no kung nganong padayon gihapon ang prosekusyon sa pagpangita o obedensya nga dapat anaana kini sa dihang giendorso ang impeachment complaint sa Committee on Justice.
1: Hello guys, this is Isma Gagayipa patuntag na sa Kabuntagon. Sa tabalita sa Kawan sa Nasod, binusog serious protest in China sa Philippine Ambassador sa Beijing human sa komportasyon sa iyong insyol niatong Hulyo 20. Sa regular press briefing sa Chinese Foreign Ministry niatong Hulyo 21, miingon si Foreign Ministry Spokesperson Lin Jian nga formal na nga miduso ang China og diplomatic protest batok sa Pilipinas. Ginsister sa Chinese official nga ang nga China naghimo lamang og routine law enforcement activity dool sa iyong insol sa dihang matod pa gituyo og bangga sa duha ka sakayan gikan sa BRP Sierra Madre ang usa ka barko sa China Coast Guard. Gingong mapintas usab gagatake sa mga personnel sa Pilipinas ang mga personahe sa China Coast Guard rason nga napugos matod pa ang CCG nga mubaos pasugdan usab sa Beijing nga ngayong insol nga gitawag niini nga Rin Ai Jiao kabayan sa teritoryo sa China og nanawagan sa Pilipinas nga papahawaon ang BRP Sierra Madre nga nakaparada gikan pa niadtong tuig 1999.
4: Samtang bisa ka sa 41 ang ihap sa mga namatay human nalunod ang usa ka ferry sa nasod Guyana nga nahimutang sa northern coast of South America. Nalunod ang mga ferry ni atong Sabado sa gabi, Hulyo 18, diin may karga kining 179 ka pasahero. Base sa record sa mga otoridad, nadungagan og 77 ang hiyap sa mga naluwas gikan sa trahedya samtang nagpadayon ang search and retrieval operation sa lugar. Hantod karon gikabalak-an na aduna pay daghang nangawala. Sumala sa mga investigador, lakip sa mga posibleng hinungdan sa insidente tungod sa dili saktong ihap sa mga pasahero ug ang gituohang paggamit og ilegal na droga sa pipila ka miyembro sa crew. Kasamtangan, 16 na kasakayang pandagat ang gipakatap sa lugar aron motabang sa operasyon.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:18 na sa Kabuntago. Nagsang world ranking sa Gilas, Pilipinas suman ang third window sa Basketball World Cup qualifiers karong Hulyo. Matod sa FIBA men ranking, anapa sa ika-39 nga pwesto ang Gilas, Pilipinas. Nagbong sila sa tulo ka pwesto din kaniadto, anaa sila sa ika-36. Ang maong ranking ipagawas suman ang double overtime na pagpildi sa Gilas sa New Zealand sa score nga 106-102 ug Australia nga 92-94 niadto nang kalabayng semana. Samtang na usab sa ika-7 ka pwesto ang Gilas, Pilipinas sa Asian Zone. Din gipangunahan kini sa Australia. Ilaw man nga magbago ang ranking sa Gilas, Pilipinas sa pag-atubang nila batok sa Jordan karong Agosto 28 ug ang Iran sa Agosto 30.
2: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
4: Samtang sa ato ang balitang showbiz, Missy Kad ang paglalistali sa pipila ka fans nila ni Kim Cho og Vice Ganda. Uman wala malitok ni Vice ang ngalan ni Kim sa iyang acceptance speech sa FAMAS Broadcast Awards. Apan nanawagan ang duha ka artista sa kalinaw og pagpakailap sa gugma. Nagkalali sa social media kay Five Jong tali sa pipila ka supporters nila ni Kim Cho og Vice Ganda, human wala may isguti ni Vice ang ngalan ni Kim atol sa iyang pasalamat sa pagdawat sa Best Host Award sa First FAMAS Broadcast Awards. Human sa maong panghitabo, personal naman nga nagpasalamat si Vice kang Kim sa miaging adlaw. Ug bisan pa niini, gipadayon sa pipila ka fans ni Kim ang ilang pagbatikos kang Vice pinaagi sa social media. Mitubag naman si Kim sa issue ug miingon nga dili naunta niya gustong padakon pa ang nahitabo. Matod niya, posible nga ang reaksyon sa iyang mga supporters bunga lamang sa ilang dakong gugma og pagpanalipod kang Kim. Sa laing bahin, mitubag usab si Vice Ganda pinaagi sa social media og ipasiugda nga mapasalamaton siya sa suporta sa iyang mga fans apan dili niya tolerahon ang mapintas nga pamatasan. Mura gitubag ni si Kim ba?
1: Noon sa day.
4: Dili ana nagadawat maguni si Vice Ganda og award.
1: Nya.
4: Unya na gipasalamatan niya ang tanan kitong kadawat, ya ngalan ni Kim Cho wala ini gi-appeal.
1: Dayon.
4: Tungod ato gipatikos na siya sa mga fans ni Kim Cho.
1: Baya.
4: Baya. So, may somewhat pa ang diskusyon sa social media. Human, may ingon ang mga fans nga nag-awag kang Kim nga mubiya sa issue time.
1: Uy. Maoron.
4: Grabe na, maoron itong istorya ha ba? Grabe na mga netizens. Ay, kung ila dyang napigan o dipinsahan, gini lang nga... Ilang mga kwan ba? Artista nga.
1: Oo, oh, ilang gikuan, ilang
4: gi. Sige, tawag na, gidulo.
1: Ay, ginawa ko.
4: Wala sila eh.
1: Wala ko'y kailaan na po ba? Ato arang sayop mo'y bantayan. Sayop raga itang suwat, ah, gi-screenshot, gipalapta, ah, otro pong mga ganahan.
4: Grabe na katong...
1: Mauna po ilang gituhuan. O niya, ang kining, ato ang effort nga mabisitahan ang lugar, kagibambam, para nga ma... kuha yun ang tibok, senaryo sa istorya, wa nag-i-appreciate.
4: Correct. Grabe po! Tulad, ginawang cut-cut sa bukid.
1: Guba pa to sa patos.
4: Ay, nakaukab pa ang miloots, oh.
1: Ay, ginawa ko. Balita! Wow! Dinitas itong balitang wow ka K5 Pam, di? Japanese mayor ka K5 Pam. Mao ang pinakaunang alkalde sa Japan nga migamit og maternity leave benefit.
4: Mm-hmm.
1: Wow! Ma-apply po guro ko ani ay. Naimong hot topic karon sa Japan o nakakuwag atensyon sa ubang nasod ang gihimong paggamit sa sakalkalde sa Japan o maternity leave. Oh. Wala maglaob ka kipaypam si Shoko Kawata. Kamahot po na ninyo
4: kapit ng kawatan.
1: Sa mayor sa gamay nga lungsod sa Yawata, Japan, nga ano na lang may 69,000 ka mga residente nga magkahimo siya nga kasaysayan silang nasod isip pinakaunang alkalde dito sa nasod nga mugamit og maternity leave.
4: Mm-hmm.
1: Kasabot kag maternity leave?
4: O kanang kuan ba kanang nagdabdos?
1: Oh, una oh. Ilawom sa kamanduan sa Japan, adunay katungod ang mga babae nga moavail sa 14 ka semana nga maternity leave. Og sagad kining madawat sa halos 2/3 sa ilang sweldo sa sagad kining mudawat sila sa 2/3 no, sila ang sweldo o birth bonus. Oh. Apan, wala pa'y babae nga elected official nga nakagamit sa maong benepisyo. O kining mayor nga si Kawata, mao ang pinakaunang mayor nga niya Bailey ni og siya mismo ang nakurat sab nga makabig day kining record breaker o mahimong parte sa ilahang kasaysayan kakipayin pa.
4: Grabe po!
3: Wow, jud kaya
6: kayo. Muna, tira dada!
1: Ay, sana all kay ka mayor, ha?
4: Sana all your, bal hindi rin Pinas New York.
1: Oy, dili na unta e big deal kay tanang tao, masipyat man jud, bisag big fans jud may ni Kim o Vice, but okay, na importante og ang duha kartista, close ba na silang duha? Na, hala ninyo! Oh, na, suko na si Ma'am Aim Lopap di as may barangay Bulwangan ay nalo ninyo. Mayong buntag, Sir Jong. Ma'am Pam, naminaw ko sa radio karon og nagtanaw sa inyong live. Huwag mayong buntag sa akong mga silingan. Always jud naminaw sa K5 News FM San Carlos. Salamat
4: grabe
1: kayo,
4: ba?
1: Ha? Oh, agree ko anong ingon ni Ma'am Aim Lopap ba? Nga, dili man ta perfecto. Same sa ta experience yesterday ka K5 Pam. Masipyat man ganin ang national media nga ka mga kurat na anan nila kumplito na sa news team.
4: Nabutang itong tabaso. Ang sa to?
1: Nahimo mga yung tabaso, taboso ang tubuso.
4: Ya, vulkan po. Ang vulkan kan laon, kana vulkan mayon.
1: Na,
4: Ya, di nagpo na ganit na. Kani, bita mga taong
1: Philippine Perfect. Kana sila di agripipam, kumplito na.
4: Kumplito yun.
1: Ayha na mapublished ang Osaka News article. Pila kabuog personahe ang agihan na ayha na siya mapublish. Kaya grabe ang pagsala ni anak agripipam. Kita pagkadin hi. Ay, ang bot na lang. Oh. Di ko gusto mas stress.
4: Kumain ng beauty. You're the best.
1: Alas 5.25 na mga ka-K5 sa Kabuntagon. Ato na ta, kinagbarog-barog na si Junior Umuran.
4: Murang din na may mutang.
1: Basuka. Oh. Masunod na ang Foro de los Pueblos program. Kauban ni SM Brian Morden. K5 Bam, brother. Salamat sa inyong pagsunod. Ang tunog mapuhon. Samang takda, samang istasyon. sa pangalan na lang sa mga station manager, SM Brian Morden, Chief Operating Officer, Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Polineroso, sa mga CEO, Doc Ramil Itang Uy. Kaba na ito sa technical side, KK5 Monjay, The Ipitom Karanza. Kami, ang inyong mga tikbalita, Karbuntaga. Ako si KK5 Jong, the new kid in town, Versalles.
4: Ako sab, si KK5 Pamela, the queen of Albidyaning Doc Bayan, San Carlos.
1: Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan, San Agro.
4: KK5 News FM.
2: KK5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Visio
7: nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ah! Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
3: Na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas o katul-katul.
5: DTX 500 na.
6: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
6: Nga makatabang sa pagkuha.
5: Pag-ayos sa bugas-bugas.
6: O katul-katul.
5: DTX 500.
7: Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ng ubukit, bay!
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Bitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Bakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Tuno manun sa mga lapas ug preskong mga balita. Patas sa komentaryo ug serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badlungon ug salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: May buntag world, may buntag Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kauban sa inyong alagad kini si ka-K5 Brian Morden. Magkuyog-kuyog ta hantod last no wave karong buntaga kay nanata mga ka-K5 sa Webes. Nanata sa ato ang Hulyo 23 na 2026.
4: Pagkamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: Nag-inusara si ka-K5 Brian Morden karong orasa mga ka-K5, no? Minus usata ni ka-K5 Pamela Pirater, na karong adlaw, and ugma pa jud because kinang naay mga adjustments na punta ang ato agong yours truly god mga higala kuani kinang galupad-lupad ni usahay. Wala pero wala koy kuan ha, wala koy wings mga ka-K5. Kina bagong kuan ng Bacolod and San Carlos ang ato ang destination as always mga ka-K5. Ay mga importante punta nga gitrabaho sa Bacolod. That's why usay galupad-lupad, but we are still here live na live every morning mga ka-K5. So ayo mog kabalaka diha kay si ka-K5 Pamela Pirater karong dugay-dugay na amo appeal jud na siya nato sa iyang mga dagko po mga balita nga gipreparar na nato. So ang lakaw sa panahon karong buntaga, no, kuha pang isusi diri mga ka-K5, no? Kay according diri sa synopsis ano sa ato ang Philippine or Pag-asa, ang southwest monsoon, no, gaapekto karon sa area sa Mindanao and Palawan. Throw sa gitawag nga LPA, no, or low pressure area nga gaapekto pod sa eastern sections of Southern Luzon and Visayas area mga ka-K5. So meaning kining masinati nato nga maulanon nga panahon. Masinati nato nga mabulubugnaw nga sitwasyon mga ka-K5. Dala ni siya sa southwest monsoon plus ang LPA, no? Ang low pressure area nga kini siya tawagon sa bagyong Quiapo, no? Kahit po itong Quiapo, batang Quiapo. Quiapo, may mga K5, ano? So, mudala ni siya o mga ulan-ulan, no? Mga kidlat or dalugdog. Kining ato ang sitwasyon karon sa tuwang area. And then, kining ato ang pag-asa kay nagpahimang, no? No? Diri sa area na to, sa pila ka portion sa tibuok mga Pilipinas nga mag-amping junta or mangin na vigilante ta sa tanang oras sa gitawag nga flash floods or baha and landslide due to moderate and usahay nga kusog nga ulan. So sa mga igsoon na to diha nga nagpuyo sa daplin sa Baybay, naa sa daplin sa Pangpang, naa sa daplin sa Sapa, dapat nga mag-monitor jud ta na sa baha og ang landslide mga ka-K5.
4: Pagkamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: Pwede na makamonitor via digital na to. K5 San Carlos Digital 95.7. Pwede na makapadala sa inyo mga mensahe diha. Greetings, opinion, and whole lot more. Kay ako'y bahala mo syagit an aron usa-usa. And of course, if namoy mga radyo diha, no, namoy mga puno diha, namoy mga kina mga puno nga dagko kay mga speaker diha, ha? Sa inyo mga stereo diha, sa inyo mga karaoke diha, etc., mga radios, transistor radio ni diha, itutok na sa 95.7. Okay, mauna na ang K5 News FM, Dakbayan, San Carlos. If nakadapita din ha sa Canlaon, pwede makamonitor sa 100.1. No? 100.1 K5 News FM, Canlaon. Kusog kayo tadi ha, mga higala. So, kung napod ka sa Toboso, pwede na makamonitor sa 92.1. 92.1 Fabulous Toboso. No? Click FM. No? Dilapon mo paminaw. Kay buto-buto dyan tadi ha, aning buntaga mga ka-K5.
4: Mga mainit na issue at kasabihin ng bayan, Foro de los Airlines!
6: Yan ang mga dagko kay balita nga itong tutukan aning buntaga. Naligsan! Ulo! Taas! 20! Unya, nanguna! Yun, grabiha nga to ang mga headlines aning buntaga mga ka-K5. Unsa man ni ang naligsan. Kining naligsan mga ka-K5, grabiha ni ang nahitabo gahapon dito sa Dakbayan sa Sagay. Kining usa ka insidente nga naligsan sa series bus ang upat ka tuig nga batang laki mga ka-K5 pagkapaita. Na? Bag-uhay Radyo Islam miabot gikan sa Metro Manila kay diri na unta mamuyo sa tuwa sa Negros Occidental pagka dimalasa ning pamilyaha kay naligsan man hinuon. Unsa man ang ulo? Karon dugay dugay mga ka-K5 ato aning ipasaysay ni ka-K5 Jong Versales. Kining usa ka insidente nga pagpatay sa usa ka SK chairman o SK kagawad rather sa iyahang lolo na lolo sa Igtagsa dira sa barangay Ilaya lungsod sa Calatrava. Grabiha ang K5 News FM San Carlos City gakandak jud ta pa basta mga ingani gani nga mga dagko kay balita mga ka-K5 gakandak jud mig mga lalom nga investigation so that we can get the real score kung unsa man jud ang nahitabo aning pagpatay sa usa ka lolo or pag usa ka SK kagawad sa iyang lolo dira sa Calatrava. Uban ra man kunog tagay ni silang duha saya nga aning SK kagawad ba ka K5 Renz ka K5 Tan kay kanang manograduate na unta ni og kursong nursing dito sa usa ka university o sa kabatunghaan sa Cebu pagkapaita kay nakapatay pa jud mga ka-K5 no ato aning balikan ron pagplastar with ka-K5 Jong Versales dako kay ning balita dira dapita sa Calatrava. Unsa man ning taas ang sigig brown out nga Noneco, I'm sorry. Ang sigig brownout nga Noneco nga di nimo masabtan, mi pataas pa og bayranon sa kuryente sa bulan sa Hulyo. Ah, di na ganit nimo usahay ma-shock na lang ka kalit na lang mo piyok ning tuang suga din his Dakbayan San Carlos. Pero naapa sila'y nawong nga mo pataas og bayranan sa kuryente bisag mauna ni ang kasinati sa mga konsumidor. Ah, pila kaha ang pagtaas ani? Unsay epekto ani nato nga mga konsumidor? Ah, dako jud, no? Dako jud ni epekto kay dili sintimos ang pagtaas murag naa sa piso-piso jud, pero i-check nato, double check nato ron dugay pag andam na mo sa inyo mga inugbayad dira mga ka-K5 kay ma-shock ligi mo, makibot mo. Makibot mo nga ang bayranan sa imong kuryente mo taas aning bulan sa Hulyo. Ato aning usa-usahon ron. Unsa man ni ang 20 dito ta sa Balitang Nasyonal. Si Attorney Melvin Matibang, mao ang pinaka-last nga witness sa Article 4 sa impeachment trial ni ka-K5 o ni ka-K5 ng taon ni Vice President Sara Duterte, miingon nga si Vice President Sara Duterte nakakontak mga ka-K5, ha? Nakakontak mga ka-K5 og mga 20 tanan ka mga personnel or personahe nga maoy iyang giingnan nga mo patay sa kay Presidente Presidente Bongbong Marcos. Limot man tayong taon ano yun. Nakita ra kong itlog o niya, backbeat ni si Renzo. Wala man ko ang timing. According to Attorney Matibag, mga ka-K5 sa National Bureau of Investigation, ang uban ani sa 20 no, nga na-contact ni Vice President Sara Duterte, na istorya na nila. Aba, kamang kayong taga-NBI, sigurado kayo ha, na istorya na daw nila ang mga na-contact ni Sara Duterte nga maoy mo patay ni Presidente Bongbong Marcos, Liza Marcos, og kinikarong filan daw og kaso nga plunder nga mao si former House Speaker nga si Congressman Martin Romualdez, mga ka-K5. Ato ang atngan-atngan, be. Kay kining mga tao as alleged ni Attorney Matibag nga ilang naistorya na. Ang uban, burag, naa-active sa serbisyo sa gobyerno? Tinuod ba niya? Anyways, NBI na sila. Ang NBI, ang ilang moto karon kay mas maayo nga mohilom ra ka, pero ang kaso gadagan. Ha? Kining NBI, lalom kay ni sila? Grabe ni sila. Di ka kadungog ani nga sig saba mga ka-K5 unya himan-himan gifailan ka na og kaso.
4: Mga mainit na issue at kasabi ng bayan. Foro de los Pablo.
6: Sige, ito nang balikon ron. Unsa man ni ang nanguna? Despite mga ka-K5 sa mga patutsada karon sa Vice President, likely kining pag-trial niya karon diha sa Senado sa aning giingon nga mga dili maayong binuhatan, daghani kay upat ni ka-artikulo, no? Article of impeachment. Upat ni siya kabuo, kining assassination, kining grave threat, kining ingon nga hulga sa presidente. Ang iyahang dili ma-explicar nga manggad or kinang kantidad or kwarta. Kining uban pa, kining gitawag mga ka-K5 nga pag-sayop nga pag or di man sayop or dili ma-explain po nga paggamit sa kwarta sa gobyerno sa kini siya ang naapa sekretaryo sa Department of Education og uban pa, na? So kini mga ka-K5 karon, despite ani nga mga allegations, si Vice President Sara Duterte prefer gihapon kay Febrens sa mga Pinoy nga mao ang ilahang tabangan aron nga mudaog sa pagka-presidente sa umaabot nga 2028 presidential election.
4: Mga mainit na issue at kasabi ng bayan. Foro de los Pablos.
6: Ana kakuyaw si Vice President Sara Duterte. Ha? Ana kakusog si Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. Osbon ako, ha? Despite sa mga impeachment trial, despite sa mga pagkalas sa ubang iyahang mga grupo, like for example, may grupo ni sa dira sa Senado, nga kato sila ni Senador Joel Villanueva, Senador Cheese Escudero, no? Halata man sila kay nga moto. But still, si Vice President Sara Duterte naa gihapon nanguna, mga ka-K5, sa survey nga ginapahigayon sa ato ang mga surveyor diri sa Pilipinas. Ana kakusog, no? So si Presidente Bongbong Marcos nga karon mao ang administrasyon, ang iyahang trust ratings, mga ka-K5, naamang gihapon pero gamubo, no? Gamubo. Syempre, once nga administrasyon ka, onya wala na may chance nga mopadagan ka usab as president. May mga higayon dyan na, no? May mga kahigayunan dyan na, mga ka-K5, nga ang imuhang trust ratings diri mumubo dyan na. because makit-an man sa mga tao ang imuhang performance. Usahay, ang performance nimo nindot naman kaayo, pero mga makit-an dira jod kinang mga dili nindot. Sa usa ka gatos nimo nga maayong binuhatan, usara ang dili maayo, pilde jod to ang 99 nga nabilin. Burag harap man na, no? Burag ing ana dyan na siya. But anyways, that's normal mga kaki-five. No? That's normal nga kahinabo, nagkatabo mga kaki-five if naaka sa posisyon sa gobyerno. Sige. Og uban para mga balita, ato ang usa-usahon mga kaki-five. Daghan pa ta mga balita ang ato ang tutukan. Dili lang diri sa lokal, kundi hindi sa tibuok nga Pilipinas, ano? Sa ubang nasod, no? Ang mga kuan karon, ang mga dagkong balita dito sa ubang nasod mga kaki-five kay kuyaw pud kaayo. Oh, kining dito sa Pikas nasod na 20 ka mga tawo ang nangamatay tungod sa giingon mga kaki-five nga pagpangatake. Daghan kayong mga kuan, daghan kayong mga hitabo pod sa ubang nasod nga usahay or 41 ang namatay sa usa ka ferry or barko nga nalunod mga kaki-five dito sa South America, no? Kini nalunod nga usa ka barko niaging Sabado sa gabi, Hulyo 18, naani siya isakay nga 179 ka mga pasahero, no? Unya, kining nahitabo mga kaki-five pagkalunod nila ang uban na tabangan na ay mga 77 kabok ang tabangan na luwas, na ay 41 na ang nangamatay nga kining na nakit-an na, unya patay na, unya daghan pa kaayo ang wala makit-an. Ana ka grabiha pod ang mga balita sa ubang nasod mga kaki-five, ikumpara na to diri sa lungsod or nasod sa Pilipinas. Sige, balikan po nato ron pag na-time ang China, no? Kay burag nag usap na po ni silang pangatake diha sa to ang mga taga Philippine Coast Guard. Ang uban pa. Sige. Kining oras sa mga kaki-five or kining bahin nato dyan nato sa ato ang power trio. Kamo diha mga kaki-five, nakasinati ba mo og usahay kinang ingon ninyo burag kapoy ka inyong lawas, no? Aw niya burag wa moy gana mulihok. Namoy gibati sa inyong tiil, sa inyong tuhod, sa inyong hawak. Namoy gibati diha nga burag kinang ang inyohang chan bluted kaayo. May chan burag dako ra pirmi pero wala bay unod, hangin-hangin. Kina mga kaki-five mga indication na, no? Nga naa kay mga nasinati nga dili maayad sa imong lawas, may problema. So panahon na mga kaki-five aron nga mawala na siya gamit ang food supplement, ang mga erba nga wala kay kabalak-an sa mga side effects. Mao ni mga erba mga kaki-five nga ni agi jud ni siya sa Food Drug and Administration or FDA before gidala sa merkado. Kini ang power trio sa Clinica di Alternativo mga kaki-five, mao ni ang DTX 500, Mighty C og ang D3 Bio. I-try ninyo. I-try ninyo kining power trio mga kaki-five nga DTX 500, Mighty C o D3 Bio kining tulo. Katulo po nimo imnon kada adlaw sa sulod sa usa ka bulan. O niya pag next month kaduha na lang and the rest bisag kausa na lang mo inom aning power trio as a food supplement or maintenance diha para sa tuang ikanindot sa tuang lawas. Available kining power trio nga products nato, DTX 500, Mighty C og D3 Bio sa Barrick Building diri sa Dakbayan San Carlos, naara sa Barrick Building, V. Gustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Na diha or pwede jud mapalit sa mga butika, pwede pod ma-online or ma-order via online sa Lazada og Shopee mga kaki-five. Sige, lasay 54 na. Pagbalik na to, ayaw maghawa diya. Unaho na to, kining balita nga nahitabo dito sa Sagay. Ang pagbangga or pagligis sa series bus sa usa ka 4-anyos nga batang laki mga kaki-five. Grabiha, di ba? I-report ni Ronica Kaki-five Pamela Perater sa pagbalik sa Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM. News
4: FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
0: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
2: Mm-hmm. Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
7: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
2: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
7: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
2: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
7: Mm. Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
2: Ano man, Doc?
7: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran dyan sa ga-diet,
2: muluya.
7: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
2: Mm.
7: Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Dako di kayong ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system.
7: Mm.
2: Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells.
7: Mm.
2: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
4: D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
7: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
2: Di kolekta dahil ka, Doc.
7: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
2: Oh.
7: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
2: Meaning, ni-upgrade ka, Doc.
7: Mm.
2: Mm. Napayo sa Doc.
7: Mm.
2: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
7: Nga naman, Sir JP.
2: Kay usay man gud, Doc, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog.
7: Mm.
2: Oh, ning mga anak.
7: Awayay.
2: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kabtangan or kabtangan.
7: Mm.
2: Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
7: Luoy kayo. Agree jud guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
2: Oh.
7: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo.
2: Mm.
7: Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
2: Maghimo kag desisyon,
7: no? Balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
2: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
7: Kanang D3 Bio, Sir JP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
2: Mo
7: ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
2: A champion.
7: Mm. Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
2: dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
9: D3 Bio.
10: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay-inay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw. D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatikulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sang itan ang itsura. DTX 500. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag palatian. Mag DTX 500. Ang pinag

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: Sa una,
1: problema, gid ako sa akong body odor.
2: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa Amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ako ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, mahatakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
7: Ginawang Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tunumanun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Like kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magkakainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
11: Balik tama nga ka K5, last 7:05 na itong oras sa karon. Kamu na minaw gihapon diri sa Foro de los Pueblos kauban sa nag-inusar ang K5 Brian Mordan. And kamu diha nangapina. Syempre kita nga Pinoy, usab-usabo na to nig istorya. Kita nga Pinoy coffee lover jud ta. Bisag asa mga ka K5, bisag nanuroy may usahay dito sa ubang nasod, pagbuntag mangitag kape oy. Alin kay walay kapihan dito sa parihan ng mga Singapore, walay kapihan dito sa corner-corner mga K5. Dito ka mga pinyon sa kundi 7-Eleven, sa mga hotel. Dire sa tua sa Pilipinas, kay dito sa Tumoy, pwede ka pang api. O niya, ang lahi sa Pilipinas, kay kada Changi na ay DTX 500 Coffee Mix. Ayun! Okay, kinang DTX Coffee Mix, good mga K5, mauna na ang giatangan.

0: pao na ni ang kumbaga gi-embrace na sa mga Pinoy because ang DTX coffee mix dili lang kay mabusog kaani or mainitan ang imong tiyan. Kini siya makahatag pa og maayo nga kuan maayo nga tabang sa ato ang kagulingon because nga naa ni siya detoxifying compound gitawag mga kaki-five. Mga pika ani i-detox kanya. Pwede man, di ba, naman ay mga clinic mga kaki-five nga ga-offer og mga detox-detox. No? Kina bang ang imuhang tiil itong-tong diha sa labador or balde ba na or whatsoever. O niya, medyo init. O niya na yung mga chemical nga gibutang diha aron nga ma-detox sa imong lawas. No? Dira na ma tanan nga mga hugaw sa lawas nimo mga wala na mga kaki-five. Naku kay gasto na kaki-five rents. Oh, kuhan ko na, negosyo ko na. Pero mo inombra kag DTX Coffee Mix, adlaw-adlaw, ay bahado kayo. O niya, nara kasi mong balay, nara kasi mong trabahuan. Like me, ga-program ko ron, ako ang tapad dire is DTX Coffee Mix, no? So pag human ako ga-sulti dire mag commercial, ah, kapi-kapi pod ko. No? Di ka na mo ato pag clinic diha or sa napita nga mo pa-detox ito, or mo spend kag taas nga tiyempor panahon. Dire, bisag nang laba ka diha, maka DTX 500 Coffee Mix ka. Or DTX Coffee Mix, maka kaki-five. I-detox ka niya. I-detox yung lawas, wala o na mga hugaw, basig makuratan mo, sige mong pang balik-balik kong CR, mangihi mo, di gani mo, pupo mo diha. Kuwana na siya. Muna na ang iyahang epekto nga naka DTX Coffee Mix ka, mga kaki-five. Kay sige kang pangihi, ang hugaw, gipagawas na diha. So, why rason nga dilita mo DTX Coffee Mix, mga kakipay. Available na sa mga butika din sa Dakbayan, San Carlos. Suroy lang mo sa Clinica di Alternativo Store or Clinic rather diha sa may V. Gustilo Street Barrick Building na sila tuol dyan sa Avon, Barangay 3, San Carlos City.
1: Pagamainit lang isyo at kasabihin ng bayan, Foro de los Pablo.
0: Ako sa ring isyagit kadiyot mga kakipay, standby na mo sa report with kaki K5 Pamela Pirater. According to Angkan Vlog, dito na sa Sitio Santa Ana, Barangay Mabini, Escalante City, sir. I'm sorry, sagay ko na sulti kaniya. Natabo ako ana third cousin. Uy, iba pa ni pariente di ay, naunsa naman eh. Ang bata sakit jud kaayo, pamalandungon, nga excited kaayo muuli, pero maura po gisugat sa pamilya ang kasubo. Bawaan pa lang, wala na lang mauli diri sa Negros. Ang kasubo lang kay ang gisakyan nga Ceres, maura po na nakakutlo sa kinabuhi sa bata, puwerteng sakita. Oh, grabe. Imo din yung cousin di ay Angkan Vlog. Kini si Angkan Vlogod, tuwa na to ni, avid listener na to ni. Good morning to Sir Jesse Maghari diha sa Barangay Kodkod. Salamat kayo. Si, what's ni, Wami or Haumi? Wami ayo kada kadosali. Luoy dyan kaayo kadong Aaron or Aaron. Condolence sa family. No? Dagang mga nakailaan yung dudong Aaron. Oh. Silda Caballero, Lingaw-Lingaw. Good morning, sir. Napon si Ray Caballero, Lingaw-Lingaw. Mayong buntag ka K5 News FM San Carlos City. Kining duha, murag magpariente ng Lingaw-Lingaw o mag-asawa. No? Salamat kayo sa pagpaminaw. Sa pagpaminaw, Nanay Silda, Sir Ray Caballero, Lingaw-Lingaw.
1: Pagamainit lang isyo at kasabihin ng bayan, Foro de los Pablos.
0: Dahil na pagpadala sa inyo mga mensahe, mga ka-K5, ako'y bahala. Around this time, we have ka-K5, Pamela Pirater. I'm sorry, no? Report na tayo.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Usahin mga ka-K5, ang kinabuhi, di dyan na to matag-anan. Kay kining aksidente nga nahitabo gahapon, kining bataa, gikan ning Manila, kauban sa iyahang mga pamilya kay diri na unta mamuyo sa Negros Occidental. Pero ang nasinati aning pamilya haron, lasbi na jud ni ang biktima, porting paita. Ipasaysay nato with ka K5 Pamela Pirater. And you can check sa tuang live kay nating mga exclusive mga videos diha mga ka K5. Nga ito ipakita ninyo and interview sa mga natungdan sa report with ka-K5 Pamela Pirater. We have ka-K5 Pam, ang idol nga gipangita ron sa mga uban. Wala na po sa kakuyog nako, but she's here. K5 Pam, good morning. Good morning.
2: Yes, K5 Bri, good morning. Patay gining usa ka 4 anyos sa batang laki. Human kini malatayan sa Ceres bus, dito ni sa CQ Santa Ana, Barangay Mabini, Dakbayan sa Escalante. Mm-hmm. Ito po ni, kadahapon, alas 2 sa hapon, Miyerkules Hulyo 22. Diin kining biktima, nainhan na si alias Aaron o kung Aaron.
0: Mm-hmm.
2: Sa impormasyon na itong nakuha, o nakalap, kining biktima, gitan ni nagsakay aning Seres na nakalatay niya kauban ang iyahang ginitanan, igsuon, o gagyang uyuan na dito pa ni sila sa Manila di February. Nagbiyahe ni sila dito sa Manila, paingunan ta ni sila sa Escalante. Aron na dito na unta sila manginabuhi o mamuyo. Kunya, sa dihang pag naugna nila sa Ceres Bus, kining inahan o bata kaning biktima unang minaog na syempre kay aduna pa may karga mga bagahe kay February. Pag naog nila ang syempre busy na kaayo sila kaning ginikanan ni Aaron kaning biktima busy kay sa pagkuha sa mga bagahe. So nataligaw pa nila o kung na, nawala silang panadaw kini si Aaron dito din sa atubangan sa Ceres Bus. Pagka human ani pagdaga na sa Ceres Bus, o kung pagkawala ni ani ni Aaron, nagpangita ng mga pamilya kung asa na. Pero pagdagan sa Ceres Bus, dito na nakitaan na blakayan na di aning biktima sa Ceres. Grabe ni nga samad nga naangkon kay Tibok Lawas magod ang nalatayan ni February.
0: Okay.
2: Ulo, nakaangkon sila.
0: Ingon kag nalatayan Jod, meaning ang nakalatay niya kining ligid jud kay Five Pam or kining lawas sa Ceres Bus kining ligid jud nakalasak niya.
2: Yes, kay Five Bray.
0: Grabe si truha po no, bro. Grabe ha po no, di na ko ma-imagine ba no. Sige, go ahead kay Five Pam.
2: So tungod ni ako, tungod sa iyong mga samad nga naangkon, nakabsan yung cheese kinagway kay Five Bray.
0: Aha. Yes. Bas na kay Five Pam, pero dakuha na. Sakit magani nga matumban ra ka sa imong kauban po diha, matumdan imong tiil sa imong kauban, sakit man gani kinang ligsan kag bus. Oh. Go ahead.
2: Sakit nga kay nagmapandol ta?
0: Okay, go ahead.
2: Unya, aha. Unya pag human nato kay Five Bray, kaning driver karon ana sa kustodiya sa Escalante City Police Station.
0: Aha.
2: Unya kani pong pamilya na nawagan pud intaw ni kustodiya, syempre.
0: Dapat lang naman. Pero kinigod ang kuan manggod. Unsang lesson nga makuha nato diri, no? Di man ta gusto unta nga kining hitabua, mahitabo jud syempre. Kuan 4 anyos. Ang 4 anyos manggod unta sama ni sa mga hitabo gud kay Five Pam nga kinang dapat kini mga bataa kung pwede lang naman. Sa tanang oras, imo ning uyatan, lasbi na jud kung naamo sa daplin sa karsada.
2: Correct, if I'm right.
0: Oh, bisag
2: unsa ka man nagmataw.
0: Oh, bisag unsa pa na kalisod sa imong sitwasyon, hiktila na imong anak, uyati na imong anak. Kay kinang mga idara ki Five Pam, wala jud na sila'y ideya. Oh, wala'y kalibutan. Nga kung mulabang sila anang dalana or karsadaha, okay ra ba? Kung mo dagan sila, okay ra ba? Ano ba nga mga sitwasyon?
2: Yes.
0: So gahapon di ay, mas giuna aning mga ginikanan ang pagkuha sa mga gamit nila. Siyempre, daghan kayo ni silang mga bagahe, mga gamit nila. Burag na wala nila mahuna-hunaan nga may anak di ay sila.
2: Yes, kay Five Bray, kay Murag, ang hunaan nila to aras ilang mga karga.
0: Oh, grabe ha po. Pero naunsa po ning driver sa Ceres ba? Ang ilang mga sakyan, kining Ceres kay Five Pam, kining mga bus, kung naani sila yung mga side mirror, naani sila yung front mirror nga ginatawag. Kumbaga, kinang driver ka sa side mirror, manana diray usa ka espeho nga nagtan-aw na diha sa ulo sa imuhang sakyanan nga Basque 5 pump. Na. Nga dira na siya. Oh, makit-ana nila kung ay tao diha sa ilang atubangan or wala. Wala jud makit-an sa driver, no?
2: Kay kanang driver mo gumana sa atubangan, iya samot na mata syempre, mamakayo niya kanang basta as niya. Maglisod din sila kita.
0: Pero mao na gani nga maglisod sila mag makit-an because nga gamay ang bata pero naa na espiho dira naa na sa atbang nila diha nga pwede nila makit-an K5 PAM nga naay tawo sa ilang atbang pero I'm not sure ha dili ko sure pero sa kuang na matikdan manggod ingani mga dagkong mga sakyanan naa na sila yung mga espeho diha nga makit-an ang ulo sa ilahang sakyanan unya kung naay tawo naa na dira ka K5 PAM and then mauna usahay kusagi na yung mga motorsiklo no mabanggaan nila kay di nila makit-an daw pero katong driver kung ito adyong lantawon burag wala man joy nakita kung kita lang ha hindi man ta investigator hindi man ta judge pero sa una na tong lantaw inosente yung kayo ang driver kay Five Pump inosente kay siya kay wala nyo ni siya ka-expect aksidente yun ay nahitabo ba? Kay wala jud ni siya ga.
2: Oh, ay guy. Wala may gutulod na may tabo na nga imong anak nga panghitabo.
0: Bitaw. Wala jud ni ga expect kay kinang kay balugog ka nga ang tanang mga tawo na adyo na as daplin. Oh. So kato di ay ang anak ning bataa di ay ning dagan or ning lakaw di ay ni maybe dili man po ingon na to nga na-excite siya kaysa aning mga idara murag wala pa may sa mga ingon na to nga exciting kung sa dula pa man sa una-una nila
2: oh,
0: ning kuan na dyan siya ning lakaw-lakaw na dyan siya
2: aron ng kabalo kay kagmata kay Fabrain sige paglantaw kung siya ay paglantaw kung dira
0: ang ubang gani mo suhot na sa ilalong sa sakyanan
2: ang ubang mo dalagan o ina na ma
0: ah,
2: wala man lagi buot
0: bitaw. Anyway, sige na kay interview diha kay Five Bam na kay video.
2: Yes, kay Five Bray, aduna pay interview kaning nakasaksi gyud sa panghitabo kay Five Bray.
0: Sige.
2: Atong paminawon.
3: Kaka kay Five atong nabiyon ang nakasaksi gyud sa pag naligsan ang 4 anyos nga bata lalaki. Sa isa ka series bus mga kaki Five sa may Urok unsa na diri sir?
4: Panis, Santa Ana ni diri.
3: Santa Ana barangay Mabini?
4: Oo, oh, barangay Mabini. Santa Ana Rivis, barangay Mabini.
3: Sino ni palihog, sir?
4: Si ako, si Maymay.
3: Maymay, pwede mo masaysay ang kalabot ni ining insidente?
4: Oo, oh, pwede ako. Kini siya, sir, nakita na ko ang series, naghunong da.
3: Oo. Oh.
4: Kason, nanganao. Ang una yung nanaog, ang yang mama o ang bata.
3: Mm.
4: Tapos, wala na kung anong nasa inahan. Ang bata nga lakaw na sa tubang sa series. Kapag kanawag sila, kwan, pag dahil na rin ka series, nasako sila, panguha sila mga dala, kung ano nila nakita ang bata nga.
3: Nato sa tubang.
4: Nato na sa tubang. Kapag dahil ka sa series, amo to nakita na namo nga, neta na siya sa...
3: Sa diin nga side, sir, sa wala o...
4: Sa toho.
3: Sa toong part sa kwan. Adire o kayo din portahan?
4: Oo. Sa toho siya. Part na... Ito yun ang bata.
3: Sa din nidapitan na nalapakan sir, yung ulo o sa
4: ulo?
3: Sa ulo
4: gid. Lawas nga, bilogin niya lawas.
3: Bilogin lawas?
4: Oo, nalapakan. Ama na nga, sa ito, harang dati na ang mga pangit. Dugo.
3: Taga, tatrimang ka sir, tatrimang ka?
4: Oo, tatrimang ko.
3: Sige sir.
0: Okay, K5 PAM?
2: Yes, K5 Bryce, sumako itong payag sa nakasaksi sa panghitabo kagahapon ni K5 Bryce.
0: Oh, so nabutang diri nga ang bata inosente po ni kayo kay ingon nato ba nga ang ihaan di curiosity manguni kinay bang unsa ka na diri no unsa ka na dito no anak ba no
2: dito no so, mura siya na nagbibong no
0: oh, anak nabag-uhan ni siya oh kita kaagi man taan ng mga idara aw oh, mangutana jud ta kay ana mga edad kay Five Pump may experience da nimo pag naana kay baby puhon sa mga edad nga 3 hantod 8 hantod 10 katuig kay anyos kay Pam 10 years old mao na mga idara nga ang imuhang anak na anak nila tanan ang pangutana
2: correct
0: oh Ana jud mga idara mga tulo pataas mga 3 to 8 mga dira jud na dapita 3 to 10.
2: Okay, ano kanang mga butang mga dilim dira na masabtan syempre. Yes. Ini nang ipangutana.
0: Ipangutana tanan kung pwede lang naman tanan nga makit-an nila mangutana na sila. So kining upat ka tuig batang laki, I'm sure nga ang iyang pagtuyok dito dapita sa ulo sa series bus. Naani siya nakit-an dito nga burag bag-o sa iyang pananawan.
2: Na dito. Murag ano gid ni February?
0: Oo, bag-o sa iyang pananawan nga kinang unsa kahani, no? Maka ingon siya nga unsa kuruni o lingin. Lingin mani mata ni sa series ana ba? So mao na ang nahuna-hunaan or dili gani pwede pod nga gusto na niya mulabang K5 Pam. No? Gusto na niya mulabang. O niya, gihulat niya ang iyang ginikanan nga mahuman dito o pang aswat aning mga bagahi or gamit nila, wala jud siya makit-an aning drivera.
2: Grabe. Oh, yeah.
0: Kining pamilya, normal jud na nga mangitag hustisya. That's normal.
2: Siyempre, kinimugulangan dito ng anak eh.
0: Pila ka buok anak nila, ani? Pila ka buok na?
2: Duha kay February kay ang mangod ani, ang mangod niyang lalaki kay dos anyos pa man.
0: O gikugos pa, gikugos. Gikugos pa.
2: Sabay pa dos anyos.
0: Unsa, bayi laki, naingon dira, bayi o laki ang mangod.
2: Lalaki pag kay February.
0: Ayay, duha da edi kalaki din ni. Paita.
2: Yeah, siya ka na magulangan. Grabe.
0: So, mauna, no? Kining balita ang mga ka-K5, I'm sure, nga baka tabang jud ni og sa mga igsuon na to. Pero di man taunta gusto ng himuon ning modelo ang nahitabo kay di nato ni gusto kay Pepam dili jud ni nindot
2: kay aksidente man jud siya
0: aksidente na naman jud ni usahay
2: pero makahatag jud leksyon
0: makahatag jud leksyon no mao na lagi nga
2: nalagitan jud ang mga bata.
0: Yes, ako ga drive mako no sa may personal na ko nga sakinan. Once nga may makit-an ko mga bata sa Dublin sa dalan kay Pepam, slow down jud ko ana diha dayon. Oh, kay di na to na sila ma di na to mapaktan, di na to mapredict kung unsa ni huna-huna nila.
2: Dito sa.
0: Wala jud ta idea sa huna-huna nila bag unsa ni sila. Unya usahay pod na ay mga ginikanan nga kauban pod sila o kauban nila ilang mga anak ang mga ing-aning mga idara. Dili man lang uyatan sa Dublin's dalan sa karsada.
2: Tanang ko, anong dito ang buhatag na sila kumpiyansa kay February?
0: Yes, kumpiyansa ra jud kaayo ni mga igsuo na to usahay. Oh, dapat nga uyatan yun ni sila kay nganuman, ang ilang huna-huna ani taas kaayo kay Fame Pam. Kining ingon na, unsa kahada? Unsa guru to?
2: Mukalitrag dalagan dira.
0: Mukalitrag dagan kay Fame Pam. Nga walay, kining po mga sakyanan, syempre once nga karsada na, padagan po ng mga sakyanan.
2: Yeah, malagari yung break, disgrasya dyan.
0: Disgrasya dyan, no? So, again and again, sa mga ginikanan na to, diha nga i-ani mga edad sa inyong anak, once galakalaka mo sa Dublin sa karsada, o sa kili diha, uyati dyan na ninyo ang inyohang mga anak, ang mga ing-ani ang edad. Oh, kay di dyan na ninyo mapulong mga ka-K5, nga ang ubang dira mukalit o dagan ng mga bataa. Mayo unta, napoy mga bata o Psyche 5 Pam nga kinang nagpuyo na ba? Nga ilang balay na sa Dublin sa karsada? Kina sila may...
2: Kung bura, halos dili mo mulakaw sa ilang ibarugan, napoy mo
0: na anak. Okay, kuana na sila ng kamao na sila, nga delikado na, kaya dira naman sila namuyo god sa Dublin sa karsada na. Oo.
2: No.
0: So may ideya na sila. So kining si, kining biktima, kining si Aaron, feeling na ko na mag-uhan yun siya ba? Bao Gini, ang iyahan kay Five Pump.
2: Kaya hey. Naman din yung pananaw sa lugar, siyempre, Gikas, Manila. Mm-hmm. Yeah, pag-abot din sa lugar, salang kayo inalantawan na bang using maka.
0: Bito, kay Manila, araba, gubot kayo dito. Pero daghang kayo mga sakyan na dito, of course. Pero wala dyan ta, kini ato ah, mga kuana ni, mga bana-bana arani ato, ah, wala dyan ta, idea kung unsa to sa huna-huna sa aning biktima pagkaluuyan ni bataan ni. Basig mao pa ni unta kay Five Pang ang kuan ba? Basig mao pa ni unta ang future nga presidente sa Pilipinas nga pakawala sa mga kawatan sa Pilipinas kay Five Pam. Oh.
2: Ikaw no na out grad. Uya jud.
0: Oh, wala tay kwad basig mao pa ni ang mo next vice president, senador, congressman ba, etc. Oh, sus nahitabo pa yung tao niya. Anyway, sige. Ang driver na naman sa Escalante PNP, kining giingon sa mga ginikanan nga nangita silang justice ma-serve jud ni nila kay 5 pump. Oo.
2: Correct.
0: Oh, ma-serve jud ni nila. So, gali kay mabutang jud ni sa maingon nato nga ariglo sa paglantaw lang nato. Oo, pero
2: ariglo
0: pero kung tinud-on yun sa pamilya, pwede jud nga pwede mapriso po ni ang kuan ang driver. Kay nakapatay jud siya. Adyoy patay kay Five Pump.
2: Bisan to og mo ang sangawa siya sa lahat, pero depende na lang nila kung kuan usugot mag-ariglo.
0: Oh, depende na sa korte. Now, depende na sa korte. Kung unsao nila pag-plastar ana, naaman ang series bus, kamao po na sila, naman na mga abogado, nantaw na to na i-follow up na to ni Kifeng Pam ko, kung mo file ba dyan og kaso, kay naman dyan namatay, may kaso dyan ni. Or,
2: yes, correct.
0: Paariglo ni sila. Grabihan, no?
2: Pwede po.
0: Grabihan, ang kining bataa ba, iyaharang gihatod ang iyang kabuhi, diris negros.
2: Nabalan pa, mabawalan sila ni uli.
0: Grabiha, bitaw, no? Grabiha ang kapalaran sa bata, no? Purte, no?
2: Grabe.
0: Wala, jo damha, kipay pa. Ay, damha. Sa imuha nagikan, ha?
2: Naluma ato, ha?
0: Sa imuha nagikan?
2: Bilib na gigini mo ba? Kaya lalo matay kang Bisaya.
0: Siyempre, nag-practice mo tamayo para nga kamao-mao dyan ta.
2: Ayun, ang imuha nagikan, ha? Ang imong mga damha pa, ay ipanghatan nila sa bakuro.
0: Adi na ako ipanghatan ni kay gini damha. Sige. K-5 Pam, dagang salamat kayo. Good morning. Ay, K-5 Pam, K-5 Pam. Lihog na lang kong dungag atong usapon ka bata, B. Basi mas kanin mo liha. Katong bata bang gisumbag sa iyang classmate o niya namatay, Jod?
2: Oo, no?
0: Oo.
2: Sige, tutuloy doon. Pakitaon sa na ko dari ha.
0: Sige, pangita. Last 7:28 mga ka-K-5. Kay, kuan bata po niyo, K-5 Renzo? Luuya po na yung bata, murag bayi ni siya. Nga gisumbag sa iyahang classmate sa ulo, yatis na matay man jud. Unsa ni na ni gahi kay ni iyang kuan, iyang kunsa kamot nga nung prote magurong kusuga yung pagsumbag, ani nga nung matay man yun yung bataa? No? Namatay yun yung bataa ba? So, check na to usab si K-5 Pamela Pirater. Kay ato alang ipa-slide niya kung unsa jud ang hitabo aning bataa. Aron nga masabtan jud nato kung unsa jud nahitabo ani nganong namatay man jud nila 7:20 no Yvena. Ingon diri ni Angkan Vlog, sa akong side pod sir, dili man pod nato ma-blame kaayo ang driver kay mubo kaayo ang bata unya naa pod sa tubangan, dili jud siya makita. Oo, ang questionon lang ana ang konduktor kay siya naggunit sa bata. Oh, di ay. Gigunitan sa konduktor ang bata. Iyahaning na pasagda na siguro na buyanan niya mga ka-K5. Ganun, anyways, di man tayo makauna og sulti ani kung unsa jud ni, no? Si Madam Jolita Canoy, luuya sa bata, oy dapat ang mama dili jud buhian ang iyang bata. Labihan sa daghan sa kinan susluuya jud. Mao jud na dapat, no? Imbestigahan pa jud na sir kay matod pa sa pamilya ang konduktor mauuna nagpanaog sa bata. Unya wala pa nakanaog ang inahan og amahan. Ang bata gibuhian lang sa konduktor. Silbi una ang bata gipanaog sa konduktor. Okay ne, kini. Mamayo kay na share nimo na diri. But ingon nato na gani-ganiha nga bisang magkinaunsa na adyoy namatay. Aksidente ba na or unsay hitabo na ay namatay? So may imbestigahan na adyoy kasuhan ani kung walay ariglong na hitabo. Anak man jud na siya. So nganong gipa kon magud ka depende man gud ko, di man wala man goy protocol, no? I don't know kung naabay protocol sa series bus or sa mga sakyanan kay Fibrens. Nga once na ay batang gamay, kinsa ba dapat ang unang manaog? O kinsa ba'y una pa panaugon? Ang bata ba? Ang bagahi ba? Kuala ba na eh? Case to case rin na siya kung kinsa ra. So mahibawaan dyan din nato kung unsa dyan ang verdict or paghatag o kuan ani ng justisya aning bata akong maabot dani sa korte, mga kakifay. Sige, la City 31, niya na, kifay, pam, okay ka na? Oh. Sige, go ahead, kifay, pam. Mm.
2: So,
0: sa ubang balita,
2: kifay, Bri, ha?
0: Sa ubang balita,
2: na gikan ni sa balitang regional, patay po ning usa ka utso anyos na bata mo ba, kifay, Bri, nga grade 3 student. Uman kini di kulata. Dili lang din gisuntok ni Five Dry.
0: A kulata, Judy Aileen.
2: Di kulata, Judy Taman. Gisuntok, di patiran. Ama, uman kini gikulata sa yung classmate na lalaki, sunod sa lang iskwilahan sa Davao City.
0: Uy.
2: Ito mo rin kay Five Dry ni Agtong Biyernes, Hulyo 17.
0: Aha.
2: So, kakipiktima, gina lamang ni si alias Jaira. So, sumala pa sa akin, nag-post mo po ni pamilya ng G5, right? Sumala pa sa pamilya na kuman sa insidente, wala dahil ni nagpakita ang sintomas kining bata. Unya, kumbaga seryosong sintomas ba, pero nakasinati na kinig pagsakit sa ulo.
0: Okay.
2: Pero kaning mga ginikana, nagtuo lang sila nga, kala bitang kalamanan na itong sakit, kalaman itong ulo. Ngayon na, sus pagkasunod ang law kay, ni grabe man ang kasakit sa iyang ulo kay February, aning biktima. Ani maguni ang, naitabo, ang kaning biktima, gisumbag sa ulo, gipatiran ang tiyan, o giayo yung kulata niya yung classmate kay Vibray.
0: Aha, okay. Ang laki rin ni usa ka buhok ang nagkulata niya or naiuban?
2: Usara kay Vibray.
0: Okay, go ahead.
2: Yeah, sumao to, gitagaan siya kanang mga, kanang mga pasiunang tambal sa pamilya, di tira silang balay.
0: Okay.
2: Pagkasunod adlaw, ning grabe na ang kasakit sa ulo sa bata, mao to naka desisyon ang pamilya na dalon nila kini sa ospital gyud.
0: Okay.
2: Mao to dito pagsusi sa doktor na ang resulta sa CT scan, nasayran man dito nga aduna di internal bleeding sa ulo ang biktima niya, naputlan pa kini siya ugat.
0: Uy, grabe ha, nakumatos ni siya.
2: Oh, nakumatos, naputol yung ugat kay Vibray. Mao na nga tinungdan siya yung kamatayon.
0: Grabihan. Unsa man ang asan pagkahitabo na butang dira kay Feb Pam, kung asa ni dapita na hitabo nganong wala man ni mabuyag sa ilahang maestra or maestro diha?
2: Kuana kay Feb Bray. Ang nakabutang dira sa to report, paggawasan ni sa classroom, human sa klase. So, wala pag gibot sa dire kung hapon ba ni? Kasi pa mauli ay kani or odto ba?
0: Okay. Unsa daw ang giawayan aning duha nganong gikulata jud ning tininuod?
2: Wala pud mao na ikuan kay February, wala pud na nasaysay dere.
0: Aha. Grabiha, no? Ako ba kuano ko kay ron? Nakita na ko ron nga kining mga eskwelahan murag bida na kay ron mga K5 dam, no?
2: Oh. Murag mao ri ang mga eskwelahan ra murag ganang murag perting pagkainita nga issue ba.
0: Bitaw, no? Unsa kaha maybe siguro ang mga kakulangan sa school or kinanglan ani nga hatagan og panahon i-investigate na ni sa ato ang Department of Education. Nganong ang eskwelahan nato noon murag sila ron ang bida aside aning impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oo.
2: Yes, murag sila ang kaduhang bida.
0: Oo, bitaw, no? Murag malisang na ka ba? Una, mahadlok ka, labi na ganyan nga, nag-inikana, naras balay, nasa trabaho, ang mga kabataan to sa school. Oo, murag makulbaan ka na kung nakunsa na dito.
2: Alam naman, magsig-sura-sura, gag-inikana nga, doon na po na, intang sila yung ubra.
0: Adili po na po, hindi kay Five Pam, kay bago ganit na nga, ang mga eskwelahan na to, na yung mga guard, na yung mga perimeter fence ng ibutang diha, kay pagsulod sa mga estudyante, secure sila diha mga kaka-K5 kay mao na sila ikaduhang ginikanan for the meantime nga naa sa eskwelahan ang mga estudyante. So, mauna ni ron ang mga kaso like aning natabo dito sa Davao, nakagawas na ni sa eskwelahan sa kwarto ang pagkulata kung grabe hapon ning bataa o giunsa jud ni basig na siya gipukpok ani nga gahing bagay jud diha nga mo ni nakaputol sa ugat aning walo ka tuig kay five pam
2: murag ana jud kay five bray
0: grabe ha no di
2: masagi dili lang gid kinomo ang naghatak sa imong ulo
0: dili na, na kung kinomo ra ni sa walo pod ka tuig classmate niya walo or 9 years old murag di man
2: jud yes, ang mga idara
0: o di man iguro kaputol o ugat oy grabe ha naman taon pod ni nga unsay gipukpok niya ani
2: Grabe to eh.
0: Grabe. Anyway, sige. Kifay Pam, salamat. Good morning.
2: Yes, sige kay. Salamat, Kifay Bray. Good morning. So, mawag ito ang nato na ito ka-report alang sa programong Puro Dilis Pueblos. Kadalit ka ito sa Power Trio, ang Vitex 500, may TC of the Tribayo. Ako na lang, si Kifay Pam, na lang karater. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kalingawang, San Negros,
0: Salamat kay Five Pam sa duha ka dagkong balita ang gihatod bag ora jod. Una kining aksidente nga nahitabo dito sa Escalante City Negros Occidental. Nga matud pa kining yang igtagsa nga naghatag og comment ron diri live sa tua. Gipauna og pakanaog aning konduktor ang anak nga upat ka tuig. Or 4 anyos, siya'y nagunit o niya maybe napasagdan o gibuhian maoto kining bataan ning lakaw padulong dito sa atbang aning Ceres bus nga wala na namatikdan sa driver mga kakifibe. Grabiha man pod kay ngano, dito na pod sa dapita nagtindog-tindog kifibe rents. Sa ulo sa Ceres nga tadlong sa ligid sa Ceres. Burag iyahan na, signos na dito niya ba? Burag iyahan na dito, no? Kay pwede man siya dito makapatunga-tunga dito nga kung mabanggaan siya, dili siya malatayan sa ligid. Pagkatumba niya, pwede kay Five Rens nga dito sa ilawom sa Ceres, makastay siya dito, dili dito siya malapakan. Kaya on the first place, gamay siya. Ang Ceres, taas. No? Ang Ceres, taas. So, burag dili dito siya maligsan o taman. Pero nga nung dito, yun siya, napita sa ligid yun ba? Grabiha, no? Sige, last year, 38. Kito pong, kining-kining hitabua mga ka-K5, di rin na ito na mahibawaan that according to the family, mangita yun sila og hustisya. That's normal. So, di rin na ito mahibawaan kung mugawas na ang pagpamatbat or verdict abi sa korte kung unsaon nila ni paglantaw kung kinsa ang naay sayok jud ani na ato aning atang-atangan kay aron makit-an jud kay kita dili man ta court kita dili man ta husgado dili man ta kung unsa so ang mga judges nato or mga judge nato dito sa korte mao ni makadetermine diha kung unsa jud ang mga hitabo kinsa ang dapat nga manubag ani diri nato ni mahibaw-an no kay halos sa uban nga makit-an nato nga mga komento muingon man jud nga aksidente jud ang nahitabo. Yes, aksidente man jud to pero naay kinsa ang naay lapses diri. Mao na ito ang atangan mga kakifay. Sige, last year, 39 na. Ang usa ka report ni kakifay Pamela Pirater, grabe hapon to. Dapat dagaan na jud ding dakong pagtamod ba or paglantaw sa Department of Education because dito sa Davao City usa ka walo ka tuig nga batang bayi ang gikulata sa iyang classmate nga laki mga kakifay namatay jud grabiha no pag-ian ng edad di man jud ana kabugat guro ang iyang kinumo kifay friends no walo ka tuig siyam ka tuig ang laki mga dira dapita, mga 8 to 10. Ang ilang pwersa, ani purti naman yung di pa man yung kusog kaayo. Unya, ang ilang ang yung gikulata is 8 years old. I'm sure dili jud na mag-ingana jud nga mamatay jud kung kumukumo lang naman, patid-patid lang naman unless kung maigo ni siya dira sa mga sentro jud kaayo, no? Basig na ni gigamit uban nga gipukpok sa ulo. Kaya ano na nga nangaputol man ang ugat sa biktima, sa ulo. Grabiha, no? Naputol ang ugat sa bata, mauto, nga sigig sakit na lang ang iyang ulo, kay di ay ah, ang iyahang circulation sa dugo, wala na, basi nasimpon pa intawon to ang iyahang dugo sa utok sa bata. Na comatose to, mga ka-K5. No? Kay kung wala lang to naputol iyang ugat, dili to basta-basta nga mamatay. No? Nakitaan sa X-ray nga naputol ang ugat, uniya, may posibilidad nga ang dugo ato ni Simpo na sa utok. Sama rin na sa mga tao bang kanang na-stroke, nga naputol ang ugat or pagka-stroke ana ang dugo dito ni Simpo sa utok. Ama umhao rin na, mga ka-K5. Sa mga aksidente nga naparok ang ulo sa semento or sa mga gahing nga mga pagkabutang, mga bagay diha, mga butang nga nakumatos patay. Supporting kusugan ng bataa yang kinumo di ay. Grabe jud guro nga pagkulata, wala joy nakabuyag ani. Sharo na pod, no? Sharo na pod nga kung naala naman sa sulod sa campus or sa gawas sa eskwelahan. I'm sure na adyo na'y tao nga makakita din, ha? Wala dyo'y nakabuyag. Grabiha, no? So, kining bataa nga suspect, nga laki, I'm sure, 100% dili na po ni mapriso because of juvenile nga law na to diri sa Pilipinas. Pero, I'm sure, nga dad-on dyo ni siya sa DSWD. No? Dito sa DSWD, wala na yung kaso nga i-file niya. Kung unsa man yun kasuha, murder ba ni o homicide? Kalabanan na ni, homicide, no? Kaya I'm sure, kining bataang bayi, ning sukol po ni, as in, dili sukol nga sukol, nangin padlos po ni ba? Gusto po makaikyas. Dili ni siya patay nga gatalikod ra ka. So, kini, i-DSWD ning bataa, walay kaso nga i-file, ah, pero dito burag priso ra ni siya gyapon, galing lahi ra jud kay ang treatment dito bata jud pagkapaita, no. Di man to nato pud ma-blame ang Department of Education ani or mga teacher diha. Usahay kining mga gadgets karon, kining mga makit-an sa mga bata sa to ang mga gadgets diha, dako kayo ni participation kay Febrens. Sigig dula ani mga Roblox. Sigig dula aning mga giingon nato nga mga ML. Sigig dula aning mga counter strikes. Sigig dula aning mga patay ana dira sa ilahang gadgets, mga ka-K5. Hinaot nga anto ang Senado ani maka-create lang naman og mga amendments or laye diri sa Pilipinas that nga kung pwede lang naman wala on tani diri sa Pilipinas ang mga dula sa mga cellphones at sa mga computers nga mostly ang ginginahan sa mga bata na to kining mga patay-patay jod nga mga dulaan diha.
1: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Oh, mostly makita na ko sa dula sa mga bata. Dili kining mga sports. Mas maayo guro nga ibutang dira football, basketball, badminton, mga ana ba? Table tennis, mga ingana, o mga sports unta. Dili kay kining sigig dula aning pinatsanay. Ayaw la po ni wala ang scatter kay maluluway po taanin nila ni Kipay. Kuhaan, ani? Unsa na, scatter na or? Dili po na kay kusay pangabuhian. Biyan na, anunsa mo? Pero, dili. Uban ko ato walaon ang sabong online. Ayaw lang yun nag-scatter kay ako, puro po scatter na ko, pero ingon sa atong kailan ako atong ni Agi siya, wag mong subukan, mabubuang ka dyan. Baka mabaligya mong imong sakinan do. kining mga bata sa una, wala dyan na ba? Diba? Wala ko kadungog kay Febrins nga na ay 9 anyos, 8 anyos nga nakapatay, nangulata, napatay, agikulata. Wala jud ko kadungog anang mga unang panahon. Pero pagkakaron, 40 na jung daghana. Imagine ninyo dito sa Bacolod, kay Febrens, ha? Nay usa ka bata sa usa ka eskwelahan dito sa Banago nga nasakpan nga naay duha ka putos nga giingon siya bo. Pero sa pagsusi sa kapulisan, dili siya bo. Giamong-amungan ra jud siya sa iyang mga kauban. So kina nga mga huna-huna sa mga bataa, dili na ingon nato nga huna-huna sa mga bata, kundi taas na kaayo, imagine mo nga among amungan ni mong classmate mo, butangan ni mong tawas bato oron sa diya, unya masakpan aron, lentawag, investigahan. May lang kining gawas sa ilahang laboratory, test dito, nga ang duha ka putos nga shabo, nga purting dagkua, tawas di IK5 kurorens, o sa to, dili shabo. Oh, so sa mga high school students, anak, burag wala pa man sa utok sa unang mga estudyante, oy. Amay na, ana, mulo marihuana, ana, pero dili good anak ka dagko ba? Burag lahi ra jud kayo ron. Adito man idapita dahil sa lugar ni Gantalaw, dining lugar na. May shabo, dili shabo, ha? So, hinaot ang ito ang mga senadores, ano? Mga congressmen na to. Grabe na ni Ron ang mga hitabo diri sa Pilipinas. Involved sa ito ang mga estudyante. So, panahon na unta nga mo investigate ni sila from Tacloban incident. And uban pa nga mga insidente sa mga schools like aning pagpangulata, dapat mo investigate na ni sila unya mugama na ni sila mga layi on how to stop aning mga ing-aning nga mga dula sa online or offline sa mga gadgets na to so that nga ang ato ang mga estudyante, mga bata na to ma-remind, no, sa ilang una-una nga adi na tamudula ato kay wala naman, so maka-focus sila on the first place ang ilang pag-eskwela. On the other side of that, mawala nila ang kinangitawag na ito, huna-huna nga mupatay og tawo, mangulata og tawo, mga kakifay. Oh, galing kay Bordere sa Pilipinas, burag wala, dili may tag doon ang ani. Ang itaga drone, impeachment, ang itaga drone, kining mga layo, kaayo, usahay, okay, may pulos man na siya, pero unta, itagaan na ito nag-priority ang mga ing-ani. Ay, grabe mga kakifay. Ano? Sige, so karon, dugay-dugay mga kaki-5, ato anang balikon ang uban pa na to mga balita. Anyways, ang kuanday o, ang Noneco na ay pagtaas, kini atensyon sa taga 1st District, no? Diri sa Dakbayan, San Carlos, Toboso, Calatrava, Escalante, asa pa ba? No? Hanto dito sa area sa Manapla mga kaki-5. Kay ang Noneco, naa sila'y pagsaka sa balayran sa kuryente sa bulan sa Hulyo. No? Hulyo 2026. Nga gikan sa bulan sa Hunyo 2026 na araunta sa 12 pesos 0.9617 kada kilowatt hour. No? So, karong Hulyo, mahimo na siyang 13 pesos 9.9696 kilowatt hour. May pagtaas mga ka K5 nga piso jod, 1 piso jod mga ka K5 and 79 kilowatt hour. Taas-taas ni ha. Taas-taas ni. So kining increase gitawag nila nga 7.78% na net increase sa tanan nga sa power rate aning bulana. So dako-dako ni, no? Because giingon nilang lala daw nga sitwasyon sa transmission congestions. Wala gipaabot sa maong Noneco kini mga pagdako pod sa operasyon sa mga power plants diri sa gitawag nga Visayas grid mga kaki-5. So, ang pagpalit nila ning dako pod ang presyo gikan sa wholesale sa electricity spot market or WISEM, na? So kining pagpalit nilang taas, syempre dili na nila tanan itampok sa mga konsumidor. Ah. So ang inyong bayranan diha mga ka K5 nga gamay-gamay sa bulan sa Hunyo, mo expect tag dako-dako na sa bulan sa Hulyo mga ka K5, na? E double check na ko ni Ron kung kiniba para lang sa mga residential or kiniba basig appeal diri ang mga commercial establishments, na? So ingon pa diri nga mga ka K5 nga base matingala jud ang mga konsumidor mao na ni ang ilang bag-o nga rate karon. So pausab-usab man po ni siya, usahay na matikdan ninyo. nga once gani mga ka-K5 nga kinang mubugnaw pud ang panahon, okay, naanay ulan-ulan. So kung once gani mubugnaw ang panahon, ang usage sa mga konsumidor mumubo. Because nga ang imuhang gamit sa electric fan, dili na ana ang katas-on. Ang pagpaandar ni mog aircon diha, medyo mubo na lang. Ang ginabuhat po usahay sa mga electric operative, mo taas ang presyo. Kay para mo, taas nga po nimong balayran, di ba?
1: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Kinabang ikaw nga tagbalay, malipay unta ka kay, wala na itang init, di ba kay Bebrens? Wala na itang init, di na ito mo gamit og aircon, taas kayo, ang electric fan na to, ma-control na nato kay bulubugnaw na, malipay na unta ka. Sus, himan-himan. Mutaas mang yapon imong bayranan, maoro mang yapon or mutaas pa yun kay patasaan man to taon isa kuan sa Doneco or Sineco or Prime unsa diha mga electric cooperative kay makitaan man na nila guro nga mubo na lang ilang konsyo patas on nato ni. Di ba na matikdan ninyo? Burag ana syempre negosyo. Anyway, sa La 752 kini kabayan sa tuang pagpangalagad maka ka K5 hatod jud nato ni sa extend na. Sa mga lolos, sa mga titos, sa mga papang na to, mga tatay diha, sa mga laki diha, mga K5 nga nag-edad ng mga 40-50 pataas, last minute jod ang mga senior citizens sa to diha, nga gusto punta muratsada jod sa kama pero wala na ipwersa. Aho, naghulat na lang si Mrs. Onya, si Mrs. Mapulaan na lang kay wala ni pwersa si Manoy, ang imong fogalite diha, ni anang tambag diha, mga K5, na itambal diha. Mauna ni ang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, mauni siya ang gamito nimo 30 or 1 hour before sa inyong loving-loving diha mga ka-K5. Kay mo epekto dyan na ang paggahi diha sa imong lumoy nga manoy. Try ninyo ha, but wa na ko din gina-recommend nga gamiton arong mang babae mo diha, mangita mong kabit, para lang sa mga partner ninyo. Ha? Para sure nga wala jud kay problema pagkahuman kay basig masakpan in tawo ka nangabit ka kay gahi kay nang imong tut manoy diha. Basig maglupad pa in tawo mga kaldero kalaha di pag uli sa inyo masakpan kay din hindi magbuwag pa mo.
1: Mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Ang Extend Food Supplement for Men mga ka-K5 available once again sa ato ang mga klinika, and of course available mga ka-K5 sa ato ang clinic jud dira sa the clinica Doc de Alternativo sa Vigo Stelo Street Barangay or Vigo Stelo Street sa Barrick Building, Vigo Stelo Street Barangay 3 San Carlos City. Dol-dol sa Avon mga ka-K5. Pagbalik na koron digidugay diri na ta. Kining usa ka SK kagawad, a nursing student graduating or third year college. Ang mipatay sa iyahang lolo sa Igtagsa nga kung asa mga ka-K5 nga kini silang duha nagkuyog raog inom-inom dira na sa Barangay Ilaya lungsod sa Calatrava. So ato ning hibaw on ron sa pag investigar ni ka-K5 Jong Bersales mga ka-K5. Giadto jud niya ang pamilya dito mismo pag lisod ra baka ang dalan dito. Pero ang K5 walay lisod-lisod nga dalan, basta makuha lang ang pinaka accurate nga balita from the area kung asa nahitabo, from the people nga nakasaksi, nakakita, may ideya nga dili lang ta musalig sa investigation ra jud sa police, no? Kay ang investigate sa police ilaha pud na. No? Pero sila na pinaka-authority sa tanan-tanan nga pag-investigate. Lahi po ang K5 kay dito punta mo palalom dito. May promakuha na to ang side-by-side nga mga statement from the suspect, the family, and also from the family sa biktima mga ka-K5. Ato aning plus na ron sa pagbalik sa Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: TJX 500.
6: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. TJX 500. Walang kakapsula. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang TJX 500.
5: TJX 500.
7: Pamali sa mga butika.
8: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, nagapahinom-nom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
8: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kinipod ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
9: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
8: Ay!
9: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
8: Maudyo.
9: Ilabi na jud kadtong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
8: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
9: At pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
8: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
9: Sayon ra man jud na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500.
8: Oh, lagi?
9: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MyTC. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
5: TJX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Kadungog nako sa radyo
10: ang DTX 500.
11: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
10: duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
10: may alivyo na.
11: Pag 1 month ka pa,
10: naayo na ako.
5: TJX 500. Pumali sa mga butika.
8: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
9: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
8: Atong atay.
9: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og MyTC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
8: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi-inom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
9: Mo na, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan jud kang mag-DTX 500 og MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og MyTC. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og MyTC. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw.
8: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ug ako na sab si Doc Ramil oi saying may panglawas ampingan,
8: dili abusuhan.
5: DTX 500.
12: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na ko si lingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
5: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500, ulang sa pagkaunsang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500, DTX.